500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: good day, magid ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko.
13: Wow, ayos gin.
12: Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
6: Ang D3
10: may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: E3 Bio.
10: With Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
16: K5.
6: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa
6: Mighty C.
5: Mighty
6: C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow! My puso!
16: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
20: Tigasi!
21: Tigalapa!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
21: Supplement for men!
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to Mama!
21: X10 Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: X10 Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy gatay.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw pala ang may diabetes.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanupo.
21: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
21: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
21: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
22: K5.
23: K5.
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso.
25: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: That song was brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
5: mga butika.
3: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Eye Care Gold, ang eye care kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
13: DTX 500.
7: Masaligat.
13: Epektibo.
7: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
7: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
13: Masaligat.
7: DTX 500.
13: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
7: Yung may D3.
13: D3 Bio.
7: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
7: Yung may D3.
13: D3 Bio.
1: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
21: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa? Kag nagabaho ang kilikili? Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligat.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar.
8: Sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Masaligat.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
0: Yung may
8: Physio,
0: yung may
8: D3.
0: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
8: yung may D3.
0: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5.
0: K5.
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mike, kumso? D3
2: Bio. O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3.
4: Mga mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami.
6: Amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: I Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
19: Tigasi!
20: Tigalapa!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
20: Supplement for men!
19: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy at stamina
0: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa matinong na dugo.
20: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
20: DTX 500.
0: Ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
0: DTX 500.
20: Masaligan.
0: Epektibo.
20: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
0: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
0: DTX 500.
20: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
20: Masaligan.
0: Epektibo.
20: DTX 500.
0: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
0: Yung may D3.
20: Magkats, mga butika.
0: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
0: Yung may D3.
20: Magkats, mga butika.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.
25: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mga butka.
5: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
5: Garantisado!
1: Epektibo!
5: Aramis!
1: DDX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi?
1: Masami ginauha?
5: Si may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubo
1: sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
1: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamahayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
11: I Care Gold!
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa. Basa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan.
19: Abaw.
18: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman
3: for Man.
1: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
21: Salamat
20: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
19: Basta tindo ang atay.
11: Happy kanunay.
19: DTX 500.
11: Masaligan.
19: Epektibo.
11: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
11: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
11: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
19: Masaligan.
11: DTX 500.
19: E3 Bio.
11: With Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
11: D3 Bio.
19: Ang D3. Nga
11: may Physio.
19: Ang Physio.
11: Nga may D3.
19: D3 Bio.
11: D3 Bio.
19: With Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio.
19: Ang D3.
11: Nga may Physio.
19: Ang Physio.
11: Nga may D3.
19: D3 Bio.
0: K5.
23: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike, so
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike, so
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misilinga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo,
5: kaya kaon magutom ka, makaon
4: wala na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi,

0: caprylic acid kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
1: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Mm-hmm. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
2: stop mga matamis, tinapay, pasta.
1: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
2: Galingin
1: ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 bio ka, ang D3 bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio ka.
2: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 bio.
1: Oo.
2: Mas dasig ka man.
1: Hindi ka mag-hypoglycemic.
3: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigil kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
2: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 bio.
1: Wow!
4: Right? D3 bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
4: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 bio! Health News! D3 bio!

500. Epektibong suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: isang maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una,
6: magid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi, gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tagtino ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
8: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
8: Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
14: K5.
15: K5.
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: mga balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM 88.7.
5: Kampiyon! April Bio!
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio nga may Visio! Ang Visio yung may D3
8: sa mga butika
9: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
9: nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500
9: masalika. DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix
8: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix
8: mga butika.
5: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C sag 1 capsule 310 after 1 week nanamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C
8: mga butika.
5: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
20: Gala o magputi.
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasumpay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
23: Tigasi!
24: Tigalapa!
23: Tigasay!
24: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
24: Supplement for men!
23: Gortez!
24: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend food supplement for men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
0: 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanubo.
0: Kagakontrolar
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rikas.
0: Epic tipo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika. D3 Bio with PCO.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: Epektibo.
0: Ara mismo.
1: DTX 500.
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang panubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May kumso!

0: campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Philippine Standard Time, alas 11.36 na saga.
4: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Good morning, good morning, Iloilo. Happy Sunday morning, everyone. Kamusta ang inyo sining Domingo? Yari na kita sa Pizza 3 na sa bulan sang Mayo to Iga 2026. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Orlando Aranyo. Ako po ninyo sa subong aga inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Ulog na kita sa subong Domingo sa aga. Sa aton sining programa nga dulong sa balita impormasyon, subong man. Inisiyatibo proyekto kag serbisyo sa inyo sining mga ilong ko caps.

wala sang liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Yari na kita sa ika-141 na episode sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air dari sa K5 News FM Iloilo. And of course, 141 man kasi manas ang aton sining pag-ulop danay. And of course, good morning again sa aton sining mga live viewers. Sa subong agang nagtutok diri sa aton sining programa. Pero man sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Subong man sa tanan ng mga official Facebook pages. Sa K5 News FM Iloilo. And of course, thank you so much for the opportunity na wag ginahatag. Sa aton sining Chief Executive Officer. Sa K5 News FM Philippines, Doc Ramiloy. And of course, sa management and staff na sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sining mga topiko sa subong Domingo sa aga. Tapos na ito ng aton sining assessment or security assessment sa sining bago lang ginagtapos ng Labor Day celebration. Sa Mayo 1, dari sa aton sining pungsod. And of course, magatakman kita sa mga pila ka mga tips and reminders sa aton sining mga live viewers, kag mga listeners naton. Sa sining summer vacation na 2026. And of course, mga drug accomplishments sa inyo sining Iloilo Police Provincial Office.

Dari sa probinsya sang Iloilo, sa bilog sininga bulan sang Abril, no, tuwiga 2026, sa intensified campaign ato against illegal drugs, kung kamusta ba lang aton sininga mga accomplishments.

Madamo kita sa mga accomplishment sa subong nga bulan sang Abril sa intensified campaign naton against illegal drugs. Which is pila ka mga operasyon ang ginihiwat no, sang inyo sining mga Ilocaps diri sa probinsya sang Iloilo. Sana sisari sining mga lugar no, labi ng idara sa norte nga bahin sa aton sining probinsya. And of course, so sa aton sining mga topiko, pwede kayo mag-participate na no, sa aton sining comment section. Kado lang sa aton sining comment section no, kay pagabasaon naton karon. Ang inyo sining participation sa aton sining programa sa subong segment naton sa Ilonggo Caption Air. And of course, so speaking of participation, inaktalisigin naton ang aton sining mga live viewers na. On board sa aton sining program sa Subungaga. Na nakakiin na sang ila sining participation. Diri sa aton sining comment section. And of course, na nakaiwas ang ila sining birthday. Sa Subung sining aga or sa Subung rather sining adlaw. Happy happy birthday kids sa tanan nga nag-iwas ang ilang sining birthday sa Subong adlaw sang 3 no orpis sa 3 sa bulan sang Mayo tuig 2026. So celebrate nato na taon sining birthday dira nga chill chill lang. Kaga siyempre no in a moderation good. Agon nga mangin masadya no kaga hindi mangin memorable pero negative la no. So dapat enjoy-enjoy lang. In a moderation dapat no sa aton sining mga birthday. Kay sa subong bulan sang Mayo no nagatulutupat nan man ngadaan ang pero light hay pa lang. Wala pa gid sang ulan gid nga mamuno gid. Kay siyempre expectar na no, basta Mayo gani sa aton sining mga turan nga mga Katoliko. Pagpatak sang bulan sang Mayo istigulula na. Habang nagalain naman ang taon sining chimpo no kay siyempre kamon man sang climate change. Nasuposili tigulula na pang summer na summer sa Gapon. Habang may mga forecasted ano na may mga scattered rain showers na. Magalontan no dari sa Visayas kag siyempre sa taon sining Bungsod. May mga pila naman ka mga probinsya no nga ginainula naman sa Subong. Kaga we're hoping and praying no, nga magkatani na no, magkatupan naman ng ulan. Kapag hindi lang man tani kita nung no, pagbagyuhon man sa Gilayon. Kaya mo ni Blan, no, basta ulan lang, alaw, inulan lang. Binaha, kaga binagyo na naman. Kagong summer naman, kaga tigilinit. Kaga para maangag naman. So, tani na no, matimpla lang sa Mayong aton sining panahon. Sa Subong sining chimpo, sa Subong sining ato eh. At least no ang bulan sang Mayo no ang ginapaabot na naton ang ulan. Sa aton sining oras nga 11:44 na saga. So at this moment aton na ipasiplatan ang mga accomplishment naton sa kampanya naton kontra illegal nga droga. Nasa bugo sining nga bulan sang Abril no umpisa Abril 1 top 30. Madamo kita sa mga accomplishments sa kampanya kontra illegal nga droga. Kabisis ng dangat na taon sining operasyon sa 35 no, ka mga operations. Kaya sa bugos nga probinsya sa Iloilo. At siyempre no, natagayon kita nga makatakop no, sa 53 ka mga persona. Sa 53 ngayon, no, mayara gina-considered nga high value individual. Nga disinwibitanan ka mga persona. Which is nga narikibura or narikavira no, sa mga dalako sining kantidad. Sa nga illegal nga droga kag halos na no, mga shaboin eh. Kag mayara man 34 ka mga street level individuals or mga SLI. Nasa bugos ng gid nga bulan no sang Abril. Kag kung sumaho na ton tanan-tanan. Masobra 3 ka kilo. Sang illegal nga droga o kon syabo. Aton sining recoveries no sa subong lagi nga bulan sang Abril.
Kakong natigayon ini nga mabaliga. Wow, nagdangat gin sa masobra 22 milyones pesos. 22 million, no? 400,000 won. Kung natigayon ni nga mabaliga ng masobra 3 kakilo nga sabo. Nagdangat na, no, sa 3,294.31 grams. Kakong mabaliga ini nagdangat sa 22,401,310.79 centavos. Dalag ko sang aton sini nga recoveries sa subong lang gini na nga bulan sang Abril to Iga 2026. And of course, initanan ng mga persona manatig kayo ng mapailan sang nagkakaigo sini nga kaso sa pagbayular, no, sang Republic Act 9165 at mostly, no, sa Section 11 and Section 5 ining mga violations nila ang pagduso, no, kag subong man pagamit sang illegal sini nga droga.

0: of course, antes kita mag-proceed no, sa aton sining next topic. Sining summer vacation safety tips and reminders nga aton sining paghatag. Ang nagtapos lang gin or nagligad nga Labor Day or pagsilibra na aton sang Labor Day. Sa bukos sining probinsya sang Iloilo. Nangin na generally peaceful no, aton sining pag-celebrar. Dari sa probinsya sang Iloilo. Kaga siyempre na bangod may nasang security preparations naton. Sang Iloilo Police Provincial Office. Sa yung antes pa man nag-celebrar kita no, sang Labor Day. Nangin in place na aton sining security preparations. Sa bukos sining probinsya sang Iloilo. Kaga siyempre no, ang aton sining mga Ilongquaps gid. Ang full alert no sa sining Labor Day. Within 2 days no, before and during and after sang Labor Day. Naka heightened alert no ang bugos sining pirsa sang Iloilo Police Provincial Office. Santo man no sa Police Regional Office 6. In celebration aton sang Labor Day. And of course, nangin na generally peaceful. Sa bulig man, no, sa aton sining mga pumuluyo. Although may mga nag-iwat no, sa ila sining protest rally. At siyempre, no, sa pagpalabot man sa ila sining mga ibubunot. Sa aton sining gobyerno. Sa syudad sa Iloilo, no, sa aton sining sa city. Apang nangin na peaceful, no, dari sa aton sining probinsya kaga syudad sa Iloilo. Doon may mga pila kami incident man dito sa Metro Manila. Apang diri sa Atonya sa probinsya at syudad sa Iloilo nangin matawhan. And of course, madamo man sa mga activities, no, kag ilabi na gano'ng mga job fair nga ginhiwat. Diri sa probinsya sa Iloilo, no, kag pila ka mga local government units. Diri sa Aton sining probinsya kadungan ng sang Labor Day. Ang paghatag pasidungog no, sa tanan ng mga mamubugo na aton. Sa bugos sining Pilipinas. Pumugon sa kadagatan man, subong man. Dari sa aton sining which is nga morning may pinagdako no nga kontribusyon sa aton sining ekonomiya ang aton sining mga mamumugon. Siyempre kung may mga amot, siyempre may mga mamumugon no nga which is nga kung ining nagahulag no sa aton sining ekonomiya. Sa aton sining oras ng alas 11:45 na sa aga. So at this moment naman sa reminders naton. Sa safety tips and reminders naton. Sa sining summer vacation na 2026. Kaya sa gyapon na padayo ng aton sining pagbakasyon. Sa aton sining mga estudyante no, sa basic education naton. Elementary and high school naton. Although sa mga colleges, no, kag-universities, non-going ang ila sining mga classes. Apang sa DepEd naton, yes, nag-enjoy good. Ang mga estudyante naton no, sa ila sining bakasyon, eh, siyempre hindi na magbugtaw aga pa, maghimos dira, kundi nga subong, no, pwede na sila kapayaw-ayaw dira tulog, kaya siyempre yung iba na kapayaw-ayaw tulog kung aga, kaya nakapulaw naman kung gabi. So kung magkato kung mudara sa mga beaches naton, dapat nung pangin alerto kina aton sining mga ginikanan. Ilabing kin kung may mga kabataan ka mudara nga upon no, kung magkato sa mga beaches. Agon nga malikawan naman aton nga mag or mangin na biktima no, sa sining pagkalumos. Kaya mo nabla kato naton no, sa mga beaches naton dara sa mga swimming pools naton. Sa aton sining mga kasubaan dira ina kung may tubig pang mga suba nyo dira kasubong man mga kasapaan nyo dira ang kato na to nagod nga mag enjoy kapag isa nag resulta no, sa trydya kung kita magpabaya kaya pinigit sa mga nikana no, nga may mga kupda, may mga kaupo dira no, nga mga minor di dad nga mga kabataan na dapat no, nga ginabantayan gin samtang sila dira nagalangoy-langoy. And of course, kung antes ka mo mag-excursion dira, or mag-unwind dira, make sure man natin sining panibalay, no? Nga mangin secure man. Okay, no, nga mangin ibutanggit sa safety ang tanan-tanan. Agon nga mangin safe, no, ang inyo sini nga pagbalik man. Agon nga may balikan pa kamudera, no, kaya siyempre kung ano naman lang naton. Aton sini nga panimalay, no, kung nag-enjoy kamo dito sa mga ginkatuan nyo. Apang pagpuli nyo naman is ginkawatan kamudera. Kaga siyempre, no, sa subong man nga tagilinat sa Gyapon. Hindi pa si Gyapon malikawan, no, kay may mga pila pa Gyapon sa mga fire insurance. Nakaluntan, no, sa aton sini nga palibot. So always lang gin, no, nga make sure naton nga safe ang aton sini nga panimalay. Nga mabiktima kita ra sa sunog. Ano bala balila, no, nga mas maayo pa kisa kung makabatan ka kisa masunugan. Pero mas marami gidyan, no, nga hindi kita mabiktima kina or sina, no, sang kangay sina nga mga kalamidad kag trahedya na nakawatan ka na tapos nasunugan kapag it sana ka masubo nga bagay. So always lang gano secure ang aton sini nga pagkabutang. Masubo nga grabe man ang tagiti sang init. Make sure lang gid, no, nga mangin na safety nga aton dira nga palibot are labi na gid aton sini nga panimalay. So dapat, no, tanan naka plug in or naka plug out dira, no, kung away naman ginagamit aton sini nga mga appliances. Sa aton sini oras nga alas 11:53 na sa aga. So at this moment aton na acknowledge ang aton sini nga mga commentors. Dire sa aton sini nga comment section, no, good morning dira, no, kag thank you so much gid sa pagmonitor. Sa taon sini nga mga Ilocaps dira sa Miag-awa MPS. Subong man sa Kaiser Roderick Zauldan ang alantaw man sa taon sini nga program. And of course kay Sir Tommy Alim ng alantaw man dira sa Mina. Kay Sir Bons G. Lopez Garolacan. Kay subong man kay Sir Lea Delio dira na ng alantaw man sa taon sini nga program. And of course kay Sir Twin Pack. Thank you so much git sa pag-monitor sa taon sini nga programa. Teresa Ilongo Capson Air. Teresa K5 News FM Ililo. And of course, thank you so much man, no, sa K5 News FM Ililo. And pinagin sa aton sini nga CEO, Doc Ramiloy. Magka-program kita every Sunday. So kilita na naman kita by next Sunday. Dari sa aton sini nga programa nga tigdulong sa malita impormasyon. So buong man inisyatibo kag proyekto sa inyo sini nga mga Ilongo Caps. Ang wala sang luan kundi ang Ilongo Capson Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan ng kagtawayan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tag sa tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, at sa ngalan sa aton, Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Orlando Aranyo, ikaw po ninyo sa subong aking inyo sininga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yun yung Masaligan.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TTX 500!
6: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
7: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan, Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula, nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
8: Oh,
7: no?
8: O
7: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw

0: cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag naga-resulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani, ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500! Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula, kay damo free radicals, kay wala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula, kay wala kagad DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kay wala kagad DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
2: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
3: ay, oh, the more kagabisyo, the more
2: dapat. Pili ka lang, ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellula, Sir JP.
3: Mm-hmm.
2: Hindi ka matubuan bukol.
3: Ay.
2: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor.
3: Uh-huh.
2: Wala cyst, mayuma, cancer.
3: Uy.
2: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
0: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka! Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
0: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Abangan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
5: Ang D3.
8: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ifri Bio!
3: O si Karen, kadang mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mabuti ka! Para sa matino nga dugo!
5: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo!
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay!
2: Basta tilo ang atay!
5: Happy kanunay!
2: DTX 500!
5: Masaligan!
2: Epektibo!
5: DTX 500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masalikan.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: O baka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
2: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
7: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: I Care Gold.
13: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Ati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dalao magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko
13: ang Extend
12: Supplement for Men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
12: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matilog na dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatilog sa imo atay.
13: Basta tilog atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Masalikan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
13: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
13: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos!
7: Ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
4: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C!
11: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
12: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
13: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay.

0: ka? Kabasa na naman.
1: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman
8: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman
9: from man.
7: Extend Food Superman
9: from
7: man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali.
11: Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
7: Extend Food Supplement for men.
12: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
12: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
7: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
12: Masalika.
7: DTX 500.
12: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalo.
7: D3 Bio, ang D3,
12: yung may Visio,
7: ang Visio,
12: yung may D3,
7: D3 Bio.
15: K5,
16: K5
15: News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, may puso.
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?
19: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una, problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
8: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio.
0: Ang D3.
8: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
8: Yung may D3.
0: E3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
0: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait kumso. April
2: Bio. O si Karen, nadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligat.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
1: Masalika. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix
1: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: I Care Gold.
11: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa. Basa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
19: Tigasi!
20: Tigalapa!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
20: Supplement for men!
19: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy at stamina
17: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
17: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay,
20: happy kanunay.
17: DTX 500
20: masaligan,
17: epektibo.
20: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
17: ikaw pala ang may diabetes.
20: DTX 500
17: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
20: kagga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
17: masaligan,
20: epektibo.
17: DTX 500
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
20: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
20: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
20: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
0: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My puso!
23: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before, problema ko gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: My D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod. Kulto ka sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Kabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata? Iniam mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
16: Roman. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
2: Extend Food Superman
4: Roman.
2: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
18: Salamat
17: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ga antioxidant.
6: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
6: DTX 500.
2: Masaligan.
6: Epektibo.
2: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
2: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
6: D3 Bio.
2: Ang D3.
6: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
6: Yung may D3.
2: D3 Bio.
6: D3 Bio
2: with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
6: D3 Bio.
2: Ang D3.
6: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
6: Yung may D3.
2: D3 Bio.
0: K5.
20: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
21: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: kaya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tatino ang atay.
11: Happy kanunay.
13: DTX 500.
11: Masaligan.
13: Epektibo.
11: DTX 500.
9: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
13: Yung may D3.
9: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Ay sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition!
12: KKB na!
13: Ga?
12: gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gaa. Gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang mapani.
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasumpay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
20: Tigasin!
21: Tigalapa!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
21: Supplement for men!
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: ikaw pala
20: ang may diabetes.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kag kontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
23: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may PCO,
25: ang PCO
24: yung may D3
25: mga butika.
24: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may PCO,
25: ang PCO
24: yung may D3
25: mga butika.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
31: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, ifor problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis mo!
2: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siya.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!

0: Bubbly Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano dayo ng ako niya allergy?
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
5: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
9: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
11: Happy kanunay.
1: DTX 500.
11: Masaligan.
1: Epektibo.
11: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
1: Masami ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
11: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
1: Masaligan.
11: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3
11: nga may Physio.
1: Ang Physio
11: nga may D3.
1: D3 Bio.
11: E3 Bio
1: with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
11: yung may Physio,
1: ang Physio
11: yung may D3.
1: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jar ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX.
5: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Mas tagtinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.
17: Say

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to march ang E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
0: DTX Coffee Mix. Mga butika, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo ng akong nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumana ang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaam. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro kapul katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tagtilo ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
9: ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3
9: mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mga, mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K-5 Kalingawantay.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K-5 Kalingawantay.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Garantisado,
9: epektibo,
8: Aramis DTX 500,
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
11: I Care Gold.
12: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
5: Mighty C,
8: mabakar sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Presenta K5 Galingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: KKB na! Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidant.
5: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
5: DTX 500
7: Masaligan
5: Epektibo
7: DTX 500
5: E3 Bio
7: with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio,
5: ang Physio
7: yung may D3.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Taga pamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na nami anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagdulong sang balita. Ako si Dona Santico de Paz, tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikum so!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03, ining oras sa Dulong Chiusang, Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsumuan, sang kalipap, akali para everybody, every bubbly.
3: That time check was brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga ka-K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Mayong gabi, siyudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast. Domingong adlaw, Mayo 3, tuig 2026.
5: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7. Sinutag sa kamangi FM dial, makitaan kang mabataan mga kita worldwide. Pinaagi sa aton official

0: Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
0: Kag ako naman si ka K5, Jenny Kawiyunan.
1: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ng lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 bio sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headline. Sa balita lokal, pamilya Barbasa wala nagapating nag-uta sa kabuhi si Frank kung siya gidman ang nasapuan nga sunog na bangkay sa Pavia, suno sa close family friend.
0: Protesta nga ginpatigayon sa Western Visayas kadungan sang Labor Day nangin matawhay suno sa police sa Regional Office 6.
1: Kapin 45 kama dancers ginbuligan sa medical team matapos malipong sa banwa sang San Dionisio.
0: Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWBPB6 sa pagatun-an ang ginfile nga petition nga 250 wage hike.
1: Sa balita nasyonal, 130 kama OFW gikan sa Kuwait nakapauli na sa Pilipinas.
0: Defense Secretary Gibo Teodoro hindi pabor nga ibalik ang peace talks sa komunista nga grupo.
1: Sa balita international, US President Trump hindi kontento sa proposal sang Iran para sa negosasyon.
0: Sa balitang sports, NLEX wala ginpaporma on Converge sa score nga 181.
1: Sa balita entertainment, Rabia Mateo ka Jack Cuenca may pa-hard launch sa Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026. Alasays 8, nabatian ang ato sa mga headlines. Kagkaroon sa mga detalye na sa ato sa mga balita, una kita sa balita lokal.
2: Balitang lokal.
1: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Wala pa naka-issue sang statement ang pamilya Barbasa nga kumbinsido sila nga suicide ang natabo sa nasapuan nga sunog nga bangkay nga ginapatihan nga amo si Frank sa isa ka subdivision sa barangay Ungka 1 Pavia, Iloilo kaagahon sang April 29. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Ray Rico, close family friend sa pamilya Barbasa, na istorya sini amay mata ni Frank nga luyag pa nga padalman ang imbestigasyon kag mahimo nga magpangayo sang bulig sa National Bureau of Investigation o kon NBI o kung magpatigayon sang independent investigation. Samtang sa pagkakilala sa pamilya kay Frank, wala sila nagapati nga masarangan sini nga sunugon ang iya kaugalingon. Gin-claim na sa pamilya ang unidentified pangabangkay bangod kumbinsido ang pamilya ang iniamo si Frank apang sabahin sa kapulisan ginaulat pa ang resulta sang DNA test.
0: Nangin matawhay ang pagpatigayon sang protesta sa Western Visayas kadungan sang Labor Day sa Tumayo 1-2026. Suno kay Police sa Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan nga 685 ka mga realista ang nagpasakop sa nagkalain-lain nga aktibidad diri sa may syudad sang Iloilo, Capiz, Caclan sa diin tuman ka disiplinado ang mainisam tanggin pabutsyag ang ilang sentimento. Ginpasiguro sang PRO6 ang maximum police visibility kag strategic deployment sang personal agud mapabilin ang katawhay kag safety sa publiko. Gindayaw na maniligan ang tanan nga stakeholders kag kapulisan sa pagpabilin sa peace and order sa tion sa protesta.
1: Sa piyak nga bahin, nagdangat sa kapin 45 ka mga dancers sa kadamaan minor di edad. Ang gibuligan sa medical team matapos makabatsyag sa pagkalipong, budlay na pagginawa kag malain ang pamatsyag sa lawa sa tion sa ilang pagpasundayag sa Elimination Street kag Mass Dance Competition kadungan sang opening sang Seaweeds Festival and panaad sa San Dionisio sang Mayo 1-2026. Sandig sa kipagwa nga statement ni Mayor Sally Lopez, ang alkalde sa may banwa sang San Dionisio, posibleng nga isa sa makabangdanan sa natabo amo ang kakapoy kag stress sa mga participants kag posible man nga may kaangtanan ini sa ginatawag nga Mass Psychogenic Illness o kon MPI. Lakip sa mga napiktuhan ang siyam ka individual ang gipangdala sa Sara District Hospital para sa dugang medical evaluation. Gilayo naman nga girespondihan sa mga personnel gikan sa Municipal Health Office o kon MHOO, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO ka Bureau of Fire Protection ang mga napiktuhan. Samtang ipahayag ng normal man ang vital signs sa kadamaan sa ila, kagilayon man nga naka-recover matapos sa tagan sang bulig medical. Sa piyaksi ni antes paginhiwat ang aktibidad, nagpatuma na sang safety measures ang LGU pareho sa magbalhin sang event sa gabi para malikawan ang tuman kainit, pag-deploy sa medical teams kag ambulansya, kag pagpasiguro sang mas maayo nga ventilasyon sa venue. Bangod sini hugot naging paligon sang LGU San Dionisio ang health kag safety protocols para sa masunod nga madako nga aktibidad sa nasambit nga banwa.
0: Sa dugang pa nga balitang lokal, ginpasiguro sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kung RTWPB6 nga magatunan sang maayo ang ginfile nga wage hike petition sang United Labor Panay antes ang pagsaulog sang Labor Day. Angot diri ang petition amo ang pasakaan sang 250 pesos ang minimum wage sang mga empleyado sa pribado nga sektor sa Western Visayas. Sunod kay RTWPB6 Chairman Attorney Sixto Rodriguez Jr., ila ginakilala kag respeto ang kinamatarong para magpanawagan sang wage increase apang ila bahin kinahanglano ini nga i-deliberate. Madungduman nga una na ginpahayag ni United Labor Panay spokesperson Elmer Foro ang petisyon ang bangod sa energy crisis kag pagsaka sang presyo sang ila nga mga balaklon.
1: Alasay sa 12 sa lugar pagdaton nga balita lokal. Tapos na ang imbestigasyon sang Zaraga Bureau of Fire Protection angot sa napahayag ginsunog nga service truck sa dinalakip sa sunog si John Zen Mico Brillo, 19 anyo sa barangay Nagdangan, Sentro, Zaraga, Iloilo. Suno kay Fire Officer 1 Christian Ray Apusaga, ang arson investigator sang Zaraga Bureau of Fire Protection, hindi pa sila mahimo makapagwa sang finding sa publiko. Nakigangot naman sila sa Zaraga PNP kung naghatag sang summary sang ilang findings. Hindi pa matumod na Apusaga kung saan unla makapagwa ang findings sa investigasyon bangod nagsunod lang sila sa instruksyon sang ila legal officer. Ginatugyan naman sinis ka pulisan sa investigasyon angot sa pahayag hungod niya ginsunog ang truck.
0: Sa ulihing balitang lokal, ginaimbestigara na sang New Lucena Municipal Police Station ang ginaligar pagpalupok sang armas ni Kapitan Alfredo Buñol sang Barangay Hilicon, kadungan sang Basketball Liga kagabi Mayo 2, 2022. Madumduman nga basa sa video nga exclusive ginpadala sa K5 News FM Iloilo, nagkinagamo ang duha ka grupo sa basketball sa diin ginpansaway ang mga imbolbado apang wala sa gihapon naguntat sa pagpatupa nga untat sa pagpatupa sang inumol sa isa kag isa. Bangod sini ginaligar nga napilitan si Kapitan Buñol nga magpalupok sang iaposil bilang warning shot, rason nga naguntat ang kinagamo. Suno naman kay Police Captain Jun Ray Laruan, hapes sang New Lucena Municipal Police Station nga ginpanginwala ni Kap Buñol nga nagnatabo ang rason nga ginaimbestigaran sini subong sang kapulisan kung lisensyado naman ang posil sang kapitan. Samtang ginpahayag ni Laruan nga pananggitan mapamatud-an nga nagpalupok sang posil si Kapitan Buñol, ila ini pasakaan sang kaso nga illegal discharge.
1: Alas 6:14 na batial mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo nato ng mga detalye sa balita nasyonal. Ang mga balita nasyonal na inyong batian na dulong si Usang Mighty C. Kung gusto nyo min healthy, ilong kamusang Mighty C. Nakapauli na sa pungsod ang mga 160 ka mga overseas Filipino workers o kung mga OFW halin sa Kuwait. Nagugpa ang ilang ginsakyan nga Kuwait Airways sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 alas 7 sang aga Mayo 2. Angot sinigi pangunahan naman sa mga opisyal sang Department of Migrant Workers kag Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA ang pagsugata sa mga nagpauli nga OFW. Kung madumduman sa nagligid nga Martes, may unang nga batch na 200 sa mga OFW na nakapauli man sa Pilipinas.
0: Samtang ginaprubahan na sa Office of the President ang bagong apetsa sa pagbiyahe sa luwasang pungsod ni Vice President Sara Duterte. Ginkumpirmar ini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung sa diin magasugod ang iabiyahe halin Mayo 2 subtob Mayo 15. Ginpagwa ang approval sa Abril 28 para sa ipagbiyahe pakadto sa the Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany kag United Kingdom. Madumduman nga una nang nag-request ang Vice Presidente sa biyahe halin Abril 23 subtob Mayo 15, apang nadugayan ang pag-aprobaga ni ginbago ang petsa.
1: Sa apiyak na bayin, ginkansilar sang Civil Aviation Authority of the Philippines sukun kaap ang mabiyaig sang eroplano sa ruta ng Manila-Daraga, Manila subong nga Domingo, Mayo 3 bangod sa pagbugas sang madamol nga aso sang Bulkang Mayon. Wala nagnubo sa 231 kapasayro ang apektado sang kanselasyon sa mabiyaig. Nagpanugya naman ang kaap sa mga apektado nga biyahero nga makigangot sa airlines para sa refund o kon rebooking sang ila mga ticket.
0: Sa ulihing balitang nasyonal, ginpasiguro sa International Criminal Court ang patas, impartial kag independent ng hearing bato kay Anay Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay ICC spokesperson Orian Milet, nahataga na nila sang nagakaigo nga tion ang defense team sang Anay Presidente para sa masunod ng hearing sa kaso nga crimes against humanity. Patag pa niya nga malapad kag mas malawig ang hearing sang ICC kung ipaangid sa national level bangod ang among klase nga krimen ang nagakinahanglan sang madamong ebidensya nga ipresentar sa korte. Madumduman nga sang Abril 23, ginkumpirmar sang ICC pre-trial chamber ang kaso nga against crimes against humanity bato kay Duterte. Pagahiwaton sa Mayo 27 ang trial chamber 3 ang status sang konferensa.
1: Alas 6:17, nabatian ang detalye sa balita nasyonal, kagkaroon sa ilo natin ang detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
1: Ang mga balita internasyonal ngayon batian na dulong sa inyo sang Clinica Detects Beauty Soap para sa mga miss kabaputi silingang panit magamit sang Clinica Detects Beauty Soap. Hindi kontento si US President Donald Trump sa pinakabag-ong tanyag sang Iran para sa negosasyon nga nagahatag sa patibaan nga mahimo magpadayon ang deadlock sa inaway. Sunod kay Trump, may mga napangayo ang Tehran nga hindi iya mahimo batunon apisar pa nagapadayon ang komunikasyon sang duha ka kampo. Samtang gipahayag man ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga bukas ang Iran sa diplomasiya kung baguhon sang US ang ila aggressive approach apang nag-alerto gihapon ng lapwersa batok sa posible nga pag-atake.
0: Sa dugang pa nga balitang international, naglabot sa 13 ka persona ang napatay sa airstrike sang Israel sa Lebanon. Sunog kay Lebanese Health Ministry upod sa mga napatay ang 4 ka babae kag 1 ka bata. Ang 2 ka babae kag 1 ka bata ang lakip sa 8 ka napatay sa Habush sa Naboth District samtang 4 naman ka persona ang napatay sa Zaire sa Sindon District. Wala nagauntat ang inaway sa tunga sang Hezbollah kag Israel apesar may 3 pa ka semana nga ginpalawig ang ceasefire. Naibaloan nga ang initial pulo kaadlaw nga ceasefire ang ginanunsyo sang Abril 16 matapos ang paghinun-anon sa mga ambassador sang Lebanon kag Israel sa Washington.
1: Alas 6:19, batian ang mga detalye sa balita internasyonal kagkaroon sa ilo na ito mga detalye sa balita sa patag sang sports.
2: Balita sports, sports, sports.
1: Ang balita sa patag sang sports ginadulong sa isang klinika Deo Fresh para protektado kita 48 oras against such nga body odor sa aton sa ninga ang mga baho balhas kag di mangin baho bayabas gamit ta sang Clinica Deo Fresh sa aton sini nga mga kilig-kilig. Agaw o kon gin koronahan o kon gin lutos no sang NLEX ang Converge score nga 181. Wala gid makapurma ang Converge sa ining mga dalagoon nga mga depensa kag opensa sang NLEX matapos nga hugot nila nga gibantayan ang ining nasambit sin nga mga player kag gintun-an ang mga hulag sang team Converge. Alas 6:20 na batian ang detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa nato mga detalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Entertainment. Entertainment.
0: Samtang sa balitang entertainment, agaw atensyon, Sanday Rabia Mateo kag Jay Cuenca sa coronation sang Miss Universe Philippines sa 2026 nga ginhiwat sang Mayo 2026 sa Mall of Asia Arena. Nakita nga magkaupod ang duha nga ginapatihan nga nag-level up na ang ilang relasyon. Madumduman nga anay ka relasyon ni Jay Cuenca si Chefe Lumino sa diin nangin kontrobersyal ang ila pagbulagay bangod ginpahayag nga ginbaylo ini sa milyonaryo nga si Matt Luwalier. Samtang nangin magkahagug manaman si Rebe kag si Jerk Gonzalez sa diin natapos ang ilang relasyon sang Marso sinigid lamang nga tuiga. Kagin koronahan naman si Bea Milan Wendorski sang La Union bilang Miss Universe Philippines 2026. Nagdaog si Milan Wendorski sa preseryoso nga kompetisyon sa Coronation Night na ginhiwat sa SM Mall of Asia Arena Sabado sang gabi Mayo 2 matapos nagpangibabaw sa 30 kaiban pa nga mga kandidata. Gin koronahan siya sang iya predecessor nga si Athisa Manalo nga nagdaog bilang third runner-up sa Miss Universe 2025 competition. Bangod sini si Wendorski ang magatiglawas sa Pilipinas sa 75th Miss Universe pageant nga natalana hiwaton sa Puerto Rico. Samtang apesar nakasulod na sa top 30 kag ika 15 sa kompetisyon na paslawan naman nga makasulod sa top 7 ang pambato sa Iloilo nga si Zesta Shalom Espinosa.
1: Antes na magtakop, may gabigid kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Leslie Along. Nagsumuman kay Ma'am Marcel Balor Kasipli sa Baya Barangay Balabago Haro. Kay Kim Arisioni Flora, kag sumuman kay Sir Jean Riciman sa Baya Banwasang Zaraga, kag kay Sir Nonoy Lopez. Kagabi ito mga K5, kabungusan pagbalita ni Dulong Sinyosang, D3 Bio Evening Newscast, Domingo Adlaw, Mayo 3, 2026.
0: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa tag sa kamang FM dial. Makita ang kamabat ang kita worldwide. Pinaagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo, 88.7.
1: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
0: Kag sa kinaangdan, ako naman ang inyo alagad, ka K5, Jenny Kauyumnan.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema gid ako sa akon body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
7: kag
8: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
12: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo nang mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang, ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us, kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant, hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho at lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium, and it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone, without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay, at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nang lulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented in what and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim and your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine ninyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine ninyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaction mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin hangin, hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yon po ang una, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po? Maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16 verse 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1 verse 12 and 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, ay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts chapter 2 verse 41 and 47 ay ganito ang ating mababasa na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila nidadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bona fide member ng church. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehiyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirm na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano po ang dapat na ikabuhay natin? Paano po tayo mabuhay? Ang sabi dito, mabuhay tayo ng marangal at banal. Sa Romans 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangang huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasamaay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay naging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong mawala pa rin kung pipiliin natin. Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magpapatuloy. Kaya sinasabi po dito na kinakailangan mula sa pagpasimula ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano ang magiging kahinatnan ng buhay ng isang tao kapag hindi siya magpatuloy na tapat hanggang sa wakas o hanggang sa kamatayan? Kundi siya po ay tatalikod o susuko. Sa Hebrews 10 verse 35 to 39 ay ganito ang mababasa. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan, kundi sila po ay tumatalikod patungo sa kapahamakan. Kaya mapanganib po, once po na nagsimula tayo sa tama, magpatuloy po tayo walang atrasan. Mga kapatid, now that you came to the knowledge of the truth, you have a choice to make. To believe and enjoy salvation or not to believe and continue in sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ang katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Papaano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga taon hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
11: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5.

0: Kabayan ng Sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Taliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siningaton, Surad, sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sa Lapos, Lapasaro, Mandaluyong, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa para tuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Iwan kita ang mga talakay na sa nga pila ka madlako ng mga issues. Mga top stories of the day. Sa balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabaling aso ng mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kiranda, may inkaupon man aton karon ang mga balita na kag-information. Kalin sa aton nga mga KK5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol, KK5 Jenny Kauyunan. Samtang may inkaupon man aton karon ang iban pa nga mga balita man kag-information halin sa iban pa naton nga mga KK5 Reporters. Pod naton karon si KK5 Kim Kaluyo. Pero of course, upod man aton si KK5 Karen Badilla. Sa kinandan, upod naton dira sa news center, mga dragko nga mga balita national, mga breaking news, kag iban pa nga mga balita na international. Upod naton karato si nga news center with ka K5 Sunny Punay. Sa kinandan, upod naton diri sa technical side, sa K5 Andre Lapastura. Ako naman niyo ka K5 June Alojado Kapulo. Naga-welcome gi sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Today is a Sunday, May 3, 2026. Kapit sa 3 na kita subong irisyon sa bulan sang Mayo tuig 2026. Daway lang mabalaan kay 5 Andre. Kapit sa 3 na kita subong irisyon sa ato sining nga pagpangalagad. Kani sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So, pirting init sa ato sining nga panahon subong. But anyway, may gin report na kagagin na pahayag na sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na magapabilin sa Japan na dumay arak pakitang antuson mga KK5 nga daw medyo duwak bulan kuno. Mga duwa pa kabulan mga KK5 nga El Nino phenomenon sa malipot nga sugilanon tig-irinit pa ini. May mga time kon ka isa ha, nga medyo nagagoom-goom pero wala man nagadayon ang ulan. Niyari kon ka isa nga nagatulo-tulo pero ayahay. ang tulo-tulo yung mga ka-K5 daw luha sang tuko. Si Burandak ni Black K5 ba, Andreo? Ya, damo-damo sa nagreklamo sin siya kayong pangkadlaw ikon daw suya, Black. May namangkot kini sa akon, Migo, ko K5 Andre. Amay nga, bilang nagali sa kaya, kwa no? Sa kaya inang Migo naton na Larry Gurisita. Ang tatay, Black K5 Andre, ni Mayor Luigi Gurisita sa nga Banwasan Pavia. Kapamati na sa saton program. Upod sila ni Mrs. niya sa kaya Mrs. Gurisita da, ma'am. May gabi. Kapamati si Migo ta Larry Gurisita. Kapamati man si Mrs. niya, gareklamo si Mrs. niya kuno. Siling ko nung ginareklamo ni Mrs. mo, siling ko ng pareya Larry. Ambal ya, siniyang gareklamo. Sa siniyang ipirti kuno ka gansal sang inang babae blang nagakadlaw. Si Burandak na akigan ni. Kaya kung nga pangkadlaw daw, kwan daw, sadu kuro ka gansal, kaya daw ka manuk suya. ang iba na BK5 Andre ng mga kadlaw, yan di ba daw lain niya nga klase. Burandak niya pinasahin niya magkadlaw mong. Ano ito, pangkadlaw, yan daw pamatsaga, bro, nakatlan ang yun na puga. may gabi lang na sa kay may gabi lang na sa kay amigo na to, no? Larry Gurisita kasi kay misis niya may gabi. ang iloy kag amay ni kuno ni Mayor Luigi Gurisita sa nga Banwasan Pavia. Yo, first nakakuan na ulihi ko na nabalan. Balang sa ulihi nga pa nugid sa galing pamati galing siya sa K5 News FM Iloilo, no? Kay kuno sa kay sa amay ni Mayor Luigi Gurisita kay amigo naton Larry Gurisita. And Mrs. Gurisita of course, no, lipaway ko kabalo may kumangkot ano ngalan sang sawa ni pare Larry Gurisita ba. Kaga isa pa isa ng mga aton nga listener kay Pepe Bande, bumukod sino? Si Don Alfonso Tan. May gabi ra, sa kay Don Alfonso Tan, ga monitor man diri sa ato sila nga pag pangalagad. Sila niya sa akon, sila niya daw hindi ka na si John Capulo. Talo niya sang una, sila niya sang sa dito kasa ginalina mo daw, grabe man to. Siling ko siya, aling ko baluka, siling ko inang Don Ponso. Daddy Pons. Siling ko balaan mo, nga lain ang kwan mo, ang K5 mo, FM band na siya mo, FM station. Tang tingog, tanada K5 Andre, naga kwan modulated. Daw is jockey, kabla. This jacket. Amo ni siyang AM band mga ang FM band mga ka-K5 nga AM programming. Pero may ara magka mga kalingawan, di ba? May mga music makita dre, ho. So, yung magkanta sang hanap hawak ko ang beat. Pwede mo ka pamati, di? Kagang kanta nga paborito ni Kwan, paborito ni K5 Andre, ang buksan mo, papasukin ako. Ay, di ba? Muna mga paborito namon ng mga kalantahon. Diti, ari man, di ka matukar man, di may time man nga pwede ka patukar, di. Ayos, so, sige. Diri na kita mga ka-K5 sa ato siring nga pagpangaragan sa aton karon nga ika-May 3 na nga edisyon. Kabalo ka mo basta Domingo yung mga ka-K5. Nag-start kita early pa, no? Nag-start kita every 7 o'clock in the evening until 9 o'clock. So, may 2 hours kita nga, kano, nga pag presentar sa inyo sa nga mga balita kag duwa ka oras ha, nga to siling kwan, no? Nga pagpangalagad sa inyo, sa pagdulong sa inyo sa mga kampyon nga mga balita kag information, mga dalagko nga mga balita kag information, lakip na diri mga ka-K5 ang aton siling kwan, no? Ang aton nga mga on the spot reports kag mga news analysis, opinion kag commentary diri sa pagpangalagad sang K5 Night Watch. Diri kita karon mga ka-K5 sa aton karon nga mga dalagko na nga mga balita kag information, Sa aton karon nga mga headline sa mga balita lokal.
0: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Pamilya Barbasa hindi kumbinsido nga nag-utas ang kabuhi ang ila ang ining si Frank. Pero mga ka-K5, si Frank wala pa mabalaan kung siya giban ato. Ini ang sunog or nakita nga nasunog. Dira mga ka-K5 sa kilid sang pader sang Green Meadows sa dalan or sa may Green Meadows subdivision. Kag sa diin na sapuan ini sang pila ka mga tao dira. Nga nag-aso-aso gin report sa ato sining mga pulis. Kag sa pag-imbestigar, nakita mga ka-K5 ang sunog galawas sa sining lalaki nga may nakita sa kilid sang iya sining galawas. Ang iya nga ID, ang iya nga kahita, ang iya nga identification card nga may ngalan mga ka-K5 nga Frank Royce Barbasa. Ang ID, kag until now, hindi na makita si Frank Royce Barbasa. Wala naman siya sang direktang communication sa iyang mga miyembro sang pamilya sa abroad kag diri sa siyudad or diri sa may Pilipinas. Ang iya sa una nagadirekta ini siya mga ka-K5 nga nagahimo sang pag-communicate sa mga miyembro sa pamilya niya sa abroad. Kag sa iya mga iloy diri sa may probinsya sang Capiz mga ka-K5. Pero subongid lamang sang matapos nga masapuan ng ining bangkay nga sunog mga ka-K5 nga sa iya sining nga tupad sang bangkay may ara nga mga identification card ang iyang student driver's license nga may ngalan nga Frank Royce Barbasa. Mga ka-K5, kaamo hasta subong, hindi naman makita ang lawas kag ang buhi nga lawas ni Frank Royce Barbasa. Bandanan nga sakiron, more or less, no? Ginalantaw na ito na mga pizza 4, pizza 5, pa siguro mga sobra isa kismana. Kung mga lakip sa mga 5, kaadlaw, tub-tub, anong kalaw, isa kismana, kay Pep Andre. Ang pag-agwa sang resulta sang ginhiwat nga DNA test sa sining bangkay mga ka-K5 nga sunog kag sang iloy ni Frank Royce Barbasa. So ang iloy ni Frank Royce Barbasa mga ka-K5 amo ang gikwaan sang DNA test kag sang sining bangkay nga nasunog kay ginapatihan nga base kun siya gid bangod kay until now hindi man siya makita kag hindi man siya ma ang kwanbla ang persin siya nga ni Frank Royce Barbasa hindi na makita saan communication hindi na siya ma-communicate. No, so amo ni ang rason kung nga ang nag-decide ato sini nga mga pulis no nga ipaidalom sa DNA test ang ining bangkay ni Frank Royce Barbasa mga or ang ining bangkay sang sining patay or ining sang sining nasunog or bangkay nga nasunog sa iloy sa ni Frank Royce Barbasa. Mga ka-K5, so ang resulta sini base mga ara pa sa mga pizza 5 or pizza 6 sang bulan sang Mayo mga ka-K5 o dira mga 1 week no. Magwa ang resulta sang day ni test. Pagwa sa resulta sang day ni test kag mabalaan nga si Frank Royce Barbasa gid man. Lan tawo naton kun ano pila ka mga angulo. Apang mga ka-K5. Base diri sa report K5 Andre kag sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati nga ang ginatawag na o ginakabi na itong biktima or ining subject person na nasunog mga ka-K5 nga ginalantaw nga siya si Frank Royce Barbasa base sa mga ginahimo karon nga mga backtracking sang aton nga mga pulis K5 Andre kag sa aton nga mga tagparamati. Ang backtracking sa aton nga mga pulis may nakuha gali sila kay 500 kag sa aton nga mga kauturan. Ha? May nakuha gali sila nga video or CCTV footage nga ang personalidad gid mismo buhi pa siya, ha? Kipay Andre? Sang buhi pa si Frank Royce Barbasa, nakita siya nga nagpadulong mga ka-K5 sa may gasoline station sa Banwa, Sang Pavia. Dito siya nagbakal mga ka-K5 sang gasolina nga ginsulod pa sa galunan. Anom kalitro nga gasolina ang iya nga ginbakal, K5 Andre? Ah, ang anom kalitro nga gasolina base sa backtracking sang aton nga mga pulis sa ginkuha nga CCTV footage nga until now hindi pa ma-provide sang aton nga mga pulis sa makatapos ang media ang ining CCTV footage kinakuha nila nga nakita kag nasiplatan. So no, diri sa gasoline boy. Ang gasoline boy mismo mga ka-K5 amo ang nagpanugid nga inang personalidad nga si Frank Royce Barbasa ang ginbaligyaan niya sang anom kalitro sang gasolina nga ginbakal sa gasoline station dira sa may Banwa sang Pavia mga ka-K5. Kag amo ini ang ginapatihan nga ginpaligo sang sining biktima. O kung ginpaligo niya mismo kag pagkatapos ginsindutan ang iya kaugalingon. Amo ni ang ginalantaw karon sang ato sining nga mga pulis nga amo ni ang rason nga nagwa ang balita nga mismo ang ining biktima amo mismo ang nagsunog sang iya kaugalingon. Bangod kay siya man ang nagbakal sang gas, siya man ang nagdala sang gas. Mga ka-K5, kagbase sa panaysayon sang taga funeral parlor nga nagkuha sang bangkay sang sining biktima, nakita nila mga ka-K5 kag naparimahuan nila nga baho sang gasolina ang or nagapanimaho sang gasolina ang among bangkay. So no, diri sa mga nagkuha sang bangkay sang biktima nga taga funeral parlor ang mga imbalsamador. Ang ilang pahayag mga ka-K5 nga nagapanimaho sang gasolina ang bangkay sang nakuha nila kaginkarga sa ilang funeral car kagindala sa ila sininga funeral parlor mga ka-K5. So daw nagasanto bala, no? Daw nagasanto nga ang ining biktima mga ka-K5 sang buhi pa siya mismo ang gasoline boy nakasugid nga may nagbakal nga tao sa ila sang gasolina anom gid gani ka litro kay pabandri ang ginbakal. Kagin sulod sa galon, kagin dala ang among gasolina. Siguro balibad niya siguro niya tindi gito makahalin ako sa lakyan to, tikar gahiman ko. Pero kasang nagligad ni Kipe Bandi, ginabawal ni sang Department of Energy. Ginabawal sa Daga Department of Energy kung DOE, mga ka-K5, ginabawal nila ni nga magbakal ka sang gasolina kung krudo sa nga ginasulod sa gasolina sa galunan. Ginasulod sa container, ginasulod sa sa galunan. Hindi pwede ka bakal di. Siguro ba siya yung balibad niya lang, nangyati may salakyan ko, ito na yung biriya to. Eh, hindi ito, why ito unod? Talang alay ko di, anon ko, alang alay ko tulod to pagkanto di. Tabi pa bakla ko, mga anom na bikilitro, ti reasonable man. Reasonable man, kipa bandri nga, ha? Pang temporaryo lang mong. Temporaryo lang, ti anom lang kakwan, anom lang kalitro, kay hindi man na pwede nga sa kakontainer, gin. Anom lang kalitro para nga may pangtughong lang ko to, kinaloon ko nila yun ang akon yung salakyan para nga matughungan na mo ka mapuno. Amo na, abino siguro ang balibad niya siguro, no? Kaya ang report kay informasyon nga nagbakal sa gasolina, although, nga ang aton nga mga kautura niya, ibandriya, hindi magpati nga nagsuisa o nagkwan siya, no? Nag-utas siya mismo, nag-utas siya at buhid eh. Tabi ma-presenter ka mahambal ginabi sa kahanginan ang tinaga ngay na kayo halos kung kayo isama kayo sensitibo ang klase ka mga tinaga na kayo pa ba Andre, no? Nga siya mala mismo nag-utas siya kabuhi mga kakifay kay damo sa mga naghambal nga ti kung like for example, no? Kung gusto mo gid nga mag-utasa imo kabuhi, nga ang sunugon mo gid kong galingon mo man. Like kay 500. Kada mo sang pamaagi nga mag-utasa imo kabuhi mga kay 5. Di ko na pagyambal pantaran-taran kay manti siyempre. Amo pa nagkaroon ng mga rason ka mga kabangdanan nga mga kay 5 sensitibo nga klase abi ka mga tinagani sensitibo nga klase sa mga sugilanon eh. No, pero damo sa mga naghambal kag reaksyon sang nabatian nila kinahambal nila nga may posibilidad nga nag-utas siya kung gano'n kabuhi ang inyong biktima kung ina kung si Frank Barbasa gid man siya ha kaya wala pa ginabi ma-identify until now kaya ginahulat pang DNA test mo ah, sang iya sininga iloy kasi siya yung biktima nga ini pero laban-laban ti siguro basi siya na gid man eh kaya man nga ara yung ID da may driver's license sa ID siya nga student kag wala labot siya na kay 500 da nag-coincide man nga wala sa kabalik to sa balay sa iyang migo nga ginatulugan niya sa diin dito ginbilin gani iya nga bag and then after that wala man mabalaan kon inang diin na sa subong ang iya sining warm body di makita ang warm body sa sining biktima o sa sining personalidad nga nagahingalan sa kay Frank Royce Barbasa mga ka-K5 nga taga-Ruhas background sa sining biktima o kung sa sining background mga ka-K5 ni Frank Royce Barbasa ini siya mga ka-K5 nagaisahanon nga bata bot siningon single ini siya ng unico iho ni nagaisahanon nga bata sang pamilyang mag-asawa ang iya nga amay mga ka-K5 ato sa abroad. Ang iya nga iloy, ari diri, no? Upod sila pangabuhi, pero ti ato sa Roja City's Capiz. Kag diri siya nag-a-star sa ilang nga pamilya daw sa tiya niya, diri sa may barangay kaingin sa distrito sang La Paz. And then, wala labot sina, mga ka-K5, no? Ang mga katiyuan niya kag mga membro sa pamilya niya, ato halos kalabanan sa abroad. Sa malipot nga sugila nun, may ari ini siya mga ka-K5 sang inang mayo kag dawa-dawa nga pangabuhi. Ara siya sa estado sang ginatawag nga maayo nga pangabuhi. Wala problema sa kwarta, wala problema sa kinanglanon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kag sa pagkamatulad ti private pagani nga school ang iya sinigay ginatrabaho nga ginaiskulahan no? Mga ka-K5 kag bastante wala abri problema sa pagkaon, wala problema sa kwarta, wala problema sa kinanglanon niya sa matag adlaw-adlaw nga taran. Adlaw-adlaw gani ya, ti siyempre why na sa why masaga drive-drive abi kay man ti student permit pa malang ang ginagamit niya ang salakyan niya. Ang iya sinigali mga ka-K5 nga inang permit na sa pag-drive. Student permit pa lang. Pwede pa sa pwede nga maka-drive gid diri sa Iloilo. That's why nga nag-aangkas siya, nag-permis siya, nag-sakay sa Grab. So adlaw-adlaw may Grab na siya. Mga ka-K5 too, pero ini siya ang may ara nga nubya mga ka-K5. Sa report, nga ang iya nga nubya, pariho Manila, iskula, pariho man sila iskulahan. Kagang iya nga nubya, base sa informasyon, dira mga ka-K5 naga-star sa may Green Meadow Subdivision. Ang Green Meadow Subdivision mga ka-K5, di magigabi kasi sila nga pagdayaw, no? Pero kung dira kaga-star kay 500, buti ringon dawa-dawa pangabuhi mo. Ay kulo kwarta kay ma sa duta lang daan milyon ng bili. Pila ka square meters mga ka-K5 sa Green Meadows dira nga duta milyon na ng bili niya. So hindi ka na basta-basta maka-star ka makapatindog sa balay mo sa may Green Meadows kung wala ka sang mayad nga pangabuhi kay 500. Ang iya nga miga dira naga-star. Sa malipot nga sugilanon, no? May kulo kwarta maning miga niya. Deadline kay 500. So ang ila sini nga pangabuhi, de medyo pantay ang pangabuhi nila. Puro tanan may, kuano? Medyo may kulo kwarta. O inakon si Frank Barbasa, ginman ini, ang napatay. Nga nasunog mga ka-K5 karon. Base sa report ka informasyon, sa aton sini maidid nga mga pagpangusisa kag pagtaod-taod, nga santong nagligad nga February nagbulagay o kon nag inang nagbulagay sila kay 500 sang iya nga boyfriend sang iya nga girlfriend. That's why panawag siya to ex-girlfriend. Pero hindi naton ini maisa-isagid nga plastar ko mo ginhalinan. Pero sa pagpangusisa naton, mga ka-K5, no? Na ang ginhalinan sa ila siring pagbulagay is tungod kay may ara nga third party. Ha? May third party kay Pep Andre! O chiringon ti kwanin ang siyempre, may nubyong bag-o ang iya siguro nga nubya. Ano mo na bala? Kag ti siyempre, may posibilidad nga gusto pa siguro sinini sang biktima nga si Frank nga magbalikay sila kay manti nubyahan na silang duwamong. Pero galing kay manti may third party. Kag ang report mga ka-K5 nga ang third party, amo pa na subong ang aton nga kwaon informasyon. Kaya ang third party daw hindi man pariyo sa iya kay 500 nga lalaki. Oh? Ang third party kay 500 hindi pariho sa iya nga lalaki. Oh? Sa malipot nga sigilanon, lalakin hon. Oh? So amo na siya ang nagagwa nga istorya kag informasyon. Oh? Nga ang third party mga ka-K5, hindi kay pure nga lalaki. Kundi ang report, mga ka-K5 nga lalakin hon, pero pariho sila nga babae. Gets nyo? Balaan nyo ko na no? Now, mga ka-K5, nga ginapadalman na ton ini. Kay hambal ni Jefferson Manggubat, sinipabay, ina kay patay na ina. Hindi pwede, sir. Hindi pwede nga pabayan kay patay na ina. Hindi pwede kay man nga may insidente, may sunog, abe, sir mong. Hindi pwede nga pabayan namon kay trabaho namon ni sir mong upod sa mga pulis. Trabaho namon ni sir, hindi pwede namon pabayan ni sir. Ikaw iya, gambar kang pabayan lang kay ti hindi niya imo trabaho mong baliwala ni si imo kay hindi iya na hindi niya si imo nga linyada, hindi blaki 500. Ari niya sa amon nga linyada, hindi pwede namon niya mapabayaan nga. Number one, this is a public interest. Basta gani may public interest, no? Sir Jefferson Manggubat, hindi namon pwede pabayaan because may public interest. Ano ang public interest? Dire? Kulbaan tawo eh, makon mo may sunog na. Makon mo patay na may sunog, ginsunog pa. Amo na bla, no? So, hindi pwede nga hindi pagpabayan. Kay mayuta ni bala, kung nakita tagin ni siya nga siya nang sunog, siya ako galingon kay. Nambar kita nga, ti siya nang sunog, siya ako galingon, no? Why, abi, sa may nakakita, sir mong? Kay tani bala, kung may witness, bla, tiyan mo na gani, ginapadalma na ton, ginaisa-isa. Kay para nga mawalaan naton kay man nga dako maning nga problema sa aton nga mga pulis. Dapat gani supposedly nga aton nga pulis ilabi na gid ang Iloilo Provincial Police Office. Dapat gani nagpagwa na gani ni sila sang kag naghimo na gani ni sang ginatawag nga inang special investigation team o kon SIT di Blacky 500. Kada may amon nga mga klase sa mga insidente, dapat may SIT na ni. Dapat may special investigation team na ni. Dapat mong. Kay nga sunog gani, patay na, nasunog pa. Di karon, kung pabayaan naton ini, paano nala ni karon ang ginatawag naton nga public interest? Kung pananglitan nga ginsunog ni sa karon yang matutuod nga may nagsunog siya, may nagpatay siya, may nagsunog siya, abi? Ano lang na abi karon? Okay lang na kung sumulod karon kag insakto gimaning nagagluwa nga mga balita. Nga siya mismo nagsunog sa iya kong galingon. Pero kung may nagsunog abi karon nga iban nga tawo. Hindi tala ni pabayaan ta na ni kay tungod nga patay na. Hindi pwede. Gusto naton hibaluon kag pangitaon kung sino nagsunog sa iya, hindi bla? Amo na kun nga ang ginaisa-isa naton ang mga anggulo amo na. May mga anggulo nga ti may nubya siya. Why man abi kwan mong? Why man abi sang anggulo nga parte sa illegal drugs? Why man abi sang anggulo nga parte sa sindikato, no? Wala man sang anggulo nga nagaintra sa sindikato ni kay nursing student ni kun pananglitan nga siya gin man mong. Dali lang. Intra ni siya man. Seryoso kay ginistoryahan pay. So amo na mga ka-K5, Ti? Oh? So, nga mga kaki-five nga, wala abisang ang gulo kay supposedly permiro ginapangita naton taning ang gulo di ginalantaw naton. Diba, sibla kung may parte sa, siyempre duda ka permiro, abi mo, base kung illegal drugs, blan eh. Sobra-sobra, may kanakuutang yan eh sa ginakuhaan niya sa shabu, blan, kag, amuni, blan. Ina mga kaki-five, kung si Barbasa ang biktima, layo na kita dayon sa istorya parte sa illegal drugs kay nga estudyante ni siya graduating ni and the Blackie 500 estudyante ni siya mong graduating na ni supposedly 2 days na lang anabilin lagun nga makagraduar siya sa iya sini nga pagka nurse mga ka K5 kag tapos ng iya nga OJT san lang kadlaw na bilin para nga magtapos iya nga on the job training. Pagkatapos, mga kaki-5T, ano pa, ano ka, ma-intra kay mo sa Shabu-Shabu, ma-intra kay mo sa sindikato, kay bastante ka man sa kwarta, bastante man tanan-tanan, ina kung si Barbasa, ini. Pero kung hindi si Barbasa, amo pagining lain. Kung pananglitan kay Pamandri, magwabi ang DNA test, kag hindi ni saya si Barbasa, ang pamangkot sa DNA si Barbasa. Di blah, hindi makita. Number 2, kung hindi si Barbasa, ni sinuni. O hindi bala nga, kag nga angarad ang ID ni Barbasa sa tupadya. Oh? Kay may nagagwa ang informasyon subong nga amuna ang report. Nga isa sa mga ginalantaw kag sa investigasyon sa aton nga mga pulis, kung si Barbasa gidman ini, no? Mga ka-K5, nakita siya nga nagbakal sang gasolina sa gasoline station sa Pavia. No? That's why, nga isa sa mga ginahimo karon nga ang gulo, kag ginalantaw nga ang gulo kung si Barbasa gidman ini, mga ka-K5, may posibilidad nga siya nagsunog sang iya kaugalingon. Tungod nga nakita siya nga nagbakal sang anom kalitro sang gasolina kag ginsugid ini sang pump boy o kung gasoline boy nga ginbaklan niya sang gasolina, mga ka-K5, base sa ginahimo nga backtracking sang aton nga mga pulis sa mga CCTV footage nga pwede ma-review sang aton nga mga pulis dira sa may banwasang Pavia halin sa iyagin kadtuan nga amigo niya dira sa balay sang amigo niya sa may banwasang Pavia, mga kakifay. No? So amo ini. Isa pa gid sa nagwa nga resulta sa autopsy, RP sa autopsy kay Beb Andre. Sa nagwa nga resulta sang autopsy base sa report nga may ara sang pilas ang iya nga dila kay Beb Andre. Kag ginalantaw nga may posibilidad nga ginkagatya kag ginugtom ang iya nga dila. Sa malipot nga sugilanon, desidido siya kung tuod gidman nga siya ni. Desidido siya nga mag-utas ang iya kabuhi pinaagi sa pag bu sang gasolina sa iyang lawas kag sindutan tapos nagpahimuyong lang kag ginkagatya pag ginugtom ang dila niya ginkagatya para nga matapos na siguro eh. Grabe mga kaki-5, no? Isog-isog na tao magamuni. Iba niya, hindi bala, supposed siya mo na ganing hambal sa akong amigo mo. Siling niya, kung mag-utas sa kabuhin mo, tapos sindutan mo siling kagalingon mo, ang matabo siya may tendency, bangod siyang kainit, K500, madragan ka, mawaras ka, hindi bala, may struggle nga matabo. Dari yung wala struggle, o. Oh. Ano na ganing, abisan mismo ako, ganing hambal mo, siling ko, paano, sino nga siya mag, kung pananglitan nga siya gidman, no? Paano ni nga siya ang magbubo sang gasolina sa iyang lawas kag sindutan kag nga nga wala sa may natabo nga struggle? Hindi pwede kay 500 nga wala struggle kay bisan gusto mo gigitama nga mautas ang kabuhi mo pinaagi sa pagsindot sang gasolina. Pero kung pananglitan nga nagadaba-daba ng lawas mo, hindi kuya magpati nga hindi ka mag-struggle ka magdalagan. Hindi kuya magpati nga madalagan ka mag-struggle ka. Dumduman nyo tong kilala nyo tos banwasang kalinog. Yung nagpinasikat to nga vlogger to bla. Oh, dumduman nyo. Naging ligo yung gasolina, naging sinutan sa tuntoy, patapos dumalagan sa to bubun. Dumduman nyo. amuna siya ang matabo kun pananglitan, di ba, K5 Andre? At tuya, hindi man to. Why, sa plano nga mag-utas ka buhay, pero vlogger siya, nag-vlog-vlog siya. Ginpaligo yung gasolina kagisindutan. Ay, tuntuya, di pagsindot siya, di lumalagan to sa sabubon. Naglumpat sa sabubon. May posibilidad nga mo man na matabo sa iya eh, di ba? Kaya nga ate, hindi pwede nga hindi ka mag-panic. Hindi pwede nga hindi ka mag-struggle. Nga mapahimuyong ka lang tapos kadton mo dila mo. Di ba, K5 Andre? In amo na gani nga that's why nga ang pamilya sini, kun pananglitan nga si Frank Barbasa, gid man ini, ang pamilya hindi magpati nga nag-utas sa iya kung gano'ng kabuhi. May posibilidad ginalantaw gid nga may ara gid ya sang foul play nga natabo. Oh, nga ginpatay siya pagkatapos ginsunog. How about ang kagat sa dila? May posibilidad nga pwede, no? Nga gintabunan babaye, no? Para nga magkagat ang dila niya, para makagat siya ang dila niya. O hindi, lagi damo sa mga tenising matabo, pero amo na ganing hambal sa akon nga kilala sa analisasyon. Kabisan kita mismo nag-analyze nga siling naton. May posibilidad nga kun pananglitan nga siya mismo ang nagbubo sa kulingon niya kagsindutan. Hindi kuya magpating, hindi siya magdalagan daw. Hindi ko magpating, hindi ni siya mag-struggle. O, ti, sang makita, sara sa samay kilid, sang pader, nagahigdaon lang to. Mga kakifive, wala sang struggle nga tabo. O, ang iyang kamot daw nagapanagang pa, hindi ba? May ara nga nagakuan siya, nagapanagang ang kamot niya. Sa maripot nga sigila nun, but silingon nga basi kung may naglampo siya o kung may nag-ano siya, may nagpatay siya, may nagkakasang, may nagpugong sa ilong niya o sa baba niya. Basta nga malipong siya, pagkatapos ang nalipong na siya, amo pagbubo sa gasolina kag pag-sindot ni Blacky Pipe Andre. Naso lang taon na ton. That's why hindi tagi ni pwede mapabayaan mga sir, no? Sa mga naghambal nga pabayaan, like kay patay na na. No? Hindi pwede, sir. Lapon, sampul butang tabi, nagutas sa siya kung gano'n nga kabuhi, titapos eh. Tapuson tang isyo, tapuson tang balita, hindi ba? Pero, mintras nga hindi pa ni maklaruhan, kaya hindi pa ni maklaro, oh, mga ka-K5, padayuno na ton ini nga pagsunod sa mga angulo kay parambalanta. Kabalo ka mo, may ara nga isyo, abi party, siya natawag bala, nga third party, kag love triangle, bla. Kaya mo nang ginalantaw na ton, no? Nga may informasyon nga may love triangle. May away sa paghigog maanay, pagpalangganay ni love triangle. Kaya mo pa na sa subong nga to, sini nga, ginalantaw mga ka-K5, no? So, amo na kiro nang iplasta na ton, dris ato, sini nga pagpangalagad. Subong lang gali naka-tune in naman si Kwan. Si inang parinaton Larry Gurisita, bago lang siya. Intamyaw ko na sa Gina, K5 Andre mo. Kay Ario, muna yung nainitan ni Mrs. Yo. Sabad ko nun sa kay Burandak. kay kuno sa tatay ni Mayor Luigi Gurisita, da, no? Sang banwas ng pabiya. Kay Parilari Gurisita. Mayang gabi, sir. Baog sus kampyon. Mayang gabi, Parilari Gurisita. Kasi kay Mrs. Ma. Mayang gabi. Salamat kayo sa pag-monitor. Ang iyang ginagansalan ko nung gareklamo ko nung Mrs. Niyan. Yung kagansal. Sini niya sang nanggakadlaw. Yamuhat kami nabi. Pagkadlawon si Buranda ko. Ang gabi lang sa kay Alfredo La Pastura, Senior da, gayum yuho man samtang nagalantaw diri sa ako, no? Kapamati, kagalantaw na. Kapamati, nagalantaw pa may gabi. Ayos, so si Plasta na to na karoon makaki-5 diri sa ato siling pagpangaragad. Hindi pwede nga pabahian na to na eh, kami naghambal diri nga niya pabahian na da, kay patay na na. Kun masiguro na to, kag maplastar, kag kun siguro gidman, nga nag-utas siya sa iya ko galingon nga kabuhi ining biktima nga ni. Unta tanta na, no? Kung siya mismo nag-utas siya kabuhi, kag masiguro na ton nga nag-utas kima sa siya kabuhi, unta tanta na. Mahipos na kami, pahimuyong na kami. Pero mintras nga hindi ini mga kakifay maklaruhan, kung bala matuod nga nag-utas kima sa kabuhi, ya o kung wala, kay man nga sunog abimong. That's why may public interest, bla. Di basta ganing nga may public interest, hindi pwede nga pabayaan sa media, kay obligasyon namon ini. Nga magpahibalo sa publiko para nga mabalaan kung ano gid ang matutuod nga natabo. Pero pag once nga masiguro naton nga siya mismo ang nagkutol sa iya kabuhi, mahipos na kami na yon mga kakipaib. Kay sa matuod, amo gid mana, patay na. Ano para nabi, istoryahan mo para kay patay na. Hindi ba? No? Pero, mientras nga hindi naton masiguro nga siya mismo ang nagkutol sa kabuhi niya, imbestigaran ginisang mayo kay may public interest base karon kung biktima saya sang pagpamatay kag pagpangsunog, kinahanglan makaangkon sang ustisya ang ining biktima mga kakipay. De Black, kay Bab Andre. So istoryan tra karon diri sa ato sini nga pagpangaragad diri lamang sa K5 Night Watch. Kag may gabi man sa iban pa nato sini nga mga kauturan. Ang iban pa nga mga issues ka mga balita nga ato pagatalakayon sa subong nga gabi, standby kamo. Sa iban pa nato nga mga headlines diri sa ato sini nga pagpangaragad mga K5 barangay kapitan nga ginaligar ng palupok sang nga nagpalupok sa ilatong barangayo na ginapaimbestigaran karon sang pulis. Samtang iban pa ginaton nga mga balita kay iban pa nga mga headlines diri sa ato sini nga pagpangalagad, malapit sa 1,000 ka mga taxi drivers kuno makabaton sang fuel subsidy gikan sa city government. Mga taxi driver, kay nagdigat to ng mga tricycle to subo taxi drivers na ati mayo eh. Ang malapit sa 1,000 ka mga taxi drivers, hindi nga lapit lang isa 1,000, wow. Ang mga taksita subo do sobra 3,000. Sobra 3,000 subong taksita. Base ang taksi ning hatagan yung taksi nga inyo lang kamula tag iya. Ha? Abi nyo ay kabalo mga pumuluyo ta di public knowledge na di. Ngangi pasulod yung bag-o nga mga taksi nga color blue. Kamu tag iyas na. Base mo muli hatagan yung kay tungod nga inyo mga tinawo. Oy, Blackie Beb Andre. Di kami lang nga iban nga mga taksi, di iban nga mga operators, di ano lang ni sila ya? Oh? Mapariho ni sila sa mga kwan, sa mga bulantiro na nga kaluluoy? No? Di ba? May mga bulantiro, subuhin nga daw halos sa hindi nakakaon, bagod sa ubran yung halapang tabog na pang tabog. Di, amo manimuon nyo sa iban nga mga taksi? Sobra 3,000 ang taksi diri sa sudad sa Iloilo. Nga ang nga nakahambal kita. Ginabasihan na to na K5 Andre sa body number. Ang body number subong sang taxi nga iya sang kilala kong migo ko. 3015 lamang. Tubo silingon, 3,000 eh. Oh, ang akon nga migo. Si Pareko inang jewel patanindagat. Ang iya nga taxi mga ka-K5. Ang body number, 3015. Pochilingon, 3,015 na. Oh, ang kwan, ang sa iya pala ng body number. 3015, pochilingon, 3,000 na. Di ko mag 3,000 na. Pochilingon, mga ka-K5. Isa lang yung 1,000 hatagan mo. Di paano 2,000? Ah, wala mo na yung hatagan. Kaya mga 2,000 ngayon, hindi yay mo mga ka-birch, hindi ni mo mga ka-grupo. Kag kay gin pauna mo ang imo nga mga grupo nga mga taxi, ilabi kag labaw sa tanan. Ang mga taxi nga may color blue kay tungod nga tagiya kamo. Kampyon nga klase kag. Oh? Oh, amo na sang ginasiling naton nga kun managtag malag kamo gani sang ayuda sa aton nga mga pumuluyo. Tara saramahan nyo man. Inang saramahan bla nang tararapod bla hindi kay pilion nyo lang. Ano pa kung isa ka reklamo mga pumuloy na iban ka rebuild dila kay bangod siyang may mga pinasulabi kamo nga mga bilik siyang ilik nyo. Yun na po ka. O hindi bla, kay Beb Andre. O, oh, abi, kayuhan nyo man ah. O, oh, yan ako nyo isa lang 1,000, gaan nyo nyo yan. Pwede pa gani kalabot sa 1,000 kay hambal di ho, ang headlines, malapit isa 1,000. Abot siling o 999. Malapit sa 1,000 mo, but sino may kalabot sa 1,000 linyo? Eh, sino ni sila? Nga na-qualified ni sila? Anong qualifications? Taga Iloilo City lang? Nami? Oh? Kami kabayan, magkami tax namon? Tapos, mambal mga taxi driver, eh, kabayan, magkami tax namon? Kung magbakal kami sa merkado nyo na, ginapabayad magkami sa IVAT o kung inang ano ganina ng IVAT na expanded value added tax. Magbakal kami sa bisan ahaw isak bilong talong da sa SM. May kwanda, may ano na gina ng may tag. Tapos baklo na munda. Pag-agi sa inyong computer da nga gina pindot, gina ano na gina ginascan-scan nyo na, automatic, may IVAT kami na yun. Nami sa inyo ba? Tapos, mga taxi driver, yung pilion nyo lang. Ah, tinunto ito. Estoryan, tracker o mga K5, Risato, Siringa, Pagpangaragan. Samtang iban para ito, nga mga balita sa mga balita nasyonal. Balita lokal yapon. Di pasahero nga jeep, nagkabunggo sa isa ka Changi sa Lapos. Tabo ni Changi man. Oh? Kasi hubog ang Changi o kung hubog ang di pa sa irong sa lang nga jeep. Kung kasi kung ang jeep, medyo dilapidated. Kung tara kira mga balita, impormasyon, nagikan sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters. K-5. Mga ka-K5, dito sa aton sila nga pagpangalagad. Sa Baligya, Balita Nasyonal, amon ni balantayan yung ay kay ang report impormasyon, kundi ang tuntong ang klase ka Department of Agriculture. Perte kuno kamahal sila sa abuno. Tangambal nila kay mahal ang abuno, di siyempre mamahal mas siling nila ang bugas diri sa Pilipinas. Di ko magmahal ang produkto sa bugas, sila yung timabakal kita yung sila yung import eh. Yung ma-import ang bugas sa iban nga pungsod nami sa huni sa mga tunto nila. Kaya nga ton nga mga mangungumay, mga kakipay, ba mong kaluluoy? O hindi, Blackie Beb Andre? Ang aton niya nga mga mangunguma, amo ang makaluluoy. Man nga ah, tungod mga ka-K5, kay, ang mga mangunguma na ton man to, sila sa mahal sa abuno, tapos anay karon kay mag-abot ng ilang apangani, ibaligyan nila sang mahal man siyempre, kay ti, mahal ang abuno mong babaratuhan nyo, pinagi sa pagkwasang import sa bugas, tinga nga sa ibang tong lugar ya, nga nga ang bugas nga na bakal to, nga ang barato, aw, kay palariho, manakita nga pungsod, nga nagagamit sang abuno, hindi ba kay Pabandre? Sa maripot nga sugranon, bulay o gining aton gobyerno. Kaulugot to kay Linis. Bangag nga klase ka gobyerno ni. Turyan, trakyan mo magka-K5 Risato sila nga pagpangaragan. Diramang sa K5 Night Watch. Ang mga balita, ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant. Sa Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang power duo sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Meloy. Noong kita klinika DTX 500 mga K5. Okay nga ah. Para ni sa high blood, hypertension, diabetes, kay iban pa nga mga balatian. Mga komplikado nga mga balatian katulad sa heart disease. Katulad sa lung disease, kidney disease, kay iban pa nga mga klase sa mga balatian, mga komplikasyon. Labi kaglabaw sa tanan ang cancer mga ka-K5. Nga, kay Clinica Detox 500 mga ka-K5, puno ini sang anti-carcinogenic properties, agod nga pungan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nga redevelop sa uli sa cancer. Mataas ka masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa DTX 500 mga ka-K5 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga napakusog sa immune system capabilities agod nga patyo man nagkagluba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseron. Gani inyo na pahulata pa nga magtubo magabukol-bukol sa lawas ta proteksyonan nga aton kaugalingon klinika detects pa ban kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ah, sa aton nga mga kauturan nga mga gusto magbakal sini lagaw-lagaw lang kamo sa mga butika puro pamangkot kamo naton may jaka mo DTX 500 kag Mighty Shaker ang ginakuon bla ni John Kapulot pag may daaga ni kunon nyo naton bitaw ita may isa kabanig di bla para nga mayad ayos wala sige dato sila nga pagpangalagad mga ka-K5 iban pa nga mga balita kay informasyon talakayo naton dugay-dugay dito sa ato sila nga pagpangalagad aton nga oras alas 7:56
0: kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. E3
2: Bio. O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mabakal sa mga muti. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ngamay kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Fiesta Edition! Ilo

0: Ay, gaan. Kabasa na naman.
1: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Gortez!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
10: Yung may VCO!
9: Ang VCO!
10: Yung may D3!
9: Mabakas mga butika!
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
10: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
10: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
10: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
18: K5.
10: K5.
18: News FM. K5.
10: K5.
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
19: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pag pangalaga na aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 5 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Prober kita magkuha sa mga report kay impormasyon diri sa ato sini nga pag pangalagad mga ka-K5. Basa tayo ng mensahe nagikan sa aton nga mga followers nga nagalantaw diri sa ato sini nga pagpangalagad. Shout out sa aton nga mga followers nga nagalantaw sa K5 News FM Iloilo kag sa June Kapulot News Live. Naunta ang sa kwano ang sa K5 News FM una hon tabi no nga mga followers mga ka-K5 di pangbasahon ta sa kay Chris Boyko Almuhen oy sa kay Nanay Chris da no Nanay Chris Hilda Boyko Almuhen may gabi lang sini niya base ginila na ang nag okay nga mabakal gasolina without knowing nga para gali sa iya gamiton ng among gasolina o daw pwede man no mo man isa sa mga ginalantaw naton nga ginila sa bilang balanse bilang bakal kaabida sa niya gasolina kay itughong ko sa akon sa lakyan di kay nga sa lakyan ko daw ay gid na ubsan ginigaso di ko ni bakal man siya pag aboto ginlipong siya or may mga ginimo nga bagay siya para nga malipong siya din gindala dito sa lugar kag ginbuubuan gasolina kag para nga masunog di ba pwede matabo no mga ka-K5 kaya mo na ganing ginahambal naton hindi kita magpating hindi ni magstruggle no ang tawo bisan ta butang taabi kwan gid siya ligon gid abing pinsan

0: iabi paminsaro na bilig on gi katama no ngi nga kinanglan gid nga dulaon ko gining kabuhi ko, himuon ko gining tanan-tanan, buuan ko ni gasolina lawas ko, himuon ko gining tanan-tanan kay tungod nga kwa na gid ko. Oh, ano amo na amo na abi no? Disidido na gid sa abi no? Pero mga ka-K5, bisan ano pa sa imo kadisidido, basta makabatyag sang init ang lawas mo, makabatyag ka sang paso, piskan ka gani luto, kagani sang pinirito, mapiskan ka gani sang mantika, gapisik ka gani. Yung sabagay, mantika lang na. O hindi bala? Ay hanpa ina nga kalayong nagadabadabas lawas mo? Di ko magpating, hindi ka magwaras daw. Bisan pa nga gusto mo gid na decided ka naging katama, no? Bisan ano pa, hindi ko magpating nga hindi ka magwaras. Mga ka-K5, kung panalitan nga magdaba-daba ang kalayos lawas mo, aragi na sa instinct sang tao nga mawaras na mala, mintras nga mapaso sa mawaras ginaya. Oh, basi kasinggitan pag haniguro na. Mga ka-K5, kay nga, ati, kabatsyag kainit mong... Oh, hindi ba? Gapisik ka gani nga kun mata makuan ka lang maasikan ka lang mantika, pisik ka gani. Ayan pa inang kalayo matupa sa lawas mo, bisan decided ka na gid nga maghambal ka nga tuduhan mo ni bala da makonsentrate ko. Tuduhan ko ni ko magpating amo na matabo kun pananglitan. Naara na mga ka-K5, gadaba-daba sa imo ang kalayo. Di bala? Di atuyo wa ay isang struggle nga nakita kag ang kalayo makita ninyo mga ka-K5. Ang iyang nasindutan sa iyang lawas lang tawa nyo bala? Ang lawas niya dra lang gid sa lugar waya naglapta ang kalayo dra lang gid sa napunduhan sa iyang bangkay. Mo chilingon way siya nagwaras way siya naglaga way siya naglagan. Ah, oh, mga ka-K5, lang tawa nyo bala kay ang iya nga bangkay, ara lang ginya sa wayo. Ara lang sa iyo, kapundos kilid, ah, sa kilid lang iya sa padir. Why, dapat ga dalaga na. Di ko yung magpati, mga ka-K5, nga ang iya na iya nga pag-sunog sa iya, nga pag-insunog iya ko galingon. Di ko yung magpati, hindi sa magdalaga, hindi na sa magwaras. Ah, oh, kag, kuhan lang tawa bala, kasi krutot pa sa iyo, why siya gakwa na, why siya... Kway siya siling gahumlad lawas siya o kung gahayang siya. Kay ti amo nang matabo si mo kung paranitan nga ginasunog lawas mo. Oh, hindi bla? Magluwas gid lang kung lipong ka. Ah, for example, lipong ka na, way ka na pangalibutan. Pagkatapos, sindihan lawas mo sang gasolina. Pag daba-daba sang kalayo, di kundi automatic diretso ka na imuya patay. Hindi ka na yung makuan, hindi ka na yung magbangon, hindi ka na maglagaw, hindi ka na magwaras. Kung wala ka sang pangalibutan, buot silingon kung lipong ka. Ha? So amo na mga ka-K5, nga daw, tiko na ko, hindi mo ko magpati, bisan ang pamilya, gani ni Frank kung siya ginmane, kung si Frank ginmane, pamilya mismo hindi magpati, oh. Ah? Hindi mismo magpati ang pamilya, nga... Utaso niya yung kagalingon niya, manog tapos na, ano gidabing kaini, ano gidabing iyang problemahon da yaman? Ah, nubyagi lang na, like for example, kung sa nubya yabi, no, bigos pag-ibig, nubya lang gina, amo ginahimuon mo. Tos, damo babae, hindi bla, K500, guwapo ka man. Why, hindi bla? Kami nga duwa ni K500, eh, wala man, gahulat lang kami kung may ara, ikalain. Oh, hindi bla? Okay, o iban pa nga mga mensahe sa kaya Julinel or Jelionel Glory. Kung nagaubra kaw it insakto, ginadakop ka. Ano do lang dyan kaluoy ang mga bulantira? Oh, wari parte naman niya sa bulante, oh. Ili di binagrasya niya, muna ya idol, kampyon, bugrisa sila para makamarasmas. Bugrison. Lain, hindi ko ya si bugris. Di bugrong ko ya. Tristan Wyatt Bigulay, shout out man kay Brian J. Barbasa. Siya niya unang statement, wala daw other nga samad sa lawas, kundi ang burning pagtapos sang ulihi na nagbuhi na statement nga may samad dila, muna wala ka singgit. Okay. Oo. base pamilya ni kuno ni Frank Barbasa, no, kaya ngalan niya is Brian J. Barbasa. Amo na gani, no? So hindi gani kuya magpati, bisan ako yung mga ka-K5 na gina-analyze ko ni, oh, gina-analyze naton ini, amo na, amo na kuno nga way kasinggit, kaya may samad sa dila, so ba't sila ba sing dila, igin utdan sa dila, o kung gin pa-utod, igin sabaran sa dila, para nga hindi sa kasinggit, tuod, no? Sa malipot nga sigila nun, mga ka-K5, hindi niya mapatihan ang hambal nga tuod man nga inang instinct mo. Ikwanon mo, utason mo ko galingon mo. Tapos, mapundo kalanda imo dayon. Ikaw nagsindi sa galingon mo. Pag sindi mo sa galingon mo, makabatyag ka init, mapahimunong ka. At araw-araw, ano ka timo? Oh? Ano kay mo, klase katawo man? Kabatyag ka na init, hindi ka pa magwaras, hindi ka pa magkadangkada, na ka magsinggitan siguro kun, o hindi bla? Sa malipot nga sugila nun, may posibilidad nga lipong ni saya. May posibilidad wala ini siya sang pangalibutan anti sunugon. Or may posibilidad, no? Nga patay na siya nga daan, no? Kaginsunog. Kay wala sa mga struggle gani nga nakita. Why sa struggle? Tistingin yung kuring, butangi gasolina, bubuhi gasolina, kag nga buhi, kag sindote, kag buian sa mga pamalay. Lantaw tayo, hindi mo ubo, sunog, bilog nga panimalay. Hindi, Blackie 500? May tendency, madalagan ka ginaya. Kaya nga, mangita ka bugnaw. Mangita ka sa lugar nga pwede mo madula ang kainit kinabatsyagan mo. Pisik ka lang gani, mantika lang gani. Prito ka sa mantika, maigo ka sa mantika nga nagabukal, piskan ka lang sa mantika, ganiga prito ka, gasyagit ka, gatumbo ka, hindi blaga, pisik ka, ayhan pangkalayo nga magdabadabas lawas mo, hindi ka magdalagan, hindi ka magwaras, hindi ka mangita, tabang, oh, diin tabu na yaman, isog-isog ka naging mo katama, ano ka, robot, hindi ka kabatsyag sa kalayos lawas mo, hindi blaki 500, layo niya tama nga muna ginahambal na ton nga may posibleng waay niya sadok layo ko na ton lang taon nga maghambal nga inang siya nagutas kong lingon niya ni hindi kita magpati sini no mga kaki 5 sa kay Benny Hermano niya husto no niya wide sa Brenda Arellano Abian niya good evening kaki 5 watching from Sarah kay Cherry Lapating Branya, shout out man, Benny Hermano, thank you. Nunito Sombong, watching sa Santo Tomas, Sitio Bulinao, Isabela. Chris Vallejo, good evening kay 5 John, watching sa San Juan Molo. Kay Rose Maria Agramon, hostisya na ang ginapangita naton, Sir John. Correct. Kay Nunito Sombong, good evening sa kay Snow DC. Amugid, sir, hindi na yung mapatihan nga ma-suicide siya sa amuna nga pamaagi nga sugan niya ang kagalingon niya. Correct, no? Kay Rosemary Agramon niya kuman si Nika. Hello sir, good evening. Chair Lapating Branya, shout out Brian J. Barbasa. Tambakan mo pa gamhon lawas mo. Correct, no? Muna gani, sado ka daw hindi makwan, hindi gid niya kinaandan mga ka-K5. Kaya amo na gani ang bal ni Brian J. Barbasa, sila niya ma-suicide ka na gid lang. Bubuan mo kong ringon mo sa gasolina, dumduman mo pa mga hawan kag latdon ano kadton na dila mo, oh, muya, amo gani, no? Chadok layo ginigtama, no? Cherry Lapating Branya, grimin shout out kay Banks PSG, PSG shout out, okay? Iban pa nga mga minsahe, mga ka-K5 karon sa K5 News FM Iloilo 8.7 nga Facebook page basahon ta. Sa ilo kita sa John Kapulot News Live nga mga followers. Sa kay Jamie Loxin, thank you for watching. Kap, may gabi. Former Barangay Kapitan sa nga Barangay, Barangay Takas. Kay former Barangay Kapitan Jimmy Loxin. Kay Jasel Mapadingkong, good evening Idol John. Patamya ko lang, Triple J and family. Watching from Sitio Palok, Dumangas. God bless Idol John. Kay J&J, Idol John, paliw ko tamyaw sa kay Nanay Lorly, kag Sagardo si family. Thank you and God good evening. Florinda Cadavero, good evening man. Kay Abelardo Sirantes, kay K5 John, good evening. Always watching your program. Andy Alhado, shout out ta, parinte. Si Teresa Gipo, shout out idol, K5 John Capulo. Kay Grace ko, kay Nong Art ko, mayang gabi man. Kay Jansen Tan Makairan, pa-shout out sa Makairan family. Kag sa duwa ko ka kapid nga bata si Kalex kag si Cashier. Idol, halong ikaw pirmi. God bless you. Thank you. Kay Jansen Tan Makairan. Thank you so much na sa pagpamati kag paglantaw diri sa aton nga K5 News FM Iloilo sa K5 Night Watch. Peter Standarte, good evening, pare. Kay Susan Labrador, may gabi man, Mimia Lumibaw, shout out. Edson Cabanero, boss ay boss John, idol mo man si Trililing. Oo. Mako jo wiki 500 kun idol ko kuno si Trililing. Oo. Sino ba yung idol si Yao? Ako na idol ko na si Trililing niya. Si Trililing pa. Ay, kalain. Idol ko sa pagka-Trililing. Kamot na nang utok. Puro na natanan. Ayan nga utok. Yan, puro tanan kaakig sa mga Duterte. Tingkay mo kita. Sina nga i-expose siya to sa nang hambal. Yan bala nga nagkabaton kuno kwarta bla sa illegal drugs ang mga Duterte. Bla. Alin sa kay Kwan, alin sa kay Digong. Pagkanto sa asawa ya, sa kay aban sino ganina Hanilet. Pagkanto sa kay Sara. Pagkanto kay Pulong, pagkanto kay Basti. Pagkanto sa kag abi mo kung pinagkatapusan, ara pagmundala dalasdas pa si Kitty kay Pai Andre. Dalasdas pa si Kitty Duterte. Tapos nakabaton ko ni sila sa tong tuig ano ganito 2012. 2012 kay Pipe Andre, si Kitty Duterte, pito plang tuig. Di kayo mo kitas naman. Ay, kung hindi kayo mo Trililing. Kung hindi kayo mo Trililing, pitok tuig, idag bata, mabaton siyang kwarta sa lihing illegal drugs. Kung hindi kayo mo Trililing. Ay Maria ihunis ni Grapunis Antisimba nga klase kautok ni Trililing. Eh, tapos pumagkutun mo ko kung idol ko man si Trililing. Oo eh, idol ko na si Trililing. Idol ko ang pagka-Trililing niya. Oh, kay Ralph Abario. Inang kay Ralph Abario, watching from Santa Hosta, Tibiawan, Tike. Kay Amoroso Glenn, good evening man. Mulit Penuela, shout out. Kay inang B-Boy Duran Cades. Oy pare! May kabida sa may Barangay East Baluarte, Mulo. Kachon Ingid, kada gabi-gabi sa program sa K5 Night Watch, si pare B-Boy Duran Cades. Kay Richie Magos, shout out man. Kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out. Rampart Mendoza, good evening John. Mendoza Store. Always king nga pamati sa barangay Anuring Sara. Richard S. Pistanyo, grabing K5 Idol John Capulot from Gostilo, La Paz. Kay Cambi Ags, shout out, number one, thank you. Jefferson Manggubat, muna siya nagambal, ginawa niya pabahiin na dal niya, patay na ina. Kung sigurado na ton, kag masiguro, tanang kwan na. No? Nga tuod gid man nga nag-utas sa iya kabuhi kung masiguro ta timahipos na kami pero until now kinanglano naton ini nga ukat-ukaton adlaw-adlaw para nga ma-encourage nato ng aton nga mga pulis nga mag-imbestigar adlaw-adlaw si gihon nga imbestigar kay amo na gani public interest ini no? May bang ang tawo ginsunog mga ka-K5 so hindi ka mo gusto nga masulbar ni how gusto nato sulbaron ini hibaloon ang matutuod ang kamatuuran ginapangita naton dire no kay hamakon mo na imo yang may kaso na may insidente na may natabo may pagpangsunog amo na gani ambal ko dapat gani supposedly ang aton nga mga police dire ang aton nga Iloilo Provincial Police Office dapat nag-intra na dire hindi lang kay pawayan na sa pabiyada dapat ang aton nga probinsya ya dapat hulag na di ang Provincial Police Office dapat hulag na di but na no subong ginahimo ni pare kuana ni parita inang bayani rasalana upod-upod lang to pirmi sa uyab nga taga Piake istasyon ano muna sige hagib la dira ka giga pabilog sa ulo na sa inang babae nga nagagupod-upod si mo pirmi da kasi plakad law kibot ka Basi kon mawadaan ka na. Dapat nag-imo ka na sang SITJ. Hindi ba? Ang Special Investigation Team. Para sa pag-pangusisa ni kag intrahan tani himuon aton ini ang pagpangusisa mga kakifay para sa kamatayon sinisang sining lalaki nga ginsunog ni mga kakifay nga until now way pagani mabalaan ko sinog ini kag matuod ni kun bala si Mark Barbasa imanayo kun hindi o hindi ba importante mabalaan aton mga kakifay kun ano ginang kabangdanan kag kun ano ang rason nga nasunog siya. Siya giman ba na nasunog kagulingon niya? Pero kung siya nagsunog sa kagulingon niya, nga ang kalayo, dra lang nagpunsok sa iya nga ginaplastaran sa iya nga bangkay. Nga wala sang struggle, nga wala sa nagdalagan. Kung siya mismo ang nagsunog sa iya kagulingon, hindi niyo pagpapatiha ang ibanda. Nga daw gusto niyo para masulbar na lang ang kaso? Hambalo niyo nga siya nagsunog kagulingon niya? Tinunto. O hindi ba? Kay Angelo Bibriones da. Good evening, Idol John. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. No? Sa TSA. Muning Annabel Alberto Villanueva. Good evening po, sir. Shout out po. Family Alberto Villanueva. Sang Kapinya Kapinayan. Barangay Malampaya. Sara Iloilo. Kay JC Locini. Good evening, K5FM. JC Zamboanga City. Si JC sang Zamboanga City mo sa mga taga Zamboanga niyo da mayong gabi. Mga taga Zamboanga ni ano ganin ni panawa ang ilang kuan ang ilang mga ano ganin na ng lingwahe, Chabacano no. Chabacano ah, daw medyo may pagkaulo Espanyol ah. Di ba? Sa kay Sian Tansilya, mayong gabi Idol John. Kay inang Verni de la Verni Diala. May gabi, shout out. Jens Jansen Tan Makairan, shout out sa family. Sa okay, nabasa ko na ni Florinda Cadavero, shout out man. Nanit Sukdang O'Reilly, shout out. Din sa gani man, sa, basta sa Amerika ni. Si Nanit Sukdang O'Reilly. Kaya, kuan pa no? Kaya, sino pa? Marinette Manikan, shout out man. Bawas yung pinaka, kuan no? Siya ang pinakauna nga nag-comment sa comment section sa K5 News FM. Sa aton galing nga June Kapulot News Live. Perte! Sa kay Lilian Hikento, shout out man, Mercedes Malquirido, shout out sa watching video. Thank you. Lori Abadonio de la Cruz, shout out man. Kay Mimia Lumibaw, shout out kay Andy Alhuado, niya hindi ko magpati, layo kayong istorya, correct. So, hindi siya magpati. Damo siya hindi magpati, siniparti ni Sambal nga siya yung nag tutod siya ko galingon sa duklayo. Kung ako lang taon niya, tuod na niya. Hindi siya magpati, may mga struggle niya matabo kung ikaw nang sutod siya ko galingon mo imo. Kay inang Tongski Rodowe. Niya sakto Idol John. Kagat kagani subay pula gawaras kao ayan pamuna. Tuod na o kita nyo. Kadto gani sang subay gawaras ka tuod mo. Galalain ka ga pangurutkot ka. Ayan pa inang kalayo yaras lawas mo. Ko hindi bala ma kwal kagin mas struggle kagin. Si Tongski Rodowe, siya niya Idol John, gabat siya gani gugma si Condorilla sa drama ka nga robot gani. Ayan pa siya init kakalayo, lagbatyag na, correct. Nga daw pelikula haw. O gani, Kay Jan Sintan Makairan, shout out man. Kasi kay Julito Gotibelio, shout out for Idol from Gimara. So iban pa nga mga followers na ton balikonta ha. Pero sa ato sila nga pagpangalagad. Kuan na ka muna ng, comment na ka mo sa comment section sa K5 News FM Ililo nga comment section. O ni gani, diri sa June Kapulot News Live. Kay naka-cross post man asa sa June Kapulot News Live. Meaning, nga kung naga-like ka, naga-follow ikaw no sa K5 News FM Iloilo, no? Pero yung like and follow man sa June Kapulot News Live, yun, di ba? GCNL para magdamo-damo ang followers ta. Ay, kalain. Ayos! Wala, sige. Sa ato sila nga panumbalik mga ka-K5. Report ka informasyon, nagi ka na kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga ka-K5 sa mga detalye na sa mga balita. Kag-informasyon. Kag malabot na ton karon ang follow-up party sa sining kamatayon sa siring ginakuan karon, ginabulubanta, kag ginalantaw, kag kuno-kuno mga kaka-K5 nga si Frank Royce Barbasa. No? Lantaw na ton kung si Frank Royce Barbasa ginman o kung hindi. Pero mga kaka-K5, amuni ang ginahulat na ton. Siguro mga ara sa mga within this week na mga kaka-K5 magwa na ning resulta sa DNA test, ginapadali na to sa aton ng mga pulis para nga makuha na dayon. Pagwas nga makuha na naton kag malantaw, kag mabalaan kung si Frank Royce Barbasa ginman ining biktima. Mga kaka-K5, ining nasunog nga ini, automatic dra na naton ang mabalaan kung ano ang mga angulo kay sige-sige na. Suno sa report na way pagani kung ano nakahatag sa statement ang iyang anubya. Iyang ex-girlfriend la. Mga kaka-K5, no? Iplasta na to na karoon sa ato sila nga pag-panumbalik. Ang mga balita ngayon na batang builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ini mga kaka-K5, ang D3 Bio, ang siyo isa ka superfood supplement na ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, tag vitamin D3, nga pari may maayong natural antimicrobial properties, labi na gidbatok sa mga viruses, sa pari sang dingge. Ang medium chain triglycerides ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil, mga kaka-K5, nga parte sa D3 Bio, ang ginahimo sa aton ngalawas into monoglyceride, kaysa na din natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin, mga kaka-K5, ngalit sa D3 Bio, ginakusili na siya nga pinaka-epektibo kay pinakakusog gamit nga inang natural microbial sa aton sining palibot. Ginapanami man sa D3 Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Mga kaka-K5, no? So ang vitamin K, isa na siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dinggi ka. Kag wala labot sina ginapanami man mga kaka-K5 sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig kag malikaw sa lawas naton or malikaw ang lawas naton sa bleeding, mga kaka-K5, kon na impiktar ka na sang dinggi. Kani ano pang inahulat nyo? Inom kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga baratian kag iban nga mga viruses pareho sang COVID-19 o dinggi virus. Kag iban pa mga kaka-K5. Gani kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 8:29.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. My family history bala ka mausong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500, nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DDX 500 na. Ang DDX 500, ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500, garantisado. DDX 500, DDX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko and detex coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Biotics. K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5,

0: ka, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa, gabasa na naman?
0: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh!
1: Nagabasa na naman bala ka?
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Man.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
9: K5.
5: K5
9: News FM.
5: K5
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
5: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
10: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga. Oras naton karon nakalabot kita sa 37 minutos na kaligat sa alas 8. Ta sa isang oras ta ba? No? Oh, shout out sa iban pa naton nga mga followers anay no sa kay Juliet Gutib Belio. Shout out sa Guimaras. Kay Karing Manaay, shout out man watching from New Jersey. So grabe ah, damot ang mga followers sa mga ibang pungso do. Kay inang Angelico Himanga from United States of Balabago. United States of Balabago. Kag sa kay sa iya nga boss kay Peter Onyate. Aton nga mangin councilor sa siyudad sa Iloilo. Kag kay Brian Chulwita. Oo, pa si Kuan Pagali, si inang attorney Kisha Piscina. Grabe sa. Ang grupo sang Cups, mga ka K5 Cups. Cups, amuna Cups. Sabi niyo kuno ang Cups. Ah, Kapulot, Onyate, Piscina, Zulweta! Cubs na, Cubs! Ah, Cubs! Muna i-pronounce ang puntang Zino. Okay, dapat Cubs lang mo. Tanong magkay Z ang punta, kundi Cubs! shout out lang ha kay Maria Rowena Indiana Sigovia. Good evening, shout out lang din sa kay Omar Luntaw nga nagapanyapon, bo kampyon. Sana all gapanyapon. Albert Palumoda, shout out man kay Angelo Ana sa Almosa. Shout out siya Teresa Gip. Kay Ben Hermano, kay Blair Matuliano, Agosto 5. Niya magwa ginayan ka matuuran kuya John ah, para matapos na. Iris Marie Inagramon, niya Year of the Rabbit ko sa niya Sir John na tao means ang senses ko maanting. Agree ka? Oh, kay Snow DC, niya only the truth can bring us the peace we are searching for. Sir John, damo-damo ang palaman ko tanon nga wala pa masabat. Hindi man tanik nila pag i-conclude nga nag-suicide ang lang ina kay daw kabudlay gid patihan. Magani, oh, correct, no? Agnes Almiral Almor, yun niya, good evening, mapasok ka gani sila niya, katumbo ko. Niya, mapasok ako gani niya, katumbo ko. Oh, sila ni Arjen Barbasa, sila niya, luok ina sa, para mamatay, tapos kinsunog, mabigang luok mo sila, maging kuga, no? Kaya Ruben Molina, kapis no, ning hambal ang luok mo, mo sila maging kuga. Ruben Molina niya, sir, shout out sa Lapos, Dihada Family, Margitic or Mergitic Dancers 90s. Salamat kid Idol John. Okay? Sige, Julian, pa-shoutout kay Joel Colmo, kay tatay ko ng Repamati Sir John. Lori Abadonio de la Cruz, may gabi pa-shoutout kay sa Abadonio family, Sangkalaw, Dumangas. Karinibia Tizula, shoutout man, and Fred Pasgala, Jocampo, shoutout man. Okay, check na nato ang report information nagika na sa patrol with the K5 Jenny Kauyon. K5 Jenny sa kampiyon nga report, standby.
11: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
10: K5 Jenny, go ahead. Okay, daligi lang, no? Oh, sige, sige, proceed.
12: K5 John.
10: Go ahead, proceed.
12: Kay K5 John Kaina, dito sa may distrito sa Lapus, si K5 Junos Atubang, nabala sa may ginagawadan sa ticket. Gid pa may gimaras sa K5 John, may isa dira katsangge ang nabungguan kay K5 John sa isa kadipang pasahero nga jeep. Ang ini kay K5 John, aside sa nabungguan ni kay K5 John ang ilang gate, nagsulod gid siya kay K5 Junos sa ilang daw tsangge. Guba gid ang naunang portion sa ilang nga puluyan na K5 John plus sa mga kagamitan kag ang tsangge sini nga pamilya ang napanagiyahan sa nga pamilya Gerhano ka K5 John. Natabo ini mga pasado alas 5 sa nga hapon sa aton nga pagpangusisa ka K5 John. Ang driver posible nga nakainom-inom balang K5 John kag papuli na kutani sa ilang balay dito sa may distrito sa Baldosa kag diri siya K5 John nagagino sa may Molilune. Hindi pa gid directly ka K5 John no ma-determine kung ano ang natabo ka K5 John nga agulpi lang siya ka K5 John nagbunggo dito sa may puluy-an sini nga pamilya Girhano.
10: Go ahead, go ahead. Okay, adaligid lang mga K5 na kay yadradu lang signal ni K5 Jenny. Pamangkot tara sa K5 Jenny, ang tsangge may tawo samtang nabungguan, baka bay pangawala lang. Iti siyempre tsangge, hindi na pwedeng mawadaan tawo kay gahulat sa mga manok bakal, bla? K5, adaligid lang, no? Ara na, K5 Jenny.
12: Yes, K5 John. Ang sa pamangkot ni mo, good thing lang gid amo to ka K5 John before kita mautod ang habanaton nga sa natabong insidente, wala sang tawo ang pambalay sini ni pamilya Gerhano ka K5 John because nandito sila sa may distrito sang Arevalo ka K5 John during that time. Nakabaton lang sila sang report nga amo na or tawag gikan sila kasilingan nga nabungguan ka K5 John ukon may nadisgrasya ang ilang sa atubang sa ilang balay rason nga nagdali-dali sila po li amuna nga wala man gid good things sang may nasamaran amuna ka K5 John ang mga iban nga mga kagamitan dito sang pamilya Gerhano, like for example ang ilang mga photocopy machines, ang ilang plastic cabinets kag ang iban ka K5 John nga pagkabutang ang nagkalaguba because aside sa ilang tsangge during that day ka K5 John nagpagwa man sila sa ilang iban bala nga mga gamit sila sulod balay because nagapang declutter sila so amuna ka K5 John na nadalaman sa nabungguan sining jeepney driver ka K5 June. Sa aton nga pagpangusisa, ang jeepney driver ang nakagumi sa pilas sa ulo ka K5 June, no? Kag gindalaga gilayon sa ospital agud sa agud mabulong man ta K5 June actually and of course ang ining pamilya ang hindi pa nila sa karon ta K5 June ma-determine o kung di pa sila ka-confirm sa aton kung mapasaka sila sang kaso o kung hindi considering sa sitwasyon kag according kay Ma'am Erlene Gharno ang tag-iya sang balay na may sorihan ay pa sila ka K5 June sining driver sa jeepney. Again, try mo na ito. Actually, kay naka K5 June labot ang Lapus Police Station pero alang-alang na black K5 June pag-abot natin. Kinag-greet so sila sa Iloilo City Police Office sa good mag-fast ang blotter kay K5 June.
10: Imoon, basically, no, insured mo nang, but na insured pa na sa lakyan, daw, kwa naman, daw gupat-gupat. Nabaton pa na sa insurance. Kasi na-insured man ni Guru sa lakyan ang insurance siya mo na mabayad sa na guba yung gate kag tiyangge eh. Pero kung daw hindi gid masarangan at tagiya ka sa lakyan maparamungol sini isang balairan isang nawasak yung gate to. May lang gani kaya ang tiyangge ah kaya sakam hasta tiyangge gali nawasakin no?
12: Actually, kay K5 John, sa tubang sina, ang new gate nila, steel gate nila kay K5 John, gubagid. Tapos, may mga gamit pa na sa likod sang gate. Ang ito na mention natin ang mga cabinet nila, ang iba nga mga mga plastic or mga sinako, bala ka K5 John because nga nagpang declutter sila. Kaya sa likod sina, amuna ang Changi. Ang Changi na damage na dalaman bala ka K5 John. Pero good thing lang, may mga gamit sila bala sa sulod balay. Amuna ang wala gid na impact o kung wala gid totally na labot ang ilang at Changi bala ka K5 John.
10: Ate, mayo na ganun. Ate, amuna, ate, siyempre, kung naka, kuhan mo na, kung na, ano ganun, naka,
12: inom-inom.
10: Hindi, buo chilingo na tumulan na naka-insured mo ng salakyan, ha? Yara na sa insurance, ha? No? Normal na ang mga amo-amo ng mga aksidente. Ang importante, why sa may napilasan, why sa may napatay? K5, Jenny?
12: Yeah, wala man kay K5 John, ang driver sinisyal naton nga pagpangusisa. Naka ano lang ini, nakaagom sang pila sa ulo ka K5 John, no. Hindi pa naton ma-determine ko ano ang level gid sang pilas niya, pero gindala ka K5 John sa ospital para sa nagakigo nga pagbulong.
10: Ang salabto niya sa driver ya ti kon kwani issue ko sa order da sa sang LTO nga ga-drive siya nga hubog. O nakainom.
12: Yes, amo ginaka K5 John.
10: Driver's license ra ya ti LTO na bala diya sa driver's license niya. K5 Jenny.
12: Muna ka K5 June. No? Tubantay naton kung ano ang mangina resulta sa nika K5 June kung pasakaan sang kaso sang pamilya o kung ang mag-asetra na lang ka K5 June. Kagbayran, ang danyos. Kago akon ang damages nga damages sang natabo ka K5 June nga incident.
10: Okay. Sige. So ano pag itong ibang mga balita? Proceed.
12: On the other hand, naman ni K5 June, sa masunod nga semana, May 8, 2026, natalana nga magkabaton sa ilan naman niyang fuel subsidy ang malapit 1,000 ka mga taxi drivers diri sa Iloilo City kay K5 June. Kung madumduman naton, una nga nakabaton ang bicycle drivers, next ang jeepney drivers. So sa May 8 kay 5 June ang ato naman nga mga taxi drivers. So balor 1,000 pesos ni kay 5 June no, nga fuel subsidy ang mabaton sa mga taxi drivers naton kay 5 June. So ang distribution yuwato ni sa Quintinsaras Gym sa May 8, 2026 alas 8 sang aga tub-tub 11 a.m. Samtang ang coupon naman ni kay 5 June pagkahapon pwede na ma claims sa aton o kung makapatughong sa mga designated nga mga gasoline stations diri kay K5 June nga accredited o kung authorized sa Iloilo City Government nga makapangbaton sining fuel subsidy coupon from the City Government kay K5 June. No? So ini nadumduman naton nga nagpaini sang 30 million pesos ang City Government kay K5 June. Agod ma-sustain sang paghatag sang subsidy of fuel subsidy sa tricycle drivers naton sa jeepney drivers kag sa taxi drivers. Right now after the jeepney drivers sa K5 June expected na nga ang masunod naman nga makabaton ang tricycle drivers naman kag K5 June no, ini ang padayon nga sabat o kun bulig sa City Government para sa mga apektado nga sektor ilabi na gid ang transportation sector kag K5 June no, sa pagtaas sang presyo sang petrolyo.
10: Tagpila ang subsidy nila sa mga taxi drivers ta?
12: Sa taxi drivers sa K5 June, 1,000 pesos.
10: Isa kalibo. So isa kalibo sila. Lapit sila isa kalibo. Tapos mga tag-isamang kalibo. So mga pila 100 million muna? Pila man?
12: 100,000 I guess.
10: 100,000?
12: Sorry.
10: 1 million. 1 million.
12: 1 million. 1 million.
10: 1 million. So kung mag-isa sila kalibo, ito yung pamangkot na muni ay, ang pamangkot na muni, ang taxi diri sa sulat sa Iloilo, number niya is sobra 3,000 na. Tinga nga isa lang na kalibo, paano nila gingkwa ang qualifications, anong mga qualifications ini sa mga taxi ng ini?
12: Ang hatagan kay K5 June, ang residente ged sa Iloilo City.
10: Okay. So, bot chilingon, kung 3,000 kabilong ang mga taxi diri, tapos ang ilang mga taxi driver ya hindi taga diri sa Iloilo City, hindi sila ikabaton.
12: Hindi ka K5 June.
10: Ang driver lang ang kun ang driver ya hindi residente sa Iloilo City mo na.
12: Dapat residente kagid sang city.
10: Di kay diri man sila ga serbisyo sa syudad. Kuy man sila ga serbisyo sa probinsya, sa syudad man sila ga serbisyo, tanan-tanan nga serbisyohan nila ang taga syudad man. Nga hindi magataga now. Tungod kay hindi importante.
12: Actually, kay K5 June, again pabangkot nato na, no, ang Traffic and Transportation Management Office because sila ang kumbaga na-assign sa pag-distribute sang fuel subsidy for the taxi drivers. Patag ni Mr. Garbanzo sa K5 June, ang head sang TTMO, nga ang at residente sang Iloilo City, kay K5 June, ang ginahatagan sang subsidy because nga ang sa accounting bala ka kay Fab June kag sa COA magwa na nga ang nahatagan sang ayuda ang hindi residente sa Iloilo City kag of course kay Fab June mayara man ang kumbaga mayara man sang abi subsidy ang ginahatag ang probinsya mo that's why ang priority kay Fab June ang residente ya sang syudad sang Iloilo lang
10: kay ang probinsya gahatag ang LTFRB may ara may ginahatag sa mga taxi driver man may subsidy man ang LTFRB, but silingon, yan niya sa national government, no? So, lain man niya sa syudad, ang isa ka milyon, hindi naghalin nga pundo ni? Ang isa ka milyon?
12: Ang isa ni ka milyon ka pesos sa K5 June, kung madumduman ni mo, may ginpasar ni nga sa supplemental budget number 1 na sa nalikdan sa City Council, part ni sa balor 1.4 billion pesos ng fuel subsidy, ang 30 million pesos ka K5 June, paini para sa fuel subsidy sa ngaton ng mga taxi drivers, physical drivers, kag jeepney drivers.
10: Sa sulod sang pila ka bulan?
12: 6 months.
10: 6 months. Ate, sige. Okay kami. Way problema. Importante, makatilaw ang aton ng mga pumuluyo. Bisan tagulo isa kalibo lang. Total, ginakawat nyo malang na. Ayun na, ano yung baba ko naman. Nga may ikog man to yaman. Sige na, okay. Hindi na to. Doi, dala. Ay, iris. Ang kwan, ang importante, makatilaw ang aton ng mga pumuluyo. Pero dapat siguruhon gid ha nga wala sa pinilian na dapat tambalon mo gid naton natunoy pinilian na di ang kutob sa tanan-tanan either manda ang mga taxi driver basta taga Iloilo City mga tricycle driver basta taga Iloilo City wala pinilian na tanan-tanan may ara mandam na kamo magpalapit sa ako ni magreklamo nga sir why kuya how kay dalon ko ng tricycle kay impang pukol sa taludto nyo da
12: Actually, kay K5 June, sa mga ano nag-post man na, mantayin sa aton ng mga taxi drivers, aton ng PUVs, PUV drivers, may posted na K5 June no, sa Iloilo City Government ka page kung ano ang tawag niya ang requirements, anong kinahanglan nila ka K5 June, din sila mapasa, agad nga ma-qualify sila ka K5 June sa subsidy coupon or fuel subsidy nga ginahatag sa city government.
10: Sige, sige. Salamat kid K5 Jenny.
12: Sige ka K5 June, ini nga balita ang nadalong sa inyo sa ang DTX Coffee Mix. Nakakapaganana ka detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampi na balita sa Dibisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
10: Ayos sa mga ka K5 no. So sa iluhan nato ni iban pa nga mabalita dali-dali on nato ni kay ate siyempre hasta lang ta 9 o'clock mong check naman nato ng mga detalye na sa mabalita nagika naman kay ka K5 Karen Badilla nga sa diin ang ini nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix ga cafe kana ga detox ka pa. Check nato ang detalye sa mabalita ang Yolo Sena Police ginaimbestigaran na ang ginaligar nga pagpalupok sang armas sang kapitan sa may barangay Hilicon Oeste kadungan sang kinagamo sa basketball league. Dalupok ya kapitan. Check na to ng detalye sa mabalita upon kita kay ka K5 Karen Badilla.
11: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
13: K5 June, ginaimbestigaran na sang New Lucena Municipal Police Station ang ginaligar pagpalupok sang armas ni Kapitan Alfredo Bunyol. Kapitan Alfredo Bunyol sang Barangay Hilicon ang UST kadungan sang basketball league kagabi ni Mayo 2 kung madumduman nga base there is a video nga exclusive nga ginpadala sa K5 News FM Iloilo nagkinagamo ang duha ka grupo sa basketball sa diin din pang saway na ang mga imbulbado pero wala sa gihapon naguntat sa pagpatupa sang inumol sa isa kag isa K5 June no kag bangod sini ginaaligar nga napilitan si Kapitan Bunyol nga magpalupok sang iya pusil bilang warning shot rason nga naguntat ang kinagamo kag suno naman kay Police Captain June Ray Laruan hepe sang New Lucena nga ginpanginwala ni Kapitan Bunyol ang natabo. Rason nga ginaimbestigaran ini susubong sang aton niya nga kapulisan kag nahibaluan man nga ti lisensyado ang pusil sang punong barangay. Samtang ginpahayag man nilaruan nga pananglitan mapamatud-an ang nagpalupok nga kung nagpalupok sang pusil si Kapitan Bunyol, ila ini nga pasakaan sang kaso nga illegal discharge kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Pramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
10: Ang mga balita yun na batayan ng Builog Man, ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas kang regabulig para sa paghatag sang dugang extra energy sa ato siningalawas, kag nagapanami sang blood circulation, kabagdanan layo kita sa stroke, kag nagapanami sang performance, kag nagpabakod sang performance ni Mr. Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Huwag ita tiyempo, mga ka-K5, sa ato nga pagpangalagad. Silingi tiri, sagi po. Silingi, huwag na itong DP Force GMZ. Aragya po ni. Aragya pong DP Force GMZ, pero may grupo kami sa Cops. Daw Police Black Cops, no? COPZ. Ah, Kapulot, Onyati, Pisina, Zulwita. Pero ang DP Force GMZ, aram ang Yapon. Ah. Sa ngala sa bilong nga persa sang K5 News FM Iloilo, ako na mga ka-K5, John Aluado Kapulot, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
15: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ganyan carots.
18: Oo, hindi lang carots, mga kaduran.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
15: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Siling nga, mabalaan ni mga flowers na damong probiotic.
16: Masto.
15: Ano tayong insider man?
14: Maitukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Dr. Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
19: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
16: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
19: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? no, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol, kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bionudos, tangon, nga iga-breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. Mm. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder, kag mga bacteria that lives in the gut. Pero, ang pinaka-importante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod, ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun hindi healthy ang ginakaon mo.
16: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters. Mm. Muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
19: Yes.
16: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
19: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Mm. Amo nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
16: Mm. Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
19: Mm.
16: Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
19: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Mm. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan.
16: Mm-hmm.
19: So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover, agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
16: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
19: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga mo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag

0: gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gituag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, mighty say kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw. DTX
1: 500! Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at it.
1: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, kaya inom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
1: Abaw.
0: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gig anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumplito ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
1: Carrots da, orange da,
0: mga apple, oh, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
4: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Sir Boy.
5: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no?

0: together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom agud putiktahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
0: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imong nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
2: Anong sikreto niya?
3: Mahilig sa taguay?
1: Huwag siya panago. Si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy?
3: DC ko no, DC. 19, ang 8, nag-19 ako no, last year 18, plagto mo. Uy, 19 ah.
2: Kampiyon ni
1: Magpito. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
4: Oh, maligo.
3: Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
5: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
5: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
6: DTX 500.
7: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginabangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
3: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
4: Kung nagtaas ng crudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-gapon.
3: Ah, wala magtaas.
4: Wala magtaas.
1: So, wala. Steady lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
4: Confident. Confident.
6: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
4: Uh-huh.
6: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
4: Mangapi na ta.
6: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
4: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
1: Kagana ka namin, Sir Boy, yes sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh. Hindi red sugar.
6: Uh-huh. Natural sugar.
1: Natural sugar.
4: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka D3 Bio pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
6: Kay engineer ya pampabakod extend.
1: Na iba na ya pabakod ya.
6: Mm-hmm.
1: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa support sa blood circulation.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang fat boy.
4: Uh-huh.
3: Oh, hindi man tanan nga fast line ah.
4: Correct.
3: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila.
4: Mm-hmm.
3: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
4: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok nga namin nga klase sa aton lawas?
1: Perme nato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
4: Oy!
1: Building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
4: Uy, messenger, no?
1: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
4: Uy!
1: Nga work hand in hand, Sir Boy.
4: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
1: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
4: Mm-hmm. Insulator.
1: Kung no? Sa kurinti pa.
4: Covering.
1: Dapat may cover para di, ano?
6: Hindi maglakta.
1: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals. Mm-hmm. And fats that kills.
4: Mm-hmm.
1: Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Mm. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas. Mm. No, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay. Batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay. Nga gina-promote niya ni ang health sang imong liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imong abdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton abdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas, di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
8: Uy,
1: in short, no? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
8: Dementia.
1: Once nga ipala inom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
8: Kampyon.
6: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit yun, agaron yun ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
8: Kampyon, paano bala ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
9: D3Bio with Physio.
10: Ako si Anay, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumarko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mangabuti ka. D3Bio.
11: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Suma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mangabuti ka.
7: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
3: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila ya sa kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di nahimo kung inom ka D3Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
12: Kalma lang.
3: Ang D3Bio ang gaatake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
8: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa
3: D3Bio. Yes, dengue. Dapat mag-D3Bio.
1: May ara kang ito ang import immune system.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 dirilang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gin.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
9: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
11: Yan
10: ang
11: gapanupo.
10: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
11: Ang D3.
10: Yung may
11: Physio,
10: yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
11: Ang D3.
10: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
10: Yung may D3.
11: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
10: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Physio.
10: Ang Physio
11: gamay
10: D3.
11: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pag kumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
10: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
10: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mamasaga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C. C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: dalhin dito sa K5, lahat ay kayang abutin.
1: You're looking to your favorite radio station to number 1, 940 on the clock.
2: Opo niyo gyapon, macho kaliid sa programa ang sikat ka sa K5 Sunday Edition.
1: Oh, grabe, May 3. Mayo na ta.

Mayo na mga ka-K5. Mayo man nga mautang kita. Mayo man nga wala kita utang. Amo na subong ya. Well, subong gabi mga K5 Papagigiapon. Si Matt Chocolate ha, sa inyong nga paboritong astosyon. Kagati, syempre, enjoy nato ng aton kagabihon. 9:41 on the clock. Kasi mga friends nato na nga nagatutok man Japon sa aton. Nga nagatutok man sa aton giapon. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga ka-K5 naton nga nagapamati sa aton program, ay tamyawon ta na yung mga friends naton isa isa para mag-enjoy man ang aton yung mga nanays kag tatays. Sa mga tatays naton, hindi makalipan mag-inom extend food supplement for men. Ang suplemento nga manami nga isabla ka pindot piswit na yun. Extend food supplement. Sunday edition sa ating programa, Mayo na. Pero kibot ko ba na ulan-ulan na ha? Kabay pa nga, hindi lang mag-ulan-ulan. Bantayan nyo ha, this coming May 21. Upod ang taga-TV5 artist. Sa may si Balom Antike. Upod man ang the newest P-pop group, Iconics PH and 1VXN. Bantayan nyo, bantayan nyo. Dara sa my municipality of Sibalong this coming May 21, mga ka-K5. Bantayan nyo muna si Matt Chocolate. Ah. Sa mga K5 naton, upod naton later, ang isa naman ka New West, boy and girl in mix sila. Sa isa ka dako man nga ngalan dali sa syudad sang Iloilo, amo na ang Zero Gravity Dancers. Grabe ha? Nag-amat-amat na sila kilala, mga ka-K5 naton. Natamyaman naton, gali mga friends naton, dali sa mahibawan. Nga nag-amati sa buong sa ato, mga taga San Jose, Antique. Nga nag-atutok yapon sa K5 News of FM Philippines. Madamong salamat sa inyo. Kaya tamyaw ko man nagali si Jovert. Ah, si Warlen. Mayang gabi man kay Golex Mixi. Oh, mayang gabi man gali. Kay Janita Tasso, good evening. Kay Marlon watching right now, Machokolita. Grabe gid, Machokolit, Iconics, 1VXN, Idol ko sila. Salamat, salamat. And also mga friends man naton, kay Ron Ron, kay Attorney. Oh, nagkapamati subong si Attorney sa aton. Salamat, salamat gid. Gag sa mga friends man naton, dari sa may Ponta Vidra Capiz. Oh, nagkapamati man sila subong sa aton. Salamat gid. And also sa mga friends man naton, dari sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Kagilaw sa aton ka 561 viewers. Yan, nagatutok man sa K5 News FM Philippines. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Grabe, grabe. Kag mga friends man naton, dari sa may Benedicto Haro. Yan, nag-tune in sa aton programa. Oh, grabe gidya yan. Hindi na gidya mapunggan ni. And also kasi sa mga friends man naton kay Jasper, kay Bend, nga nagatutok man subong sa aton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Magabalik si Matt Chocolate, ha? Mapamusik o blanay para sa dya. Oh. Ben and Ben, kantahi kami. Para suwabe. Dapat si Ben and Ben mabira-bira kanta sa amon subong. Ha?

0: 49 after 9 your favorite radio stations. Grabe. Nag-enjoy man ako sa kanta ni Ben and Ben mga KK5 para enjoy lang kita gyapon. And especially ganyan sa mga friends nato andira sa may Maduria before nito pagwaon ng Zero Gravity later enjoy naton mga KK5 ang aton nga programa subong. Tamiyaw ko ba si Inay Luzel nga nagatutok gyapon? We'll be right back more music on your favorite radio stations K5 News FM 949
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
3: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: Mag-abot ka.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
8: Garantisado!
3: Epektibo!
8: Aramis
3: mo! DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
8: Kasi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
3: Garantisado.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
15: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay at Fiesta.
14: sa Edition Iloilo City. Luyag mo balang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman
8: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Mas tagtinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
7: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio.
7: Ang D3
10: yung may Physio.
7: Ang Physio
10: yung may D3.
7: D3 Bio.
10: E3 Bio
7: with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa nagsulat. Sugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio,
7: ang D3,
10: yung may Visio,
7: ang Visio,
10: yung may D3,
7: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM, Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.

0: 59 every 9 on your favorite radio stations, the number one K5 News FM, mga K5. Sa mga friends na tondera nga wala pa nakabalo, kung kamo medyo chabi-chabi, at least tingin nyo mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ang kape ni Danny, Doc Ramil Oy, nga man namin, nga nagpa-sexy bala. Amo na ang GTX Coffee Mix, mga K5. Si Erlinda, nakatutok subong sa aton. Good evening, si Erlinda. How are you? Kag sa mga friends na nato na nga nagpamati gyapon sa aton nga program, thank you so much sa inyo tanan. Kag sa mga friendship naton sa Cavite nga nagatutok man subong sa aton, good evening kay Mercado. Hi sir, watching out, watch out for watching from Hong Kong, waiting for zero gravity. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Grabe din mga kabataan na to, naghahanduman. Ang number one handom nila, yeah, para mapasadya man ang ginikanan nila. Makahatag sila kalipay. Amo yung nami, ah. Share the live subong agabi. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan, ah. Nakatutok man ang aton nga friend via YouTube. Oh, nagpamati man sila subong, ah. Grabe mga friends naton, ah. Nagatutok man sa K-Fed News sa FM Philippines. Eh, lang tahon to dugay-dugay. Kung kamusta naman ang aton nga mga friends, ah. Sa ibanda nga lugar, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagatutok yapon sa aton. Thank you so much. Kay Norjan. Kay Ermi. Nagatutok sila sa buong Ermi. Good evening sa inyo. Kay Warner. Nagabamati sa buong sa aton. Greet ko lang daw sa mga gabamati sila. Si JR, Jeanette, Nenet. Kag sa pakaisa ko nga sa iyong mga mabuot. Wow, grabe. Kagwapa, Driza, Santa Cruz. Fiesta subong May 3. Kagay nang nainfa kay naniling. Ah, fiesta na galit. Ita, ni nagapit mo ko da. Si Jocelyn, huwag ikipangagad da. Janita, nakatutok subong sa aton. Good evening sa imo, Janita. How are you? Oo, oh, nakatutok man sila subong sa aton. Well, subong gabi mga K5. Ari na kaupod naton. Ang aton nga guest subong nga gabi. Nati makilala, gini sila subong. Kaya tita mo man nag-aabang-abang sa ila. Ano ni sila man? Amo nang pamangkot. Ini ang mga bago naman nga new gen nga mga dancer nga gin create ni Sir Brian Bermejo. Oy, grabe. Palapakan naton the zero gravity. Oh, wave, wave, wave, come on. Yun. Mga gwapa, kagwapo ang zero gravity naton ba? Alright, halino naton bi sa aton bing diribi sa right side ko. Ano mo, what is your name? What is your name? Oh, go, go, go, what is your name?
1: Hi everyone.
0: Oh, palapit sa microphone naton, microphone, palapit, palapit. Okay, go.
1: Hi everyone, I'm Nikki Shane Babaw.
0: Oh, taga din si Nikki.
1: I'm from Deca Homes, Pavia.
0: Ah, taga Deca pa siya. Grabe ba, layo-layo pa. Okay, next naton. Oh, anong next, what is your name? Palapit sa microphone, kaya doon natabunan. Ikaw sa microphone, no? Sige, be, what is your
2: Hello
0: name?
2: Hello, everyone. My name is Maxero Mitch Gagliarte.
0: Mm-hmm. Taga din ikaw, yan?
2: I'm from Altacera Village.
0: Oy, Altacera. Next naton, si?
3: Hello, everyone. My name is Princess Hailey Mendoza.
0: Oh, taga din ikaw?
3: I'm from Lapus.
0: Lapus, oh. Lapus diri, Lapus dito. Next naton, si Mr. Guapo, okay? Palapit sa microphone, Mr. Guapo. What is your name?
4: Hello, everyone.
0: Patinduga ang microphone, patinduga na. Pwede mo na. Nan.
4: Hello, okay. Everyone. My name is Charles Gabriel M. Bailoses.
0: Taga-diin siya.
4: Ang sa artist, sir.
0: Taga-artist.

0: go.
1: Hey, I'm Christian Joseph Gamusa.
0: Ano na ang ngalan mo?
1: Christian Joseph Gamusa.
0: Christian Joseph
1: Gamusa.
0: Gamusa, oh. Hindi Guramusa. Ah, Gamusa lang. Okay, tagadiin ikaw, Christian.
1: Barangay Delgado, sir. Barangay Maripayon.
0: Okay, okay. Next! Okay, pakilala. Next, go.
2: I'm Angel Grace Molina.
0: Mm-hmm.
2: I'm from Tabok, Subang.
0: Ah, Tabok, Subang. So magtabok ka mo sa Subang, gagamit pa ka mo, ano, baruto. Wala na. Oh, next. Yes?
3: Hi, guys. I'm Rodel C. Nacera.
0: Mm-hmm. Tagadiin?
3: From Rizal Palapala, Zone 2.
0: Okay, Rizal Palapala, Zone 2. May palakpak ka na ito. Ginakulbaan ka mo, ha? Okay. Okay, grabe. Zero gravity. Sino new leader? Sige. Si leader, okay. Leader, pwede ka mabatian ka hambal, okay. Pila ka bilog inyong member leader?
4: We are eight members, sir.
0: Okay, dito sa camera tulok. 8 members ka mo.
4: Yes,
0: so, kapangita pa ka mo subong bago nga member. Mga pila pa yung need yung nga members?
4: Mas damo, mas nami, good sir.
0: Doon mga 400 kabilog, doon pwede may ino. No? Oo. Mga pila ginaihanagin na target sa inyong nga mentor?
4: 15 or 12.
0: Ah, 15 or 12? Yes, ay, gadamo man. Oh. Hindi. Okay, so, grabe, no? 12 to 15 ang ginapangita ninyo. Okay. Ano mga practices? Paano nabuo ang grupo ninyo? O sino pwede na makahambal sa inyo? Paano na buo ang inyong grupo? Okay?
4: Ang amon nga grupo is nabuo siya kay nag-audition. Halason sa amon is nag-audition lang man. Mm-hmm. And nakaluyan nga tanan kami nakasulod. Then amon ni Subong ang amon nga outcome.
0: So gin isa-isa ka magli audition?
4: Yes, sir.
0: Tapos dito na baluan?
4: Yes, sir.
0: Tapos Subong amon na gamat-amat na. Kamo ang teen edition sang Zero Gravity?
4: Yes, sir.
0: Kamusta naman ang inyong practice base inyong nga grupo, be?
5: Okay lang man sir, kapoy, pero sige lang ah.
0: Like what do you mean nga kapoy? Paano ka mo mag-practice yung nagaligid-ligid ka mo?
5: Okay man sir, kapoy lang.
0: Oh, sige, palapit sa microphone, dali.
5: Kapoy lang gid sir, kay do namaguhan kami guro nga amoy nga klase nga practice. Kaya like sa mga
0: strict school. Strict to get.
4: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Tapos... So, during practice ninyo, ano na ang inyong rules and regulations?
4: Mostly, good sir, is ang amon good nga rules is ma-focus good kami permi sa amon nga steppings kag dapat sa isa lang kahambal, bala sir, is makwa dayon namon.
0: Mm-hmm.
4: Kag dapat tanan kami gabuligan ay bala sir, like wala dapat may mabilin sa amon, dapat if ang isa hindi kabalo bala or hindi pakakwa sa mga stepping, dapat buligan naman para parehas kami tanan.
0: Alright, so balitanan ka mo, hindi gid man ka mo tanan dancer,
4: hindi man, hindi man
0: develop
4: sir.
0: Pala
4: yes sir.
0: Okay, so diri sa inyo nga grupo, sino gid ang dancer gidya? Ikaw sino?
4: Yes,
0: pagid. Oo. Oh, sige, ihambal sa microphone, ihambal sa microphone. Wala
4: si Rodel, sir.
0: Oh, si Rodel. Oh, yes, sino pa gid?
4: Si Alison man kami, sir, pero like may lain-lain lang gid kami siguro nga style nga pag-dance.
0: A genre.
4: Yes, sir.
0: Lain-lain kami genre. Ano ang genre subong nga gina-practice ninyo subong?
4: Mostly subong is hip-hop.
0: Hip-hop ka mo.
4: Yes.
0: Alright. So, grabe. So, bali sa inyong pila ka mo kabilog? 9?
4: 8, sir.
0: 8 ka mo kabilog.
4: Yes, sir.
0: Tatlo lang ang halaki ninyo.
4: Yes, sir.
0: Oo, nga tatlo lang inyong boys ako.
4: We're looking forward pa naman nga tani, may mag-audition ng mga boys, sir.
0: Mm-hmm. Mas manami.
4: Yes, sir.
0: Kung damo pagid ang boys.
4: Mas nami.
0: Alright. So, grabe, at least ang inyong grupo, sumuha nag-aamat-amat na saka. So, pila pa lang ka mo, Dugay, naging create ang inyong group. Ang names ng Zero Gravity, Dugay na niya. Pero, saan o ka mo nagsugod sa practice na?
5: Bago lang kami, sir, kasugod sa practice naman, sir.
0: Palapit kita sa microphone, ha?
5: Bago lang kami, sir. Alright. Kasugod sa practice
0: naman. Oo, tapos?
5: Bago lang kami.
0: Like, bago lang gig ka mo nagtao.
4: Like, gina-try pa lang kami, sir, if okay.

0: bala ang amon nga grupo.
1: Aso mo chilling kung hindi pa kamo gali fix kya?
0: Yes, sir.
1: Agin na panilagan pa lang kamo?
0: Yes, sir.
1: Nakulbaan ka mo subong?
0: Okay lang man, sir.
1: Ah, yeah. Kaya huwag ka dumula gaangot ang mga sabat. Pero kinakulbaan lagi ka mo guro subong. Alright, sige, sige. May gusto ka mo i-shoutout sa mga gabi? Ah, sige. May gusto i-shoutout. Halin dabi sa imo. Kaya gina ka pa. Wala ka nagkasabat-sabat na. Hay, posipos ka lang na, ha? Okay, sige. May gusto ka ihambal sa inyong agrupo. Kamusta man inyong agrup, Subong?
2: Okay man. It's nice meeting them. Mm-hmm.
1: I mean, ano ba, kamusta ang grupo ninyo? Kamusta inyong sinarayo sa sulod? Nag-enjoy man bala ka mo?
2: Yes, I enjoy man kami.
1: Tapos?
0: And ano, sir, like, we're getting to know each other and gadugay nga gadugay do gapareos na kami tanan.
1: Oh. Tura.
0: Ang humor naman sa sulod, oh, sir.
1: Pero guwapa kag mga guwapo ka mo, ah. Do wala ko di may nakita ang hindi guwapa, hindi man guwapo, puro ka mo guwapa ka guwapo.
0: Thank okay. You, sir.
1: So, bali ang Zero Gravity going to P-Pop group man ka mo.
0: Yes, sir.
1: Pero gna-focus kamo anay sa
0: training.
1: Sa training, yes. Okay, dami na kami naghahambal-hambal na kagina, isa ka pa mangkot, isa man ang saban. Okay. At taga diin ka, taga Antique. Amo lang na. Pila edad mo? 22. All right. Sige. Sa nag-start kamo practice, ano gid ang first yun na learn sa inyong mentor? Si leader lang pero may nagasabat. Ano ka damo? Manika, damo man sila daw. Ano ka mo? Taga Malacanang ka mo? Sige, sige. Sabat, sabat. Sino ba sabat? Pwede ka sabat na. Go! 10, 9, 8. Sa nagsugod ka mo practice, ano bala nakuha nyo nga training sa inyo nga mentor? Ano bala nga pamatasan naging tudlo sa inyo? Okay.
3: Natun-an namon sir nga mag-adjust sir kag nga obraw namon ang best namon para makagrow gid kami.
1: All right. Dapat kamo bunyagan para maggrow pa. Okay, sa mga lalaki na naman di bengay puson. Sino pinakagwapo sa inyo, di? Si Charles. Okay, si Charles ni kuno si Charles. Ikaw ya Charles, kamusta? First mo nga nag-join sa ini nga grupo nga Zero Gravity, may crush ka man sa imo nga grupo? Ano pala, Pet Charles, oh, sabat, oh.
4: Wala, sir.
1: Ah, wala. Ipuro sila laway. Okay, ikaw, Charles, bali, pag-start mo sa group, ano ang na-learn mo sa imo nga training?
4: Ang na-learn ko, sir, is makabalo pa sang damo kag maka-learn sang mga saot nga
1: wala akong panabalaan.
4: Wala panabalaan, sir.
1: Ikaw naman, Christian, ano nabalaan mo? Naka-learn ako sang gamay. Okay, oh. Ano na-learn mo ya?
5: Naka-learn siya kung paano magmayo sa ano, sir, para mag-improve, sir.
1: Ah, para mag-improve. Sige, pasauton ko karon si Christian lang tahon. Nag-improve giman si Christian, no? Si Rodel naman. Ikaw, Rodel, paano mo na-balance ang work mo kag ang imong passion sa saot?
4: Gina-schedule ko man ang akon time, sir, sa work kag sa saot, sa studio.
1: Ah, sa studio. Sino di may mga obra na sa inyo may work na gid? Nag-obra siya. Parang ikaw, sino pa gid? Sino pa? Bayo, ang nag-work? Sino may mga work diri? Oh. Ano yung work niya?
3: Part-timer, sir.
1: Like ano?
3: Like market, ga-market ko sir and ga-serve sa mga customers.
1: Wow! Online? What like, do you mean ga-market? Ba nagalakat
3: like,
1: ikaw?
3: Like example, sir, ikaw gambal nga, good morning ma'am.
1: Sa diin ka na nag-hambal?
3: Sa Molo Mansion, sir.
1: Ay, wow, so siya. Good morning. Sige, tuloy, ABC Matt Chocolate mag-hambal. Okay. Nag-abot ako, ano, naging boksan ko ng gate sa Molo Mansion. Okay. O, nagsunod na ko. O, go.
3: Good afternoon, sir. Pancit Molo, sisig. May pataman kami, sir. Amon the seller.
1: Wow, grabe. Good afternoon, ma. May mga tayubong kami balik na. Grabe, galit no, ano ka namin lang gadya. So bali inyo na store, inyo na store.
3: Hindi sir, nag-apply gid ko na sir.
1: Ah, para lang gid dira. So everyday kaga duty dira.
3: Yes, sir.
1: So ano oras ang imo nga out?
3: Depende sir kay ang amon nga boss ang ga-send sa amon sang schedule na. So bis mga 10 p.m. na.
1: Di pa nung mga kay in practice, di ano oras nyo practice?
3: Ang ano sir, gina-send ko silang schedule ko tapos kung sa no free time ko dira ko gaw brass.
1: Ah, okay. Grabe ah, working student ah. Passion mo gigi magsaot?
3: Oh, sir, nag-itagid ko sang part-time para lang maka-provide sir sa mga galastusan ko.
1: Tiki ka balo ka naman subong, no? Sa subong nga tinionya kung gusto mo niya mag-improve. Oh, dapat may way gid pangitaan mo gid sa paagi. Insakto na, I really appreciate you. Kaya may iba mga kabataan. Ikahulat lagi ang mga ayo sa ginikanan. Kung tagaan ba yung tema, pudog-pudog pa. Pero ikaw yung grabe, gid. So, gin-try mo gid ang best mga i-balance yung work.
3: Yes, sir.
1: Alright. Sino pwede may work? Ano yung work kaya, Rodel? Sige.
4: Gabolag lang ako sa super, blaster sa third floor, mga bilgya, mga variety.
1: Mm-hmm. Variety show?
4: Mga variety, sir. Mga ingredients, mas mga loto, sir.
1: Ah, okay. Ito ka pangakwat ka.
4: Kaysa, sir, kung...
1: Wow! Di grabe, gilin na, very nice. Tingnan, lakodako imulawas. Kaya hindi mo nag-need yung mag-gym. Kaya tungkol sa lakwato, nagdako imulawas. No?
4: Nag-gym ako, sir.
1: Ah, nag-gym man?
4: Mga once a week lang.
1: Ah! Grabe, gali. So, ginabalance man imo work, Rodel.
4: Yes, sir.
1: Oho, wow. Sino pagin may work, Dari? May work sa balay nga, nagahigda lang bala? Alright. Sino di ang ano, sa balay ninyo, sino di permi ang nasugo sa ginikanan, permi lang kawawaw. Ah, wala, good. Okay.
4: Ako, sir.
1: Ay, come on. Masugo ang din ni mama mo, ga, pinangakig ka.
4: Kano naman ang nasugo, isa ako, sir.
1: Nakapoy ka naman, isa. Oy, palapit sa microphone, yung microphone mo, rasa tingin pasuon mo, oh.
4: Nasanay naman ko, sir, kaya alas yung bata. Bako, sir, ako na permi ang nasugo. Ay, pati may mga utod ko, sir, ginasugo, ay man.
1: Wala namin nagkapalangga sa imo.
4: Palangga man, sir.
1: Grabe, nagli mga ka-K5, mga ato nga guessable, may mga hugot. Hugot-hugot, ila-ilong. Hindi na sila kaginawa. Kagwapog, mana si Charles, gwapog, inman si Charles, mana si Charles, sir, si Aseria. Si Ryan, nga nagpamati, mansubong sa aton, bow. Amalim pa interview kay Charles Biser, si Charles Masabat. Okay. Si Francis, good evening, si Charles Gabriel, name niya na, yeah. Pwede ko da guro ay, belan tabi tsuraan nyo, be. Pwede ka di, tanan-tanan, pwede ka join. Wala man ka mo may ginapangita kung dapat ano ang height sang dancer nyo. Sa leader ninyo, kapangita pa ka mo sa bong dancer. Kaya damo, ano willing magsulod, no? Oh.
0: Yes, sir. Mas nami, gid yes, sir, kung damo, gid kami. So, ga-open kami for
1: audition.
0: Alright.
1: Mas nami, mga tag-200 sila, katilapit lang ang ginagyang festival, mapatindo kita atong grupo. Atong nga tribo. Tribo, tumbo, tumbo. Grabe na yun. Alright, sino sa inyo ang pinakasuplada sa inyo nga lima? Okay, real talk, sino?
4: Si Nicky, sir. Si Nicky, sir.
1: Si Nicky, din si Nicky. Da kay duwa, Nicky? Si Nicky, siya, kinasuplada. O, sige, sabta lang aga, sinuplada ikaw. How? Sabat.
6: Oh, hindi, wag ganyan, sir. Like, suplada. Pero like, own personality ko lang ganyan. Yeah.
1: Pero if you don't mind, wala ka mo nagaluyagay nga do, ha? Or ba si...
4: Akadugo ko na sa sir.
1: Akadugo mo siya? Wow! Ano dugo niyo, AB? Ano niyo dugo ka do, ha?
4: Sa side sa ang father, sir.
1: Ah, sa side sa father, the word in heaven, holy be thy name. Oh, sige. Magkadugo ka mo galing nga do, ha?
6: Sa mother side niyo ato, sir, kay si mama niya, ang una ang Villalobos. Sa Villalobos.
1: Okay, so ikaw ya Villalobos man. Microphone kita na sir, palapit na sir, no? Oh,
4: why lang ako kabalo kay mama, sir, kaya bala mag...
1: Puli ka to, anay, pamangkuta si mama mo. Ipag-grab siya, ikaw, ipag-grab to siya. Ay, grabe, gali. So, si Nicky, pirmi, ang gasinuplada si mo. Paano mo nambal nga suplada siya tungod sa iyang itsura?
4: Ay, matulok lang, sir. Tutulok ko niya, pati ugali.
1: Siguro, piling ko, guro.
4: Okay, na-judge siya, sir.
1: Doon ka pang judge, ha? At yung pala ka-judge sa sunod hole, si mo kanoon, ha? Grabe. Ikaw naman nga, Nicky. Atak ko man na kinambal ni Rodel sa imo. Oo. Okay, sige. Si Christian naman, ano ka na? Props ka na? Ano yung mo nga, ano? Ano yung mo sila pinakasuplada sa imo? Kahit lima ka girls, tatlo lang ka mo ka boys, oh.
5: Sa on, sir, si Nikki man, sir.
1: Si Nikki man. Hindi mo pala tingog, duwara siya pariyahan. Si Nikki, ano?
4: Ali, sir.
1: Ah, si Nikki. Nga, si Nikki, yung supplad dagin sa inyo.
5: Ay, yabi siya na mag, ano, sama sa magtulok ang magsaway, bro, sir.
1: Ha? Oh, same, sabat ay sabat, oh.
6: Kikisadaan bala, sir, if ever, bala nga kung gahod sila, te, amo na, ginasaway ko lang sila.
1: O, te. Amo, gimana yung mga tanod magtulok.
0: Kaya binda nila, sir, is do sinikidan do may pagka-strict bala, sir.
1: Uh-huh. May straw na lang siya. Tapos.
0: Then, amo na, nasalaan sa permi nga, ano bala, maldita.
1: Pwede maldita, giman siya, no? Ma-join ko dati, sir, basta ako leader. Bilang tao ba yung tsura mo, be? Ano yung tsura ni man? Nalantaw ko dahil mga itsura kung gusto mag-leader. Mayari pag hindi nga ba lalaki, gusto ko, sir, ma-intra ko, ako leader, lang tao ko, tsura ko. Daw din na mo, tsura mo, sir, ma-leader ka! Ayan, gabi, gilig kay Kaki5 Zone, nalawado ka pulot, ha? Oh! Tapos, sino pa ginang pinaka, si Imo, tsa, sino suplada sa ilang lima, Charles?
4: Ang si Nikki man, sir.
1: Ah, si Nikki! Good job!
4: Oh, hindi, na siya nga Nikki, sir.
1: Ah, sino nga Nikki? Ah, siya naman na sabada. Hindi ang sabladahan niya, ikaw, how? Naman.
4: Ang bot siya, sir, at repil ang guro.
1: Oh. Oh, ikaw, Nikki, sabdabi si Charles, nga na sabladahan mo siya ko, no?
3: Hindi, sir, kay daan, sir, kis, gina...
1: Hindi, bago.
3: Hindi, sir, ginaanoya bala, sir, ang mga girls, ba, sir? Di, ano ko
1: daan, ginaanoya ang girls, ginaanoya.
3: You can underestimate you, sir.
1: Wow! What do you mean yung maghambal nga underestimate, de?
3: Kay feminist ko daan, sir. Last time daan, sir, nanilig kami nga girls, kaya dapat manilig bala, sir.
1: After practice.
3: After practice.
1: Huwag ka namin sa inyo, sir. Ba, no? O, tapos?
3: Hambal yun, sir, na panilig ka mo kay mga babae ka mo. Bakuti, hindi mo na i-chakto, sir, nga babae lang manilig.
1: Oy base, ginaano ka lang ni Charles,
0: sunlog.
1: Kibalaan mo, siguro si Charles, na-miss nilang siguro ng imong buhok nga color Lady Gaga. Pero gupahan ka man sa iya, Charles, gupahan ka man sa iya.
4: Wala, sir.
1: Di nga, siya lang si Nikki lang, Bermi, ang makita mo. Doon namian ka lamang asar sa iya.
4: Hindi, sir, halain lang naguro na batian niya ligad, sir.
1: Ah, ito yung ginabatian mo yan, Nikki. O, pagkatapos-tapos, ano pagiginamba niya sa imo ni Charles? Oh. O, Nikki, ano pagiginamba niya sa imo?
3: Wala, sir, mag-notice ko lang yun si Kiss as you do ka. But sir, nainyas lang yun ko yung gurusin.
1: O, ba, si iba lang may feelings ka mo sa isa kag-isa? Wala niyo lang ginahambal? Oh.
3: Wala, sir.
1: Oh. Sige, sa boys naman, sino da pamatsagan nyo sa inyong alima, sino da nga do, weirdo. Oh, oh. Oh, sino?
4: Oh. Why man, sir?
1: Hindi, lalak. Babae ang masabat, kaya hindi ikaw, ya. Babae ang masabat, oh. Sino ang weirdo sa mga lalaki sa inyo, girls, para sa inyo? Oh, sige. Yung kung isabla do, dumamuklat do, hindi. Do, mahambal do, hindi. Oh. Oh. Sino?
0: Para sa concert si Christian.
1: Nga si Christian nga how?
0: Kay do sometimes sir may sariling mundo sa bala sir nga iya lang. Kay uh-huh. Kung mag-practice kami, tanan kami ara sa kilid bala tas kibot kami nga do siya na lang isa bala. Yes sir.
1: Ah, siya guru ga defense sa inyo para kung magsinumbaganay, iya likod ang maigo una. Sino pagyan si Imo o ikaw? Sino pagyan?
3: Si Christian man, sir.
1: Nga si Christian man now.
3: Kasi kasi do kung tulukon mo lang sa sir, do ma-weird one. Kasi yes, sir, kay... Wala, sir, na-weird one. Nagit kayo guru.
1: Na-weird one. Oh, next na naman. O, oh, ikaw, girl. Sino yung mga do na-weird one sa ilang lalaki tatlo? Oh yes, ikaw na. Oh.
3: Si Christian.
1: Si Christian na imo, how? Nga, aman, how?
3: Kikisada, sir, kung magtulog.
1: Ang imo microphone lang gandar?
3: No, why?
1: Oh, gandar, gandar na imo microphone, oh.
3: Hello?
1: Na, matian, matian, matian ko. Go, go, go.
3: Ay, kis, kay, kung magtulog ka, kami na, sir, gagawagating.
1: Ano, gagawang ano?
3: Napakyut sa akon, sir.
1: Grabe, gigapakyot sa... Okay, palang tawa kami, Bi Christian, kung paano ka magpakyot sa iya, Bi Christian. Tulok sa camera, pwede na ito i-zoom iya itsura. Ating 500. Ano ang cute mo? Ara si Christian, no? Bayaw na ka mag Christian. Na, i-zoom ta siguro ka kay 500. Lantahon ta kung ano ka-epektibo ang DTX Beauty Soap. Okay, isa mo, paano ako magpakyot sa ila? Okay, ready? Dapat practice ka na sa pakikibasi. Malang maluyag pa ang mga viewers naton sa aton. Kagpadalaan kita diri bayabas kag kano naton with iodized salt, no? Para na kagi 500, wow, gina fix pa. Nga si Christian, gina ang, paano sa papakyot si mo, permi, gaano siya, gaano siya? Kung tulukon mo siya tapos, doon ano? Sige, sige, yambal. O ano? Oh, sige, sige, yambal. Go.
0: The way, paano siya mag, ano, sa'yo mo, magpa-cute kay ibahambal mo?
2: Gawin ko munin sa kisasa ko.
1: Ang gawin na sa'yo mo?
2: Gapish siya yun sa...
1: Abaling gamun siya per me, kasi kung hindi ka guro mag-smile, dasok na sa ilong mo. Okay, pakyo Christian, ready! Camera, i-zoom naton, cameraman, go! Oh! Pakyo, kamo na, pakyo! Asa yung pakyo, tadlong! Seryos, pakyo. 1, 2, 3, go, pakyo!
2: Smell na.
1: Wow! Oh, next, pakyo, big cute. Next, balabaw cute. Wow! Okay, nakakita sang nagdaog sa luto. O tsura, bebe? Paano ka nagdaog sa luto? Nakasandad sa Diversion Road. Nagpaupas damang. May tsura, be. Paano magupas damang? Wow, ging. Okay, salamat. Na Sir Kibasi, madulaan kita, viewers. Malawa. Okay. Okay, gating uha man sila. Oh, sino paginang so ang weirdo sa inyo, girls? May hambal ka? Ikaw, Nikki? Ikaw, wala ka naman sinong weirdohan mo, Nikki?
6: Oh. Si Christian man, sir.
1: Si Christian. Nga si Christian man ang na-weirdohan mo, ha?
6: Because, bala, sir, kasi, dami siya bala mag-act, bala. Luka. Ano ganyan?
1: Do na ano, duga kaon sisig, you know? Do na ano. Masabton naman si Christian karon na. Ikaw yung naman sinayin mo nga berduhan.
7: Christian man. Sa enda niya nga tripping, Sir Samon.
1: Ano yung tripping? Ano yung vitamins mo, Christian, ha? Okay, Christian, ano nga ginambalan kanila? Ano nga may sariling mundo ikaw, oh?
5: Ay, sir, Christian, sir, daw ako sabay sila sa yugo nila, Blesser. Tega pa mo, no? Kasi masuya ako, Blesser.
1: What do you mean, di ka kasabay sa humor nila?
5: Oh, yes, sir.
1: Nga man, di ka kasabay sa humor nila. Dini mo humor, nagkadun na humoy. Then, dini mo humor.
5: Ay, kisa, sir, daw ako niya ako dan, sir.
1: Ah, nakunihan ka. Kung kakadlaw sila, dapat hindi kayo magkadlaw. Mayam, aparte. Okay, next naman sa mga lalaki na naman, ha. Para sa inyo, sino ni palahusay sa mga babae? Dugudugay kanto sa spiyo, dugudugay tadlong sa bibig niya, pati lasa iya i-check niya. O sino na sa ila, ang babae nga na, ang lima, nga dugay-dugay, busi sa wound, kanto sa CR, dugudugay mga perfume, mabutang sang lipstick, ang ila mga mata, pang ano, pang plantsahon ng mga milok. O, sino na, Ordel, go. O, para sa inyo, sino?
4: Ang ano, test ko lang, sir, si Nikki, sir.
1: Sino yung Nikki? Siya na ba? Sama Japon, nga aman.
4: Kaya inanotice ko pa, may sagaw size, sir, ka-CR, sir.
1: Ah, ka-CR siya? Wow. Sino pa yun? Oh, ikaw man, Christian. Balos. Go.
5: Si Nikki, sir.
1: Nga aman si Nikki naman. Ah, si Nikki naman, oh, nga.
5: Ay, inotice ko, sir, may sagaw makeup dan, sir.
1: Ah? Oh, sino mo yung Charles? Oh.
4: Si Nikki man, sir.
1: Nikki 1 or Nikki 2? Nga, wow, grabe. Nga, Charles, explain, be.
4: Kay Perme, mansaga pa si R, sir.
1: Ah, Perme, mansaga pa si R. Okay. Sa inyo naman mga girls, sino di mga lalaki nga do feeling nila gwapo sila? Oh, sige. Feeling gwapo. Tapos ka, Perme, sa CR, tapos ka, Ba, perte! Husa, yun ang buhok. O, sige, sino?
0: Sa akin, sir, si Charles.
1: Kay
0: kada tapos practice, bala, sir, got kanta sa din sa spiyo, kag magkayo kayo, sang iya nga buhok, kag picture-picture, sir.
1: Wow, ilig sa picture-picture. O, ikaw na naman, Nikki.
3: Si Charles man, sir.
1: Nga manaw.
3: Kay, wala pa ganit, sir, mga 5 minutes, sir, kita mo sa mirror, sir, after some practice, nga nag-mirror pic, mirror, sa, ano na?
1: Mirror on the wall. Oh, tapos next, ikaw naman. Oh. Yes, ikaw. Kaya ito pa, dahil ka muna. Okay. Oh, sino?
8: Si Charles.
1: Charles, oh.
8: Charles mo Japan.
1: Kung tagaan ka may chance, no, nga maging boyfriend mo si Charles. May chance, ay, ha, nga ipakilala mo sa kay papa mo. Paano mo siya ba ipakilala? paano mo siya pakilala? O, tapos, paano mo siya? Ano ubrahan mo na yung una? Manukto ka sa balay niyo? O, sige be.
0: Kayo mo na.
8: Paduhay ko ka na.
1: Ano? Dawala ano? O.
8: Wala lagi like good, ano, yeah. No.
1: The example, kay artista ka, no? Example. Example, naging boyfriend mo si Charles kay te permi mo siya kanu makita. Nami siya kanu magsaot, galupad jud sa iya magsaot. Galabot siya sa kisami ka kibot ka mo nga nagalagi nagaabong ang kisami. Mas naluyag ka na sa iya. May paano mo siya ba ipakilala kay mama mo? Paano mo siya i-introduce kay mama mo kay papa mo? Oh, sige be.
8: Oh, yeah, sorry. Mom. Make Charles.
1: Oh, paano?
8: Pwede.
1: Welcome balik si Macho ulit alas 10, trying to na. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: mix talagang kakaiba. Ang patanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Good day. Magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.
18: You're listening to the best radio stations. Oras Pilipinas, 10:39. Mayong aga, mayong gabi, mayong hapon sa tanan na. At may mga OFWHIJ kita nga nagatutok sa aton. Sa mga K5 naton, kamiyaw ko man dahil mga friends naton, nga mga lunlon ko si lunlon. Ano si lunlon naman? Mayong gabi sa inyo, si JR Hermuliosa, nagatutok. Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. And also gali sa kay pa-shout out ang call kay Tatay Danny Taso kay birthday ya subong. Tatay Danny, tani may salad tada Tatay Danny. Happy birthday kay Tatay Danny. Tani may salad kada Toto G at sa studio. Para nami. Well, sa mga gabi, wave ka mo anay mga gwapa ka gwapo. Oh, wave ka mo anay sa aton nga camera para makita ka mo. Okay, may games kita ha. Pero isa-isa haunta ka mo anay pa shout out sa inyo nga gusto i-shout out. Ikaw anay una, gwapa, shout out anay sa mga kilala mo daw. Okay, go.
2: So
18: hindi pagkapti ang microphone sa ulo. Okay. Go na. Okay, bye. Hindi patinduga imo microphone bala. Nan. Patinduga gid nan. Okay, sige. Okay, go.
2: Shoutout gali sa family ko sa mga Harina side and sa father side ko nga. Feli Lobas, Ventura, sa Sado.
18: Alright. Sinapagay, gusto, go.
2: Shoutout gali sa akon family.
18: Oh, next out kina.
2: And okay. Friends nga ga support sa akon.
18: Alright. Okay, shoutout Charles, go!
6: Ang shoutout gali sa mga mamilya, ang katanaog sa mga barkada ko.
18: Okay, tulok sa camera para makita nila tsura mo. Sino mga barkada mo na, oy? I-shoutout nyo mga barkada mo. Ano ka pang utang si Imo, ano?
6: Wala, sir, mga katanaog lang.
18: Ah, katanaog lang. Alright. O, next.
19: Shoutout to my parents, my sister, sa anis ko, and sa mga friends ko da. Shoutout pagkid sa family ko sa abroad and sa Australia.
18: Hello, Onyx, Nick.
20: Shout out gali sa tanan nga galanta sa kon sa mga friends ko, sa parents ko, sa family ko. Si Mama, hello Ma, thank you for watching. Hi mga friend ko na, thank you for watching.
18: Next.
21: Shout out gali kay Mama, kag kay Papa. Kag sa mga friends ko dayon.
18: Very humble. Next, gana Christian.
22: Shout out gali sa Mama, sa Papa, o da, sa mga tito, tita.
18: Ayos.
23: Shout out sa mga sa mother side ko, mga chichirita sa Kabatuan. And shout out din sa Oton ko, mga Hinisera. And
18: alright.
23: Shout out sa mama ko. I love you so much, mama.
18: Wow, muna yung nami. Kundi sa sakad lang, hindi ka napagsugoon. Okay. Madret, so kita sa aton ng games ha, sa mga gabi. Ha? May mga question kita sa mga gabi nga dapat yung sabton. Wala man sang sala nga sabat, kag wala man insakto nga sabat. Okay, pauna-una ha. Kung sino gusto magsabat, i-bio lang ang kamon. First question sa inyo nga duwa.
24: The game begins in 3, 2, 1.
18: Pila kabilog ang dwarf ni Cinderella? Yes? Go.
2: 7, sir.
18: 7? Ikaw?
2: 7.
18: 7 is wrong. Wala dwarf si Cinderella sa Snow White na may dwarf. Okay, balik. Okay. Next question, ha? Paano mo ipakita ang imo gugma? Go. Yes?
20: Sa pag-hug?
18: Ikaw?
23: Sa pag-stress to, yanay, sir.
18: You are. Sige, next. Kamu na bahala, mag-judge dira, ha? Next question. Padamo-damo sang naibaluan tanan nga hospital sa syudad sang Iloilo. Go. Yes? Padamo-damo, go. Ikaw na. Shh. Gawad sa inyo da. Okay. Next, go.
20: Saint Paul.
18: Ay, hindi. Siya una. Go.
20: Saint Paul.
18: Tapos? 2, 3. Okay, next, go. No coaching, go.
20: Saint Paul's Iloilo Doctors.
18: Okay da, okay na kay Tuna Imo. Okay. Iya to one. Okay, next. Next question. Sa diin ka mo sa buong istasyon. Go.
23: MK5.
18: MK5. Okay, balik. Next question. Paano mo mabalaan ang babae o lalaki sa sulod sang CR? Paano mo balaan kung ang nagapaligo lalaki o kung babae? Go. Oh, yes? Yes? Paano mo balaan ang babae o kung lalaki ang nagapaligo sa sulod sang CR?
2: Kung ang ano sir, ang babae is...
18: Okay, next.
2: Mabalaan mo, sir, if ang araw sa sulod CR, if baye kay Dugay magwa sa CR kung laki da sigla.
18: Mm-hmm. Ang correct answer, paano mabalaan kung babae o kung lalaki ang sulod sa CR kung magwa na sila? Okay. Next. Para bala sa inyo nga duwa, makaigo bala ang elepante isulod sa ref? Yes or no? Go.
23: No, sir.
18: No. Ikaw.
20: Yes, sir.
18: Yes. O, defend your answer. Why yes?
20: Kung dako ang ref.
18: Kung dako ang ref. Okay, it's correct. Next question. Kung tagaan ka mo chance nga isipo ng buhok sa inyong iloy, pilaihan ang inyong hula sa buhok nila. Go. Oh, yes.
21: 500
18: lang ang buhok ni Nola. Imo?
21: 1 million.
18: 1 million. Okay. Atin ka na. Ano yung question sa... O, balikin mo. Ano yung balik-balik questions pa? Ano ang paborito mo nga pagkaon kung kis a hindi mo man paborito?
21: Hmm? Ang palaya?
18: Ang palaya? Ang imo ya ano?
20: Salad.
18: Sa hindi ka ko yung salad?
21: Kis alang.
18: Ah, usa. Alati ko kung isa sa mag-party ta pa makuton niya siya kung mauyunan niya ng salad, kung mag-uo siya hindi ta maglakat. Pero kung hindi ya mauyunan sa muna nga oras, di malakat kita. O sige, next. Are. Grabe ha. Grabe, galing ni nga ito nga question sa buong gabi. Okay, next question. Ano ang tubig? Yes.
23: Water, sir.
18: Ano ang tubig, ano?
23: Ginainom ko lang, sir.
18: Ha?
23: Ginainom, sir.
18: Ano ang tubig?
23: Water.
18: O, water. Ano ang tubig?
23: Liquid, sir.
18: Liquid. Wala pa gani, tapos nagsabat na mga kamo. Ano ang tubig? Ano ang tubig sa Tagalog? Oh. Wala pa gani, sabat na kamo. Ano ang tubig sa Tagalog? Go.
23: Tubig.
18: Ikaw?
23: Tubig, sir.
18: Ikaw. Next, wrong answer, go. Ano ang tubig sa Tagalog? Oh. Next, go.
20: Tubig.
18: Next.
21: Bigs.
18: Tubig pa rin. Oh. Next. Ano ang tubig sa Tagalog?
20: Sobrang laki.
18: Ha?
20: Sobrang laki.
18: Mm-hmm. Next?
23: Double answer.
18: Hindi, walaan. Ano ito? Sabat mo kagina?
20: Sobrang laki.
18: Lakate. Isindi agad, ano ang Tagalog sang tubig?
20: Sobrang laki.
18: Mm.
20: Ay.
18: Dalawang. Malaki.
20: Malaki.
18: Diwa. Oh. Ano sa Ilonggo ang ido nga nagakanta? Ginaobra nyo na permi sa studio. Ido nga nagakanta. Go. Tapos gasing gitanay kamo, tapos akiga naman kamo kay naga ido gakanta kamo sa studio. Ano? Anong ido nga nagakanta? Ano ang ido gakanta? Anong yakanta sa ido, be? Aw. Oh, sige. Aw. Oh, next. Anong ido nga ginakanta sa Ilonggo? Yes.
23: Dugsing.
18: Alright. Oh, na pero binubra nyo. Ay, kumalo. Next question. Kung may baluan mo ang imo tupad, may angsod. Ano bala ang imo ubrahon? Tagaan mo ba deodorant o kon hipos na lang para wala gamo? Go. Yes.
21: Para sa akin, sir, storyahon sa sir. Para mabalaan nyo man, bilang nga may amoy iyang...
18: Kilikili power. Kilikili. Ikaw, tagaan mo sa deodorant o kung pabayaan mo na lang?
21: Iyan mo lang. So, sir nga, pwede ka kailis bayo.
18: Pwede ka ilis bayo. Okay, next. Ano pinaka the best being away? Doon hindi niya pang suplada na yung magamba. Kaya ka ilis bayo. Okay, next.
20: Tagaan ko sa sir deodorant.
18: Tagaan mo sa deodorant. Ikaw, Charles, paano mo siya approach?
23: Sir, storyahon ko sa nga kamilang duwa para... Maging aware sa blaster nga may ara sa una.
18: Wow! Ara, dami! O, next! O, paano mo sa i-approach ang babae nga may bantot, ang baho? O.
21: Struyahan ko lang sa circus kung kami-kami lang para doon hindi siya, no? Para aware pa siya ba sa
18: oh, kamu-kamu lang. Yeah. Pero sa Japan nga, kamu-kamu lang nga duwa. O, next!
21: Amo mong Japan, sir, istruyahan ko man sa Japan para doon hindi weird.
18: Oh, hindi weird. Okay. Pinaka-the best answer kay Charles Gill. Next naman. Kung nakita niyong upod niyo nga ginaakigan nga wala sala, paano niyo i-approach inyong head? coach. Go.
23: Ang ba...
18: liwat, liwat. Ano to?
23: Ang bayan, go. Ang head ko, sir, na white sa laang isa. Kag hindi to, hindi man siya nang may ng problem sa mun.
18: Maka-intindi ay ang head mo? Kuni ang bal mo na sa head mo?
23: Depende na siya, sir.
18: Feeling mo kuni ang bal mo na Christian sa head mo, ang head mo may talinga, mamamate?
22: Oh, sir, may harap man, sir. Depende siya sa kung maintindihan niyo ako hindi, sir.
18: Okay, ang head mo, gali, may pamati. Okay, next. Ang head niyo ay han, kung ang balon mong head niyo na maka-intindi siya ay han?
2: Yes, sir. If explain magad ang main reason, kag gina-considerate mo iyang feelings.
18: Okay, next.
21: Yes, sir. If mayo, gid ang pag-explain sa iya, sir.
18: Mm. Alright, next. Para sa imo, ano ang solar system? Go. Bato-bato, pick. Kamu ko sinuuna sa bat. Okay, bato-bato, pick. Ipakita. Bato. Oh, sige. 1, 2, 3, go. Oh, 1, 2, 3, go. Bato, pick. Oh, ikaw, Charles. Para sa imo, ano ang solar system?
23: Ang ano, sir? Ang...
18: Okay, research nyo naman, ha? Next. Ari na naman. Ginalantaw na ito, ha? Para sa inyo nga duwa, kung permi ka mo gina-care sang lalaki, kag ginagpakita iya ang maayo nga pamatasan, may tendency ay han nga maluyag ka mo sa iya.
2: Yes, sir.
18: Oh, yes, sir. Yeah! Kay ikaw.
21: Hindi, guro, sir. Kay gusto, dapat i-balon mo danay kung ano bala. Know each other.
18: Ah, hibaloon mo anay each other. Wow. Thank you so much. Next. Kung tagaan ka mo, chansa nga duwa, nga kulura ng inyong buhok, luwas sa puti, ano ang gusto nyo nga color kag ngaa? Oh, Christian.
22: Pula, sir.
18: Ngaa man.
22: Kaya mo na subong ang uso, sir.
18: Aba! Maya pula, gali. Oh, next, ikaw.
23: Black yapon, sir.
18: Black man. Kung lugumon ang buhok mo, oh, black nga.
23: Gusto ko, stay natural yapon, sir.
18: Well, stay natural. Oh, next. What if ang imo nanay natak-a na sa imo kasaway kay tamad-tamad kamo sa inyo balay? Paunta to niya kamo saot kay mas pisan pa kamo magsaot compare mag-obra sa inyo nga balay. Ano bala ang obrahon nyo nga duwa? Yes?
21: Baguhon, sir, kag ipakita kay mama nga bisan ka saot ko, maubra na ko sulod balay.
18: Wow. Sige, saot. Sige, panghugas pinggan. Ano na? Okay, next, ikaw?
2: I-prove magad nga kaya mo patiyon ang mga sugo niya every time.
18: Kaya niyo patiyon?
2: Isugoon. Ang mga sugo niya bala.
18: Ah, patihon. Ayun ko patiyon. Kakumpanyar kita ni Kuro alang alang. Okay, next question na. Ari, real question na ni. Kung makita mo si mama mo nga nagahibi sa kilid, ano bala ang inyo buhaton nga duwa? Liwaton ko, ha. Kung nakita mo si mama mo sa tubang mo, nag-smile siya, tanan mo nga ginapangayo, ginahatag niya. Sa isa ka beses alas dos ang aga nagwa kay mangihi ka. Nakita mo si mama mo sa kilid sang pader nga nag Paano mo i-approach si mama mo? Yes, Charles?
23: Ang katuwaan ko sa sir, mangkutong kung anong problema, sir, kag i-comfort ko sa sir, kag ipamatiyan ko na i-side ya kung ano ginman ang problema, kag kung anong natabo, sir.
18: Alright. Ikaw, ya?
20: Katuwaan ko sa sir, kag pamangkuton ko sa if gusto niya, kasturya, sir, kay kisa, sir, gamban sila nga kaya nila, sir, pero sa to din legally. So, mag-i-comfort ko sa sir.
18: Alright. Next question. The same question pero paagyon nyo sa komedyan nga sabat. Okay? Nagets nyo? Komedyan nga sabat, ha? Linabutaw nga sabat. Kung nakita nyo si nanay nyo na nagapisngo-pisngo sa kilid sang pader, ano bala ang ihambal mo sa iya? Go. Go. I-twist natin into komedyan question. Okay, go. Oh. Magay, bi ka karamo boss luha mo na wala. Oh, sige, go next. Oh. Ano imo sud an kagina?
1: Ay, nalipat pati sundan nalipatan niya. Ano na? yes, ano imo?
21: Mga gaybe, kayo dagang, ano problema mo dagang anta?
1: Oh, muna, okay. Next. Comedian, go. Gaybe, si mama mo, oh, go. Ano? Okay, next. Go, Christian, go. Oh. Oh, 5, 4.
22: Ano, sagay mo ibe, man.
1: Dapat wala ka kadlaw. Oh, damo bala, sense of humor bala. Okay, go.
22: Magigibe, agad man.
1: Mama mo, agad. Ano, tumatalo nga man. Diba, go.
22: Magigibe, agad man.
1: Okay, next, Rodel.
22: Ma, anong ginakadlaw mo sa kilid, ma?
1: Next. Oh, ano ka mama mo?
21: Te, bada ko. Kaya problema mo, sabayan na ka na.
1: Okay. Next.
21: Nagkaon ka talaga, mama.
1: Oh. Ay, sakit ikay, bisa. Okay, next. Oh.
20: Manugid to, wow. Dugangan ko na.
1: Oh, ikaw, oh.
22: Makuha na ka balde, punoon mo kaluwa mo.
1: Oh, naamo na, ya! Amo na ang gusto ko! Okay, last question. Actually, damo humor. Okay, next ang humor. Nakita mo si mama mo, nga nagapa-make up si mama mo alas 12 sang gabi. Ano bala ihambal mo kay mama mo nga hindi mag-init ang ulo ni mama mo? Go.
21: Ma, may date ka, ma.
1: Okay, may date. Next.
21: Madin ka makadto, ma. May date.
1: May date? Amo, lot ni what? Sundanay? Oh, go. Oh, Christian. Go.
22: Ma, dinlaktan mo.
1: Oh, dinlaktan mo. Oh, next.
22: Ma, hindi mo na kailangan make-up. Mga kay-guwapa ka na
1: dahil. Oh, ba? Mo na, ya! Next. Oh, 10, 9.
21: Ma, din ka makadtong. Aga pag-guwapa ka, gid.
1: Oh, the same answer. Next. Question, another.
21: Ma, din ka makadtong. Maupod ko, be.
1: Oh? Amo, Japon. Oh.
20: Maga-practice ka na sa purinariya.
1: Oh, bawa, harap again. next, Charles.
22: Gupa na si Papa, si Mama na ganyan pagwapa.
1: Wow! Amo na iya! Well, mga ka-K5! Gina-check natin nila nga mga common sins. Grabe. May sino may gusto i-shoutout sa mga gabi? 2 minutes na lang. Go, may gusto ka mo itamiyawan mama nyo?
21: Shoutout sa family ko, sa Antique, Molina, and Mariano.
1: Ed, umataga Antique dyan, umatitakanakan.
21: Oh, shoutout sa family ko sa Australia. Hi!
1: Wow! Oh, next!
22: Shoutout guys sa family ko sa Guimaras.
23: Shoutout guys sa duwa ko utod na si Nunoy, kag si Angel.
1: Ah, si Nunoy kay si Angel imo utod?
23: Yeah.
1: Ah, bago ko lang nabalaan.
22: Mga tungol.
1: Ah, mga tungol. Next!
21: Shoutout guys sa family ko nga bago lang about abroad.
1: Wow, may chocolate ka mong kinakaon. Ay, bigado. Oh, next.
21: Shoutout gali sa Alta Clan and sa akon nga family inside out and sa akon gid nga very supportive friend nga si Nika.
1: Wow. Next.
20: Shoutout kay mama ko da sa friends ko nga ga-support gid sa akon, kay Ayla, kay Aye, kay Jeremy Asintos, kay mama ko nga si Nian Babaw.
1: Oh. Okay.
22: Shoutout dahil sa akong pamilya, kay mama, kay papa, sa mga barkada ko.
1: Kay lula mo, pagid si lula mo nung lantang man?
22: Kay lula, pagid kong garanta ko, manda.
1: Ang baliyo, sir, si Charles naman mapakilala ka GF ya kay mama, ya be, sir. May GF ka na, Charles, abang? Kaya baliyo, wala, ina na pakilala, ina tago-tago, ina kay mama, ya mal ni Mercado. Okay, so thank you so much. Wala na ka mo i-greet. May gusto pa ka mo yambal. Thank you so much. And then, for their edition, i-plug niyo po. Oh, audition sa inyo nga Zero Gravity kung sino gusto mag-audition. Go. Go, plug niyo.
21: Everyone, nga mga ka-age naman and sa teenage da available git nga mag-audition para mag-join sa amin nga group.
1: Wala pa ka mo page subong no wala pa.
21: Wala pa man sir pero may ara sa June 13 pwede gid ka mo ka watch sa amin sa Rob Main.
1: Wow, may ano ka mo may launching sa Rob 13. Yes, may swimming competition ano or dance ano?
21: Yara kami sir nga recital and dira man kami papaguan. Yes, i-lunch out at 3 p.m.
18: All right, congratulations. Salamat, salamat, Gid. Zero Gravity. Hot Chocolate was naman the same time as M Stations. Only here to your favorite radio stations. Wave, wave, wave, gumo. This is K5 News FM.
3: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500! Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo! DDX 500!
10: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
25: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
10: Mm.
25: Impotence kag kini-ining tawag lang nga sterility.
10: Mm-hmm.
25: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babay apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
10: Mm.
25: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
10: Oh.
25: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
10: Grabe.
25: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
10: uh-huh,
25: or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas,
10: mm,
25: or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
10: Wow.
25: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mightisi. Mm-hmm.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
8: kag gakontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Asal Rican.
8: Epic.

0: kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, mm-hmm. labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, mm-hmm. no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
1: Mm-hmm.
0: DTX sa 500 kag MITC kada adlaw.
2: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
3: Juices. Gusto.
4: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved di rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
2: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag MITC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
5: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Bedtime secret. Bedtime secret.
10: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupod na gigit mo.
11: Wow!
10: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM. Sunday edition sa ating program, mga K5. Upo gyud naman si Madam Usang, ang inyong madam. Yeah. Sexy. Ang inyong madam nga makapating daw sa inyong balat sa akin. Kaya ninyong madam nga nagapang inkit kong gabi. Madam Usa. Well, subong gabi mga K5. How are you? Happy Sunday sa tarantara naton yung mga Iloy, mga mother, mga father, kasi mga friend natin, mga friends natin na mga suyaon, mga friends naton nga libikero, libikera, kaya mga friends naton nga hindi tuod-tuod nga friends sa atong kabuhi. Maayad-ayad nga gabi. Ay! Alipat ka mga traidor at traidora! Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. It's Sunday. Enjoy kita tanan. Family day kung Sunday, mga K5. Kasi mga K5 na itong nag-tune in yung permis sa ating program, I really appreciate your efforts to always nag-tune in yung program ni Madam Usang. Well, subong mga K5, ang atong tupi ko para tingin naman sa mga toxic bala. Dadamo sumusang toxic, subong no may toxic sa social media. May toxic sa TikTok, sa Instagram, Facebook. May toxic man sa kilid sa balay ninyo. May toxic ka man yung friend. Well, susubong gabi, so yahan ta mga toxic na person. Kung kisa, ginakwaan to sila sang negative ni energy. No? Gasulod sa atong mind, nagasulod sa atong body. That's why nga nagkatalang luya kita. Mga tao ba lang nga mahilig mag-criticize ay si kaya ka pareyo? May nakilala ka muna nga gaubra pa lang ikaw. Wala upa napakita ang imo nga gusto ipakita, i-portrait sa ila. Gaubra ikaw sa isa ka coffee shop. Nagaubra ikaw sa mga department store. Ikaw na ang ginabantayan nila. Number one, di iman ka nila bata. Hindi ka bilo pa rin ti, ikaw ang ginabantayan. Kay ka perbigahayas sa'yo. Damo imo ya customers. May mga tao gimanyagaliya nga mamahisaon. Mga tao nga hindi maintindihan kad mga tao nga medyo mabudlay espelingon. Amo ni mga tao nga mabudlay intindihon. So very toxic gadya yung mga kakayfive. For example, may friend ikaw. Ang friend mo mahiligon mang guba sa isig mo hapareyo, gubon kanila. Eh si Sandro bala. Amo ni siya. Oh, mga toxic ang mahilig mang manipulate sa ibang tao. Mga manipulator. But sino nga magabal ka manipulator? Biskan wala yung ginaubra ang isa kabutang gubuan kanila, i-manipulate kanila. Kung hindi ka magpati sa ila, for example, na kontrako yabing, kontrako yabing si Haran-Haran. Kung hindi ko, ala friend, kaya manipulate ko, hindi upa sa pakon si Haran-Haran ha, kaya ginakontray ako na. Kung hindi ka magpati sa iya, kontraho niya man ka. Grabe, no, mga toxic, no? Number one na toxic, kaya mga K5 sa aton yung work. May mga kapda na, gano'n sa umbra, ang gisa nga, pero tigi dya, kabantayera, kagbantayero, pero ang iyang umbra, hindi niya man mabantayan. Amo ng pinakabudlay, no? The feeling, maalam, the feeling, the sisino, pero, hindi mo siya kabalos ang iyang ginabuhat. O, oh, diba? Amo na mabudlay mo na kay K5 nga daw. Dupiling era lang. At the thing. Dara, pag inaugis, nga, Insakto na ginobra mo. Gubon ka pa nila. Maayo ng intensyon mo sa ila, gubon ka pagid nila. Mga toxic ng mga tao nga wala huya, no? Kabila mo na trukod mo, di ba ka jindi? Tapos kung isa sala nila, ihatag pa nila sa imo. Ay kailain, mga K-5. Well, mga K-5, natin Sunday edition, magabalik si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets, party naman sa mga toxic person, ang aton istoryahan kung sino pa itong laway, ang parang suplada. Kung sino pa ito ang laway, ang parang suplado. Ay, ang bot na lang. All here to your favorite radio station sa Sunday editions, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, oh, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
6: I Care Gold. Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinical Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Dairy Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
10: Ganito ako!
4: Tigasi!
10: Tigalapa!
4: Tigasay!
10: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
10: Supplement for men!
4: Dortes!
10: Tapos ka ng maligo!
2: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
10: para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
10: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Mas tatinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
10: DTX 500
4: masaligan.
10: Epektibo.
4: DTX 500
10: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga mga butika.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, how are you? Bow. Third part sa ating program subong about na naman sa toxic ni mga friends naton. Wow, karabi. Magamba ka toxic. Ito mo, dabo ginasaya. More than 62 na sila kabilog. Sa mga K5 naton nga nagatutokira ha, sa mga tagaharo. Sa tubang sambaliwag, litson manok, limpo, may nagatutok na subong sa aton yung mga taxical drivers. Kag taxi drivers, manan PM sa akon. Bao, good evening sa inyo at tanan-tanan. Kag dira sa may Mercury Drug Store, good evening sa mga friends naton da nga nagatutok man. Dira, nagahunida ang ilang radio, nakatutok sa K5 News FM. Thank you so much. Well, mga K5, mo ito kisuyahan naton party sa mga toxic. Kung kisa agad ni mag-utod, ka-inaway pa, no? Diba? Mag-utod ka, gub-anay pa. So, mga advices naton, para naton matap na ang mga toxic ng mga tao. Hindi naton sila pagsapakon. Kaya mga toxic ng mga tao, amuna sila ang mga number one, nami mag-etsos-etsos, nami mag-chika-chika. Number two, mayroon na ang mga toxic friend naton, kubikwaon sila sa imo. Mayroon na sila kung may kuluwaon sa imo. Mayroon na sila kung may pangayoon sa imo. Number three, ang mga toxic person, mayroon na sa tubang mo. Pero sa likod, garabi. Tarantaran nga nakainit, ibubuin na. Pero wala yung ginarealize nga. Kung payoon niya, ang imubulig arata. Number four, ang mga toxic person, kumihatag ka sa ila, gift, food, tanan nga dayaw, ihatag na nila. And lastly, mga KK5, ang mga toxic person, ga-appreciate kruabi, pero sa likod, wow, why get? Sumabudlay maging friend mo ang isa ka toxic person, kay kabudlay i-deal. May mga tao kung kisa nga, dosisin o, may mga tao kung ang balimbing o, grabe kid, hindi mo maintindihan because nga titoxic sila gani. Mahilig sila yung mangguba, mahilig sila mga obra-obra istorya. For example, nakita anila nga nag-grow up ka sa company mo, naglain mo posisyon, nagtaas mo posisyon, bow! Tanan-tanan nga guba ara gid sa imo. Imo tanan-tanan. Mabudlay. Basahon ko pala ang message from 2377-355 ang punta. Good evening, Madam Usang. Nakadilikid ako sa imo nga topic sa mga gabi. Kada mo diri sa among tupad balay nga mga toxic nga person. Bantayan lang nilang buli mo. Tiwa isa na kabalo nga nag-obra ko work from home. O, nag-obra ko work from home. Pero, ang akon lang is daw kabudlay siya. Kabudlay siya paintindihan ang piyakbalay namon. Kaya ang piyakbalay namon, ginabantayan niya ako kung wala. Iskan wala. Kung no work, makakaon kami. Ay, hindi na iya responsibility. Day. Kung nag-work for home ikaw, siyempre, let me sure do ka na iya. Di ba silingon niyo kung ano ginabaligya mo, di ba la? Ka-dirty minded, walang piyakbalay mo. Padamusang sa piyakbalay namon, ginabantayan niyo man na ako magulang. Kung may madulong gani sa magulang ko nga sa lakiyan, nagaliligid siya. Wala siya kabalo, Madam Usang, ako niya sister, nag-business about to rent a car. May mga muna na pasuyaan niyo, pwede mga masuyaon. Ang toxic da ma-chocolate, kag Madam Usang, idea si ma-chocolate siya bong ah. Si Madam Usang, niyaya, tala message mo. Ang toxic na ma-chocolate kaga Madam Usang, ang mga tao nga hindi kabalo maglentaw sa ginhalinan. Correct! Amuna. Pero pwede si ma-chocolate ha, si Madam Usang yung nag-program subong. Press mo one time, ganabuti ang ngalan niya. K5 June, nga akon programa. Ay naano niya mga listener naton ma. Hindi ko kilala sa tingog, Kuya Yaya. Good evening, Madam Usang. Na miss ko ikaw. Bodo na kit anay kita bala girl. Labo tayo na kit anay. Miss mo na ko. Happy birthday kay Bornok nga nagabamati sila subong sa imo. Dira sa south sa uton. Ay, happy birthday, Bornok! And specially, pag isa mga friends natin, dira sa My City High, nagapamati sila subong sa aton. Good evening. Friends man natin sa may Leganes, Madamusang, karami sa imo topic ko, nag-enjoy, gina pamamati, the best kagid siya, Madamusang. Ay, thank you so much. Well, mga kagay 5, paway-away na si Madam Usang. Mainom ako na isang GTX coffee mix. And syempre, medyo chubby-chubby na si Madam Usang. Ni ko nagin mag-inom sang GTX coffee mix para mag-totiel manakakag mag sexy ang ako niya body posture. Namidang kong sexy. Ikaw pala, igon hindi kaya sexy. Di bala, dobalingag, imutsura, klaen. And some more friends naton, diri sa may Pontevedra Capiz, nagatutok man sa K5 News FM Philippines. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usa.

0: let you go.
1: K5 News FM.
2: You're looking to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM. Mga K5, alas 12 na. Wow! Nagutom naman si Madam Usang. Nami mag-usang-usang, galing wala ko, usangon. Itlog naging boil egg, kan itlog naging boil egg. Boil egg itlog namit kanon every night, no? Kusog ikaw, or ikaw kabalot. Anyway, sa mga K5 na ito, ang tamiya ko daman friends ko na ya, sa haro, kasi na Pasko, mati si Butchoy, si our magazine, Nainay. Kapapati sila si Bong sa aton. Thank you so much, kid. And especially pagid kay Manang Butel, tagkaya Krupox, tagdra sa may nabitasan. Nakatutok sila gyapon sa aton. Mga taga nabitasan, good evening. Good evening, good evening sa inyo. This is Madam Usang on your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka ipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan. Magalingin pala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix.

0: Kutong ka sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: ka, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman
6: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for men.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masami ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio.
9: Ang D3
8: nga may Physio.
9: Ang Physio
8: nga may D3.
9: D3 Bio.
8: E3 Bio
9: with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa sugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio,
9: ang D3
8: yung may Physio,
9: ang Physio
8: yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa

0: lakas, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinababatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulog.

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Si Juni taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
9: Ang D3.
12: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
12: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! By 4

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Mga butika
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyong estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: aramis
6: mo. DDX 500
5: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauha?
5: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado,
5: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
0: magabuti ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dairy Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Ah, Walay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: X10 Food Superman Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidants.
21: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
21: Masamig ka bala gina-allergy.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: DTX 500.
21: E3 Bio
22: with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
22: D3 Bio.
21: Ang D3
22: nga may Physio.
21: Ang Physio
22: nga may D3.
21: D3 Bio.
22: E3 Bio
21: with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
22: D3 Bio.
21: Ang D3.
22: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
22: Yung may D3.
21: D3 Bio.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatigang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

kay Lori. Garagatuga sang ulcer. Magklinika. Sportbiotics ka. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 dirilang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
9: Yung may D3.
12: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay dying energy. DTX 500 Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
0: DTX Coffee Mix, mga butika, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Salit si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Ka, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men!
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligat,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masalika,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may VCO.
9: Ang VCO
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K-Fi News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Fi News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan man nga mga sugita diri sa K5 News FM Philippines, kag tanan nga mga K5, kamusta kamo? Sige hapon ang aton nga pangabay, nga kamutanan yaraman si kayong lawas, kag subong man sa pag-alagad sa Diyos. Kay pero may naman nato ni nang ginabalik-balik, nangin kinagwali na nato diri nga ang aton nga pag-alagad sa Diyos, aton gidhatagan first priority. Din ka man maglakat, din ka man pakadto, kinahanglan permi ka nakaagot sa Diyos, labi na sa subong. Kadamo sa mga nagkalitabo nga wala pala, wala ma muni, wala huna-huna ah. Unexpected nga mga nagkalitabo. Nga kaangay sa naglagaw tani dito sa iban nga pungsod, pero bangod sa natabo, na-admit sa ospital. O kung nalipatan ng Ginoo, amo na nga kung kisa matabo na siya sa kabuhi. Pero biskan pa nga kung kisa nakaangot sa Ginoo, pero kung gindilawan man, isa lang sa duha. Amo na nga biskan amo na matabo, kung ara ang Kristo o Diyos sa aton nga kabuhi, ang mahatabo sa aton, adi, nagapangamuyo permi. Kaya nga man, may mga pagtilaw sa kabuhi nga kung kisa wala na ito ginhandom. Ha? Wala na ito daw na balang hindi gina-expectar. Ang manang tandaan tanda siya makuturan kay makibot na lang kita. Uy nga nga natabo mo ni sakon. Ang manang ulihin na. Kag isa pa, permi na giparumdom diri sa aton nga palangga ang estasyon nga aton gidhalungan ang aton nga lawas. Kay kung kisa bangod man sa pag-abusar ta sa aton nga lawas, amo man na nga mag-abot ang hindi man aton gina-expectar nga matingalan lang kita nga natabo sa aton nga kabuhi. Amo nang isa pa na siya sa dapat naton tandaan. Amo na nga sa siningation, sige hapon. Ang aton manggad, amo ang aton lawas. Pinakadako nga manggad sa bilog nga kalibutan. Amo na nga aton gid siya halungan. So, padayon kita. Kag aton man pasalamatan ang Dios. Aton man siya dayaon, bangod sa tanan nga mga pagpakamayo. Nga bisan wala kita damo kwarta, basta aral lang kita si kayong lawas. Di dayon nagtubo ang aton espiritual, kaya nga aton nga pagtuo nangin bakod. So bisan nga jutay ang aton nga material nga mga butang, malipayon kita sa Ginoo. Bisan survival lang, at least nakasurvive. Kaya importante sa kabuhi ta sa risk kalibutan, amo nang makasurvive kita. Kaya survival, kaya bisan ano pa nakadamo imo karta, paglabot sa tion, wala lang gyud po na pulos. Nga man, hindi mo na badalas lulubngan, hindi mo na badalas sa langit. Di ba? Muna nga, ang aton lamang mapuslan sining kalibutan, kung ara kita sa Ginoo, ang aton kalawasan sigurado. Importante na katama. Kamulang sining atiyon si hapon, padayon kita sa aton nga pagtuon. Preparado naman siguro inyo papel kag inyo mga bullpen. Agon nga kung gusto ni sulat-sulat gini yung mga bisikulo na yun, inyo i-review sa inyo mga Biblia. Or kung wala, di mangita Biblia. Kay uli, kung mayara ka mo cellphone, Android, download ninyo lain-lain ang version sa Biblia, aran na siya. Kay makabulig na sa aton. Mga muyo anay kita antes kita magpadayon sa pagtuon sa punong sa Diyos. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng malangit. Sa pamagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at mabait-gabay. Maraming salamat sa pagkataon na ipinagkaloob sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo inyong banal na mga salita at gayon din sa mga nakinig, manawa-nawa ang inyong mga katotohanan at igisalat. May sa kabuhayan upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo habang kami naghihintay sa pagparito ng iyong bugtong na anak. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at ang siyuro kami looy at pamilya, gayon din ang makawani. Patuloy nawa ang mga pagpupala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mimpin Jesus. Amen. Ang atong tono naman ang subong maguturan, hindi ba lang mga kasuguan dari sa Galacia? Kay
damo diri ang mga nagbinaisay bangod sa kasuguan nga ari sa Galacia. Amo naman ang hatagan tasang Italo pangod. Testingan ta subong kun ano ang mga butang balong diri. Now ang mga bersikulo unas tanan aton basahon. Ambal ni Apostol Pablo, kami mga Hudiyos kinaugali kag indi mga makasasala sa mga Hintil, sang mga Hintil. Amo ni ang premise diri sang deklarasyon nga mga pulong sa mga taga-Galacia. Pero tungod kay nahibaloan namon nga ang mga tao hindi paagi sa pagtuman sa kasuguan, kundi ang mga tao sa diri sa itong inabasa, itong libaton, pero tungod kay nahibaloan namon nga ang tao hindi paagi sa pagtuman sa kasuguan, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nagatuo kami kay Kristo Jesus agon nga mapaka kamatarong kami paagi sa pagtuo kay Kristo. Kag hindi, paagi sa pagtuman sa kasuguan. Tingali, lain ang inibersyon dra sa Biblia, inibilantaw, pero hindi nga mayong balita Biblia. Apang kung ang kunsang nagatinguha kita, nga pagkamatarongon kita kay Kristo, nasapuan man kita nga mga magsasala. Si Kristo bala alagad sang masala, kabay pa sang Dios. Kag kay kon patindugon ko liwat ang mga butang nga akon ginlaglag, nagapamatood ako nga ako isa ka manuglapas. Kag kay paagi sa kasuguan, napatay ako sa kasuguan, agod mabuhi ako sa Dios. Tinlansang ako pud kay Kristo. Si Pablo naghambal sini ha. Kag indi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo nagakabuhi sa akon. Kag inang kabuhi nga akon karon ginakabuhi sa unod, nagakabuhi ako sa pagtuo. Ang pagtuo nga yara sa anak sang Dios nga nahigugma sa akon, kag naghatag sang iya kagulingon tungod sa akon. Wala ako ginapaka walay pulos ang grasya sang Dios. Kag kun ang pagpakamatarong pinaagi sa kasuguan, ati si Kristo napatay nga wala sing pulos. Paagi sa pagtuo o kon paagi sa mga buhat sang kasuguan. Kamu nga mga taga Galacia, mga buang-buang, bali Pablo sa Galacia 3:1. Sino bala ang nagdayaw sa inyo nga sa atubangan ninyo ginpakita si Jesucristo nga ginlansang sa cross? Amulang ini ang luyag ko nga matunan sa inyo. Nabaton bala ninyo ang Espiritu Santo paagi sa pagtuman sang kasuguan o kon paagi sa pagtuo sa inyo nabatian? Buang-buang gin bala kamo sang gin suguran ninyo ini sa Espiritu? Ginahimpit bala ninyo karon sa unod? Nag-antos bala kamo nga wala sing pulos? Kon ini sa pagkamatuod wala sing pulos? Gani ang Dios nga naghatag sa inyo sang iya Espiritu, kag nagahimo sang mga milagro sa tunga ninyo, nagahimo bala ini tungod sa mga buhat sang kasuguan o kon tungod sa pagtuo sa inyo? Balita subong nga si Abraham nagtuo sa Dios, kag tungod sini ginkabig siya nga matarong. Gani dapat ninyo mahibaloan nga ang mga may pagtuo mga anak ni Abraham. Ang kasulatan nagasugid sang maayong balita kay Abraham nga nagasiling, paagi sa imo pag pagkamayuhon ang tanan nga mga nasyon. Gani ang mga may pagtuo ginapakamaayo o ginapakaayo man pareho sang matutom nga si Abraham. Kay ang tanan nga nagasandig sa mga buhat sang kasuguan, yara si dalom sang pagpakamalaot. Kaya ang kalautan, ang kasulatan na gasiling, ang tagsa-tagsa nga wala nagapadayon sa pagtuman sang tanan nga nasulat sa libro sang kasuguan, ginpakamalaot. Matagid nga wala sing tao nga ginapakamatarong sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan.
kag ang kasuguan wala magahalin or wala nagahalin sa pagtuo, kundi siya nga nagahimo sini magakabuhi pagi sa sini. Gintubos kita ni Kristo gikan sa pagpakamalaot sa kasuguan, kag nangin malaot sila or siya si Kristo tungod sa aton. Kay nagasiling kasuguan, pakamalaoton ang tagstagsa nga ginabitay sa kahoy. Agud nga ang mga hintil, mag-abot sa mga hintil ang pagpakamaayo ni Abraham, paagis kay Kristo Jesus. Agud paagis sa pagtuo, mabato naton ang saad sang Espiritu Santo. Mga utod, naghambal ako suno sa kinabatasan sa mga tao, bisan pa nga ini kasugtanan sang isa ka tao, apang kun napamatud-an na ini, wala sing bisan sino nga nagadula sini o kung nagadugang sini. Karon ang Dios nagpromisa kay Abraham kag sa iya kaliwat, wala nagasiling ang kasulatan kag sa mga kaliwat, subong sang madamo kundi subong sang isa ka tawo kag sa imo kaliwat nga amo si Kristo. Karon amo ini ang akon ginasiling, hambal ni Pablo, ang kasugtanan nga ginapamatud-an sang Dios ang kasuguan nga nag-abot pagligad sang apat kagatos kag katuan katuig, wala nagadula sini agod nga ang saad wala sing pulos. Kay kun ang mga palanoblion nagikan sa kasuguan, hindi na ini tungod sa saad. Kun amo, ano bala ang kasuguan? Dindugang ini tungod sang mga paglapas, tub-tub nga mag-abot ang kaliwat nga sa iya ginasaad, kagintangdo ini paagi sa mga anghel, paagi sa mga kamot sang iya sang isa ka manog patunga. Karon ang manog patunga hindi na manog patunga sang isa, pero ang Dios isa lang. Gani batok bala ang kasuguan sa mga saad sang Dios? Kay kon may kasuguan nga ginahatag nga makahatag siyang kabuhi, ang pagkamatarong kuntani pagi sa kasuguan. Pero ang kasulatan nagtakop sang tanan nga butang sa dalom sang sala, agod nga ang saad pagi sa pagtuo kay Kristo mahatag sa mga nagatuo. Pero sula pamagabot ang tion sang pagtuo, kinabilanggo kita sang kasuguan, tubtob nga ipahayag ang aton pagtuo. Gani ang kasuguan nangin manunudlo sa aton sa pagdala sa aton kay Kristo, agod nga kita matarong pagi sa pagtuo. Pero karon nga nag-abot na ang tion sang pagtuo, wala na kita idalom sang manunudlo. Kamutanan mga anak sang Dios pagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Now, dire maguturan kinklaro ta ining magibasa tanang mga bersikulo. Duha ka klase sa kasuguan diri ang ginpahangop ni Apostol Pablo. Ang kasuguan nga ato na diri ginaliwat, ginasulit-sulit, ang kasuguan nga ginhambal niya sa bersikulo 19, may kasuguan nga ginlapas. Kagbangod sa kasuguan ginlapas, may gindugang nga kasuguan. Ang ginabasa at tanan ng mga kasuguan dito sa unahan, ang kasuguan dito, amuto ang mga ritual, ang mga paghalad-halad, tanan ng mga paghalad-halad nila sang una, gindugang to siya bangod sa paglapas. Ano ang butsilingon? Nabunuman bala na to ang nakasala unas tanan si Adan, si Iba, dayon naghalad sila sang sapat. Bangod sa paglapas, gindugang ang halad. Kaya ginhalad to nga sapato, amo to ang naga-simbolo kay Jesus nga mapatay bangod sa aton sala. Amo na nga, ang ginasiling dito nga kung ang tao pagamatarungon pagis kasuguan kay halin sa paghalad-halad nila sang una, tungod sila pagtuo nga ang sapat nga ilang ginahalad nag-representar ka Kristo, so namatarong sila sang nagatuo sila nga ang amo tong halad nagasimbolo galito kay Kristo, hindi bangod sa halad. Kaya ang problema kung kisa, na-divert man ang atensyon sang tao, na-divert ang atensyon na nakadto dito sa ginhalad, hindi sa ginsimbolohan sang halad. Hasta sa subong, may mga tao nga muna, pero sa pihak naman,
may mga tao nga gin-generalize nila. Kung makabasa sang kasuguan, ginlakip na dito ang gintawag tang moral nga amo ang Ten Commandments nga gisulat sang tulo sang Dios, ginlakip dito sa ceremonial nga ang kasuguan nga ginsulat sa paagi sa kamot ni Moses. Amo na ang dapat mentidihan. Amo na ang ginasala siling diri nga kun amo ano bala ang kasuguan na gindugang ini tungod sang paglapas. So diri maintindihan ta nga may kasuguan nga gindugang tungod sa paglapas. Ang ginlapas amo tong Ten Commandments, ang gindugang amo tong mga ritual, mga paghalad, ginaula sang dugo. Kay nga aman suno sa 9:22 ni Bruhanon, kung walay pag-ula sing dugo, walay kapatawaran sang sala. Amo na nga, amo na ang kasuguan tani sang una, pero hindi sila pakamatarungon bangod sa ila paghalad, bangod sa sapat, kundi ang ginsimbolhan sang sapat, bangod sa ila pagtuo. Ang problema lang diri sa taga-Galacia, hindi lang sa taga-Galacia, kundi pati pa sa Roma, kasi iban pa nga mga sulat ni Pablo, kay si Pablo, gintawag siya para nga apostol sa mga Hintil. Ang problema diri kay bangod sa mga Hudyo nga wala nagpati kay Kristo, nga si Kristo amo na tong Mesiyas nga ilang ginahulat, lugay nilang ginapaabot, ginahulat pag-abot ni Kristo, way man lang gintuuhan. Kay amo ganito nga nagtuo sila nga ang Kristo nga mag-abot. Siyempre, kaliwatan ni David, si David Mangranon, si Bad David Hari. Siyempre, pag matao ang Mesiyas, halin magyapon sa Mangranon, hagilin gyapon sa royal nga mga tao, mga halang doon nga mga tao, kay nga man, kaangay kay David, kay Hari. Karon kay pagkatao ni Kristo dito malang sa isa ka pobre nga panday nga si Jose, pobre nga iloy nga si Maria, dito malang sa Nazareth, dito malang sa gamay nga lungsod sa Bethlehem. Na dito sa Banwas Bethlehem, adi hindi siya nagpati. Amo tong bisan may damo nga mga ginahimo si Kristo nga mga milagro, agud nga patihan siya. May mga 35 ka mga major nga mga milagro ginhimo ni Kristo, pero wala gid siya nagapati. May ginhimo si Kristo nga 40 ka mga parabola or parables, mga paanggid. Wala gid sila magtuo. Amo na nga ang natabo, padayon sila. Amo na nga diri sa sulat ni Pablo sa mga Galacia, pero nga ang dapat nato ni binagbinagon maayo kay ang natabo sa subong, ang kadamaan nga nagatuon sa Biblia sa ila pangunahuna ang kasubuan diri nagalakip sang Ten Commandments. Amo na nga dapat tandaan siya kay gindugang ang kasuguan bangod sa paglapas. Anong kasuguan? Ang mga ritual ng kasuguan. Tandaan niyo na dayon may ara kita manugpatunga sino nga mediator si Kristo. Amo nang naghambal siya nga gani batok bala ang kasuguan sa mga saad sang Dios? Hindi ah. Nangaman kay kung may kasuguan nga ginahatag nga makahatag sing kabuhi, ang pagkamatarong kutani paagi sa kasuguan. Ang kasuguan diri ang ritual, ang mga paghalad-halad. Kay ang kasuguan nga tong Ten Commandments, lain siya. Pero paghanabal diri nga sa 24 kag 25, gani ang kasuguan nangin manunudlo sa aton sa pagdala sa aton kay Kristo, agod nga kita matarong pagis pagtuo. Amo niyang natabo. Bangod sa paglapas, nagkinahanglan ka sang manluluwas. Kaangay sa isa ka makasasala, agod nga maprotektaran siya dito sa panahon nga may ara bali trial sa korte, kinahanglan ka abogado. So, amo nang manugpatunga or mediator or lawyer. Attorney. Amo na nga, dalon ka kay Kristo, ano ang sino magdala sa imo? Ang kasuguan. Kay, kung dinaroon ka sa kasuguan nga ikaw, magkasasala, kay ginlapas. Amo tambalon, bangod sa, halimbawa, sa pagpatay na lang, para aton mahimuan siya sang isa ka, halimbawa, ilustrasyon. Nakapatay ang isa ka tao. Siyempre, dakpon siya sang polis. So, sa mga dahil sa ginpasakaan sumbong, may kaso siya,
kay nag-complain ang complainant nga mga parinte or sila tanan dito nga sa parts ang napatayan. So, may respondent naman, sino? Ang suspected criminal. Sa aton nga parte, sa aton hindi, ang pirmi din nga akusar sa aton tanas nga we are sinners. Dayon si Kristo, amo ang aton abogado. Kita ang accused, si tanas ang accuser. So, nga ang nabalaan nga ikaw na kasala, bangod kay may kasuguan. Pero nga ang magdulo sa aton kasuguan, patukato kay Kristo, bangod kay nagkinahanglan kita sa ang abogado. Way man sing lain nga bantog nga abogado si Kristo man, so magdangop kita kay Kristo, pabuli kita kay Kristo. Amo na nga gindala kita kay Kristo paagis kasuguan. So, kaangay gyapon to sa ceremonial kag moral. Ceremonial kag moral ni pangop ni Pablo eh. Labi na sa moral. Kay sa ceremonial, bangod sa paglapas, naghalad. Yes. Agod nga, ikaw, maabsil to sa imo nga kaso. Pero, tungod kay ang amo to nga halad, nagasimbolo kay Kristo, ang sapat na ginhalad. Sa pag-abot ko no sang pagtuo, kay nagtuo kami ni Kristo, wala ka na idalom sa manudlo. Ano to? Ang ceremonial. Way labot ang moral, nga man. Kay natuduan ka na, imbis nga magpatay ka pa sang sapat, maghalad ka pa sang sapat, natapos naman to, ilansang naman sa cross, ano sa Colossus 2:14, amo na ang kasuguan nitong handwriting of ordinances, hindi man to God's, or written by God's finger law, ang Ten Commandments, ang written law man to sa the hand of Moses, amo to ang nagtudlo sa imo nga maghalad ka tani sang sapat, pero kay napatay naman si Kristo nga, among katapusan sa to, dalon ka na pagkato kay Kristo. Nga man, kay nakalapas ka sa moral, ikaw na mismo magkanto kay Kristo bilang imong mediator o imong abogado, imong attorney, dayon, amunta siya ang mangin abogado mo para sa amay. Amuna ang adari makuturan, ginpaathag maayo ang kasuguan. Amuna ang pagsilingin po sa Pablo dere, kamutanan mga anak na sang Diyos, paagis pagtuo kay Kristo Jesus. Wala naman to ceremonial. May labot ang moral, nga man, kay way man to madula ang moral. Kaya ang tanan nga sa inyo ginabutismuhan kay Kristo, ginabutismuhan, nagsulob ka mo kay Kristo. Namuna ni wala sing Hudyo, o kon Grego, wala sing ulipon, o kon hilway, wala sing lalaki, o kon babaye, kay kag kun iya ka mo ni Kristo, mga kaliwat ka mo ni Abraham, nga mga manunubli suno sa saad. Managin pamangkot kung kita ano nga kasuguan ang manudlo sa eskwilahan ni Kristo sa pagdala sa aton kay Kristo. Amo nang ang ceremonial kag ang moral nga pagsulundan sang napulo ka mga sugo. Kasi Kristo amo ang sansaran sang bugos nga ekonomiya sa mga Hudyo. Ang kamatayon ni Abel resulta sang pagdumili ni Cain sa pagbaton sang plano sang Dios sa eskwilahan sang pagtuman agud maluwas paagi sa dugo ni Jesu Kristo nga ginlaragway sa mga halad nga nagatudlo kay Kristo. Ginbalibara ni Cain ang pagpaagay sang dugo nga nagasimbolo sang dugo ni Kristo nga ipaagay para sa kalibutan. Ining bugos nga seremonya gindala kag ginhanda sang Dios kag si Kristo nangin sadsaran sang bugos nga sistema. Amo ini ang pagsugod sang iya buluhaton bilang manunudlo sa eskwilahan sa pagdala sang makasala nga tawhanon nga mga ahinti sa pagbinagbinag kay Kristo nga pundasyon sang bugos nga ekonomiya sang mga Hudyo. Ang tanan nga nag-alagad may kaangtanan sa sangtuaryo ginatudloan sing dalayon nanungod sa pagpasilabot ni Kristo para sa tawhanon nga rasa. Ini nga pag-alagad gindisenyo sa pagtuga sa tagsa katigipusoon sang paghigugma sa kasuguan sang Dios. Nga amo ang kasuguan sang iya ginarian ang napulo kasugo. Ang halad nga ginhalad mangin isa ka leksyon sang gugma sang Dios nga ginpatay kay Kristo sa nagaantos nagakapatay nga biktima nga nagdala sang iya kagulingon sang sala
nga sa diin ang tao nakasala, ang inosente nga ginhimo nga sala para sa aton. Sa pagpamalandong sining dako nga tema sa kaluwasan, makita naton ang binuhata ni Kristo. Hindi lamang ang ginsaan nga dulot sang Espiritu, kundi pati man ang kinaugali kag kinaiya sining sakripisyo kag pagpasilabot. Amo ang topiko nga dapat magtunga sa aton mga tagipusoon sang mataas sa grado, mataas nga mga ideya sang kasuguan sang Dios nga nagahupot sang iya mga pangangkon sa tagsa katawhanon nga insya. Ang paglapas sa sinang kasuguan sa dyutay nga buhat sang pagkaon sang ginadumilian nga butang nga bunga nga ginumili sang Dios dito sa talamnan sang Eden, nagdala sa tao kag sa duta sang resulta sang paglalis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Ang kinaiya nga nagpasilabot dapat gid nga maghimo sa tao nga mahadlok sa paghimo sang pinakagamay nga aksyon sa pagsupak sa kinahanglanon sang Dios. Dapat mayara sang maathag nga paghangop kung ano ang naghuman sang sala. Kag dapat naton likawan ang pinakadyutay nga pamaagi sa paglapas sa mga dulunan gikan sa pagtuman pagadto sa pagkadi matinumanon. Luyag sang Dios nga ang tagsa katapo sang iya tinunga, iya tinuga, makahangop sang dako nga buluhaton sang walay katapusan nga anak sang Dios sa paghatag sang iya kabuhi para sa kaluwasan sang kalibutan. Tanawan ninyo kung daw ano nga gugma ang ginhatag sang amay sa aton, nga gintawag kita mga anak sang Dios, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton, kay wala ini makakilala siya. 1 Juan 3 versikulo 1. Lamang makuturan ang aton timpo na ito. Naubos naman, aton anay siya tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami muling dumunulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawa at gabay. Maraming salamat po sa inyong mga salita naming napakinggan. At nawa ito'y maunawaan upang kami makapaglingkod sa inyong lubusan at may katapatan. At pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rocamilo Oy at pamilya at mga kawani, patuloy nawa ang pagpapala namin kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya pong pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carrots.
6: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Masto,
3: ano tayong insider ba?
0: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, kagwani, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na damo sang gituag tambok no ang imong atay kagit ko si cirrhosis of the liver mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number 1, nag-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang

0: ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol, kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack ka. Asign lang na nga, perti na ka, problema ang imo ang gituhag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 590C. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
1: Palainom ako.
0: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
0: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, simpre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may putasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500

0: inom ka na mighty sea or pure sea, agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag mighty sea sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagin sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
0: Rustan. Palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karni. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karni na kabalos.
0: Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Ano yung sekreto niya?
4: Milig siya taguay.
0: Huwag siya panago si rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: DC, kuno, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18, plug mo. Uy, ka 19
3: ah. Kampiyon ni
0: Magpich. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Maligo. Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pilak importante, hamot-hamot ka, kung imo hapon, DTX Beauty Soap.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. DTX
6: 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga, kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500!
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
0: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
3: para ay, may pares kina, may pares.
0: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
3: Klinika Dio Fresh.
0: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio oh. Fresh.
3: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
3: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Murito nga kape ni Saril dyan, wala na sa iban.
3: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
9: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
3: Pwede sa diabetison.
9: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
9: No? May... Oo, oh, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
9: may
3: ka pa?
9: May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harak pa muno laurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
0: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
3: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: Mm. D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, wala kaagi init, Sir Boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
1: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halula. Ang haloblak sini, lipids.
0: Di kung pala inom kaya dito ribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag dito ribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
1: Napamati sa aton.
0: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
10: Uy, na
0: glutathione na nga may glutathione sa kada selula tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals gapang damage siya grabe ang Ginoo no di may ga-damage ang ato selula
1: may ga-repair man
0: ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
0: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
10: Kulang na.
0: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
9: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yung sir boy, 60% is made of fats. No?
1: Correct.
9: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
9: Kaon money. No.
0: Oh. Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
2: Oh.
1: Layo lang.
0: Layo gidya. 100 times.
2: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
9: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
1: Nerve cells,
9: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
1: No? Amunag natag sa D3 bio.
9: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
0: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
9: Oo.
0: Di ba gasiga-siga.
9: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
10: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagod may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano buot silingon sina? kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilula, which increases which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
0: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria.
10: Mm-hmm.
0: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero minam mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
10: Mm-hmm. Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
10: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
10: cancer.
0: Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
10: Uh-huh.
0: It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
2: Ang bisan dinggi gani inom ko.
0: Di ba dinggi subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
10: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastad ra. Hindi lang virus ang kaya patyon. Bacteria. Sang ano? even bacteria, mga tibihon na inom gid mo ditribayo.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kon may ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami inauha. Si may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
8: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:35 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuscalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga.

0: Hello, good morning. Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga K-5 sa ato sa libar mga pagpangalaga diri lang sa balitang K-5 sa umaga. Kamusta nang aton sini mga pinarangga ka mga tagpalamati, mga suki naton sa kanginan nga nagaupod gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Today is Monday, adlaw kita sa Lunes mga ka K-5. Sa una nga semana sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Today is May 4. Sala galing aton ni kalendaryo pala yung kuna inyo. O Abril pa din kalendaryo tuloy sa sulodo. Mayo 4, 2026. May 4, 2026, mga ka-K5 sa ito, sinibarwa nga pagpangalagad, diri sa balitang K5 sa umaga. Sa ito, sining mga pinalangga ng mga kuturan, mga suki na ito, ng mga tagpalamati, labirin nga ito, sining mga vendors sa nagkalain-lain ng mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, mayad-ayad nga aga kaninyong tanan. Kamusta ang aton paningkay-singkay aga pa sa ito, sining mga baligya? Anong plastada, tada? Nakadawa-dawa na black kita. Nakabulo-bintana kita. Sa aton sini nga mga mamang chopper aga para kapasada. Nagalibot-libot na kabiyay aga pa sa mga taxi patrollers naton, sa mga mobile patrollers, grab patrollers, tricycle driver, e-bike driver, tricycle driver. Sa aton sini nga mga mamang chopper. Nagapasada aga pa nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo nagapangita sang pasahero. Good morning sa inyo nga tanan ha. Kamusta kay nagalog-alog nagawang presyo sang petrolyo sang langis? Kamusta nang mga bulsa ta? Ginatamyaw taman sa mayong morning kaginabi-abi ang presensya sa aton sini nga mga netizen, mga online viewers naton, mga overseas Filipino workers abroad. Kada katutok na sa aton sini barwa nga pagpangalagan. I-like, i-follow, i-share ang aton sa official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo mga ka-K5, para mas malamo pagid mga kultura nato around the world, ang makapamatid rin sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan, ako naman ang inyo alagad sa kahanginan. Kaupo ninyo sa tag sa kaaga, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Madamo kita mga ka-K5 sa nga labing talagang doon ng mga balita nga ito sini nga pagkadiskusyonan sa mga aga sa sulod sang isa ka oras kagtunga nga pagtalakay sang pila ka mga importante nga mga balita sa ito sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamat. And of course, inaabi-abi tagit ang mga nag-upod sa ito na nga ito nga mga fans club international 1 and 2. Always kita katutok sa balitang K5 sa umaga. Ma'am Ning Ilumba, good morning. Heavenly Father, thank you for this beautiful morning. I lift up my family to you, asking for abundant blessings over its member as we step into this new month. Thank you for the love and unity we share, and I pray that you continue to strengthen our bonds as we grow together. I pray for health, safety, and prosperity ahead of us. Thank you for my family, relatives, and friends. Bless them also, Lord, and keep us all safe in your loving hands. Amen. A blessed Monday morning sa imo ka K5 Rio Malay. Kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati sa balitang K5 sa umaga. Ma'am Ellen Pagaypay, Nurse Blanco, Ngito Guanzon, sa kairapista John Lawrence. Alas 4:42 mga ka K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Mga balantayan aton sini nga mga balita sa aton sini banwa nga pagtutok sa mga isyo kag labing talalupang do naton sini nga mga balita. Diri lang sa balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Aton tutukan ng pila ka mga importante nga mga developments. May kang tanan sa mga pila ka mga ginasundan naton nga mga balita diri sa balitang K5 sa umaga kag sa pila ka mga public affairs program sang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Ilabi na gid ining natabo nga nagtubla gid sa pila naton sini ka mga kuturan. Ilabi na gidra sa pumuluyo sang pabiya. Ini matapos mga ka-K5 ang natabo nga kremen no, dira sa may sulod sang isa ka subdivision dira sa may pabiya Iloilo, partikularmente sa Ungka 1. sa aton sini nga mga KK5. Ang Pabia Municipal Police Station ginalantaw nga ginutas ni Frank Royce Barbasa ang iya sini nga kaugalingon. No, sa aton sini nga mga KK5, apisar nga ti wala pa magabot kag magwa ang 100% ka confirmatory test o kung na ginatawag naton sining nga DNA test mga kakipay, no? Sa sining bangkay nga nasapuan dito sa may sulod sang isa ka subdivision matapos ka magluntad ining ginapatihan nga sunog. Pero sang gintap na ining kalayo nagtatambad sa pila ka mga residente ang isa ka bangkay mga kakipay nga nasunog sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kadamo sa mga speculations and mga tsyorya ang ginapanumdum sang pila naton sini barwag ka mga pumuluyo. Pero sa investigasyon sang aton mga kapulisan, ilabi na sang Pabia Municipal Police Station ano gidman ang ila sini nga paglantaw diri. So sang gintaliktan nga mga inadlaw, ginsiling sang Pabia Municipal Police Station sa pagpanguna sang ila sining hepe, no? Waisang liwan si Police Captain na Retsfield Presquito nga tido pagutas sang iya sining kaugalingon nga kabuhi ni Frank Royce Barbasa ang natabo kagapati ang Pabia Municipal Police Station nga wala sang foul play suno sa ila sa kamatayon ni Frank Royce Barbasa. Pero ang pamilya Barbasa hindi komporme, hindi kontento sa pahayag sang Pabia Municipal Police Station. Sa aton sini nga mga KK5, no, matapos ka ang pila ka mga pamilya may aras sa mga public posts sa sila social media accounts nga nagapabutyag mga KK5 sang pagkadismaya sa sining resulta o kon payag sang Pabia Municipal Police Station nga nag utas sang kabuhi ya ining si Frank Royce Barbasa. Inaya halin ya sa sentimento sang pila ka mga himata sang pamilya Barbasa. Ang pamangkot malang diri nga until now may pila ka mga speculations sa tonsining mga KK5 nga wala ya sila nagapati nga ang ining pagkamatay sang sining bangkay even though nga tiwala pa ni sang confirmatory 100% kasi Frank Royce Barbasa ni but the family already acknowledge the victim as Frank Royce Barbasa based on their following identity, no? Sa aton sini nga mga KK5, ti ang balilang height amo amugin mo, no? Una na sa aton sini nga mga KK5 kag ti pila na kadlang wala makakontak sa ila si Frank Royce Barbasa and they are now claiming it as Frank Royce Barbasa. But sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang kamatayon sini amo na yang hindi mabaton sang pamilya, no? If this is really a what we call it suicide sa aton sini nga mga KK5, ha? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati. So lantawon tay na sa aton sini nga mga kabiyanan karon. Ang pamilya ni Frank Royce Barbasa ginatag nga si Frank Royce gidman ini sa pagpati nila kag pagparagopnop nila apisar nga wala pa sang DNA test nga nag abot, no? Pero amula na gina sila yung tagani nga ti when it comes sa natabo sa iya, hindi kumbinsido ang pamilya nga pag-utas sa kogulingon sini nga kabuhi mga KK5 ang natabo kay Frank Royce Barbasa. May pila ka mga ginapangita kaginalantaw pa ang pamilya. Pero ti sa investigasyon niya sang pulis sa aton sini nga mga KK5, no? Wala kuno sang foul play and base sa mga circumstantial evidence. When we say circumstantial evidence mga KK5, ini ang mga nag-gather mga kabiyanan nga mga impormasyon kag mga CCTV footages sa ton sininga mga ka-K5 sang sininga mga ka-K5 nga mga pulis naton no dira sa may palibot sang sulod sang subdivision kag sa ginapatian mga ka-K5 mga pag backtrack sang ginalinan ni Frank Croix Barbasa sa ton sininga mga ka-K5 karon taud-taud don tani no sa ton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati taud-taud don tani no halin sa pag sakay ni Frank Croix Barbasa sa Grab pagkadto sa pila sini ka mga gimpang hapitan kag gimpang kadtuan pagkadto sa sining pagkadiskubre sang nagakasunog mga ka-K5 nga bangkay didto sa sulod sang subdivision dira sa may Pabiya sa aton sining mga ka-K5. Well, all due respect sa aton sining mga kuturan nag PM sa aton ang opisina sang sining subdivision nga wala sir hindi lang namon hindi nyo lang pagmit lang ang amon subdivision oh. Pati hindi naman niya bag-o sa mga pumuluyo sa mga nagpamati sa ato na. Bisan hindi naman pagmit lang ang pangalan, balaan nyo dumalang na. No? Sa aton sining mga ka-K5. Oh. Kay ang iya sining nga ano, nga ang pangalan, sounds like sang hilaw nga paho. Oh. Sa aton sining mga ka-K5. Sa aton sining mga kuturan, alas 4.50, si ka-K5 Karen, standby na dayon sa linya, kay may pila ka mga i-plus star seniors ka-K5 Karen, Badilla. Oh, ka-K5 Karen, i-plus star mo anay ang pagpasunod sang sining timeline, no? Sang hulag ni Frank Croix Barbasa hasta sa lugar kung sa diin pinakaulihi siya nga nakitaan. Kaysa pagbalik mo karon ka-K5 Karen Barilla, sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati, dugangan ta ang mga developments kag follow-up reports na tuhoy ni sa kaso ni Frank Croix Barbasa ka-K5 Karen. So subong, plastar mo di anay liwat sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ang timeline, umpisa nga nagalin si Frank Croix Barbasa dira sa may barangay Kaingin, Lapas, kagpakadto sa pinakaulihi sini nga location base sa investigasyon sang aton mga kapulisan. Dira lang kita, nay kaysa pagbalik ta, bakbakan ta naman ang dugang sini nga mga detalye. Ha? Sanbay ka mong sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ha? Kadamo kita sa mga nakaline up ng mga balita sa aton sini mga unit 5 reporters. Pero isa sa pinakagilabantayan gid sa aton sini mga pumuluyo, ang development sa sining bangkay nga nasa puan dito sa sulod sa subdivision sa Barangay Ungka 1, Pabiya, Iloilo, mga ka-K5. Ka-K5 Karen Badilla sa report. Go ahead.
2: K5 Ray, kung madumduman, April 28 dere, based man nino sa investigation sa Pavia Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Richfield Presquito, una nga nakitaan K5 Ray si Frank Croix Barbasa nga nagsakay ni siya sa Grab taxi halin dito sa may balay sang iyang atiya sa Barangay Kaingin sa distrito sang Lapas alas 5:03 sang hapon K5 Ray. Then uno na way ni nakahibalo ang pamilya kung sa diin ni siya mapadulong, pero based sa pag backtrack sang aton niya nga kapulisan paagi sa CCTV K5 Ray, nahibaluan nga si Frank Croix halin dito sa Barangay Kaingin nagadto ni siya sa balay sang iyang abyan sa distrito sang Mandoriao K5 Ray alas 5:34 man sang hapon. Then sa information diri nga nabato naton ti miginbilin dito nga sling bag ining si Frank Croix sa iyang abyan K5 Ray. Then ang dugang dere nga information sa Pavia MPS nga ining si Frank Royce liwat ni siya nga nagsakay sa Grab taxi kag nagpadulong kay Five Ray sa isaya ka gasolinahan dira ya sa may barangay Hibaw-an sa distrito sa Gihapon sang Mandurriao kung sa diin nakit-an man nga nagbakal ni siya sang gasolina kay dapat ang baklon niya ni is 8 liters kay Five Ray o galing since nga hindi ang bastante ang mga sunudlan ni Frank Royce Barbasa kay Five Ray 7.5 lang ni nga or 7.5 liters lang ang nahatag sang pump boy sa iya kag ulihi nga nakit-an sang pump boy nga ang plastic nga container kay Five Ray ginbutang niya ni sa sulod sang iyang backpack. So nakit-an dito siya sa may gasolinahan sa Hibaw-an alas 8:19 sang gabi base sa CCTV nga nakuha sang kapulisan naton. Then dugang pagid nga nakit-an si Frank Royce alas 8:27 man sang gabi dito sa isa ka mall sa Pavia. I-mention ta na lang kay Five Ray no sa may GT Town Center kay Five Ray sa Banwasang Pavia. Then ulihi siya nga nakit-an suno diri sa kapulisan ta.
0: Kay Five Karen? Sa GT Mall dapat nakit-an sa nga naga?
2: Nag-abot siya dito sa may 7-Eleven kay Five Ray.
0: From halina nakakadto na siya sa gasolinahan no una?
2: Yes, yes.
0: Okay. Pero gusto talang klarohon eh, ang 7.5 liters ka to, amunay base sa mga pila naton, sining nga nakuha ng informasyon dito sa gasolinahan, nga, una, isa lani, gamay lani nga galon, ang bitbit ni Frank Royce Barbasa, kuno. No? Pero, amunay oh, positively, may nagbakal nga lalaki sang gasolina, kag gusto ya 8 liters. However, ang bitbit yung galon kulang. Nagabot pa ganis punto nga pating tumbler ya kuno, pabutangan niya. Pero suno dito sa gasolinahan nga wala sila nagpasugot kay tungod nga ti kanugon kuno ang yes. Tumbler nga butangan mo sang gasolina kay malalon kuno tong tumbler ya.
2: Yes.
0: Nangita na lang sila sa pila ka mga 1.5 nga mga suludlan kag ginpang buta to ka K5 Karen Badilla, no? Atong mga gimpamakal nga gasolina ni Frank Royce Barbasa kuno. Si Frank Royce Barbasa ti way tapan ni matulid gid kung ang itsura bala sang nagbakal ma-confirm sang gasoline boy based sa iya nga nadumduman nga nagasanto gid sa itsura ni Frank Royce Barbasa or pwede man nga ang nagbakal sang gasolina dito lain nga tawo kay Five Karen Badilla. Okay, so given the circumstances and given the investigation of the Pavia Municipal Police Station, shall we say si Frank Royce Barbasa gidmantong nagbakal sang gasolina. Nagsakay siya naman sa Grab, then nagpa-drop sa dira sa may 7-Eleven?
2: Yes, kay Five Ray, correct.
0: Okay, so nagpa-drop na sabot, siningon, why na ning Grab nga ikaduwayang ginsakyan, naglakat na. Okay, nag-ano sa dito sa 7-Eleven dapit kag sa GT Town Mall?
2: May ara siya sang gin bakal or ginkatuan man kay Five Ray dito sa area. Pero wala na ni natulid gid kung ano pagit ang iba niya nga ginhimo dito sa nasambitan nga establishmento kay Five Ray.
0: Okay, sige, go ahead.
2: Then after sina, ulihin siya nga nakit-an alas 8:52 sang gabi kay Five Ray paagi man sa CCTV nga nagsulod siya dito sa may Green Meadows sa Barangay Ungka 1 sa Banwasang Pavia kay Five Ray kag suno sa kay Captain Richfield Presquito nagdugang pagid nga nakita si Frank Royce sa CCTV dito na gid mismo sa sulod malapit sa balay sang iya nga ex-girlfriend kay kung madumduman kay Five Ray ang ining si Frank Royce nagahingyo ni siya tani sa ex-girlfriend niya nga maistoryahan na yung sila nga duha o galing wala ni siya nahatagan sang kahigayunan kag sang amo to nga time April 28, mga alas 8 sang gabi, malapit manog alas 9 kay 5 Ray, wala nakapahibalo si Frank Roy sa iyang ex-girlfriend nga ara siya nito sa subdivision kay 5 Ray. Tinakitan man sa CCTV nga ining si Frank Roy samtang nagalakat-lakat sa may subdivision, may ara siya sang dalang bag kay 5 Ray kag ti amo ni suno sa kay sa Hepes ang Pavia, wala na siya dayon nakitaan nga nakagwa pa sa may subdivision kay kung mahibaluan kay 5 Ray may ara sang CCTV sa exit man sang amoya nga subdivision kay 5 Ray kung sa diin wala na capture nga nagwa si Frank Royce dito ya sa nasambitan nga lugar kay 5 Ray.
0: Sige. Nahambal mo kay Ina based on the circumstances naton alas 8 sa gabi, dira-dira, sang nakita nga nagsulod si Frank Royce Barbasa sa may
2: subdivision.
0: Subdivision. Alin sa paglakat dito sa kay Ina, kakipay ka rin? Now my question is, ano oras atong POV video ni Frank Royce Barbasa nga nakit-an sa iya sini Android phone, ginaypasize na rin Android phone. Because based on our separate investigation, kakipayb ka rin Badilla, may isa pagid ka cellphone si Frank Royce Barbasa. Tama? Kagang iya nga isa ka cellphone, kung hindi kita magsala, based man sa pahayag sang pamilya, may iPhone ini siya nga cellphone. Tama? We are not really particular, but sa nakuha tanga information do iPhone 17 kuno.
2: Yes.
0: Kakipayb ka rin. Now, there is why ginipasize ta nga ang cellphone nga nakitaan dito sa area is an Android phone. No? Kakipayb ka rin? Okay. Lain ang Android phone sa iPhone. Tama?
2: Yes, correct.
0: Okay. Now, ang pamangkot ko kay suno sa police, nga ginpakita man sa pamilya kuno ang video nga sa na-recover to nga cellphone nga Android phone nga may video si Frank Royce Barbasa nga ginabidyohan niya ang area dira kakipayb ka rin kung sa diin na sapuan ang inang sunog na bangkay. Kakipayb ka rin ba dila? Ang pamangkot, ano oras to ang video? Dulom na, sanag pa?
2: Medyo sanag-sanag pa kay 5 Ray according diri sa kay Captain Fresquito, pero wala niya nakita kung ano oras ang pag-take sang amuto yung video sa area kay 5 Ray.
0: Ti sa investigasyon alas 8 na sang gabi nag-abot na si ano? Si Frank Royce Barbasa, tingado sanag-sanag pa yung video ya.
2: Oh, amo nang dako nga palamang kutanon diri sang aton man nga kapulisan.
0: Happy 5 Ray. Oh. Pero ano na bala? Tawag ni ang nakit-an bala sa video si Frank Royce Barbasa nga siyang ga-video?
2: Yes, yes. Kaya sa sunod sa kay Captain Fresquito, dinaga POV ini siya sa iyang ano kay 5 Ray.
0: Magambal kita POV ang meaning sina point of view. Oh. Sa ton sa mga ka K5 now. Amo ning uso subong mo POV sa mga TikTok balak nag Facebook. No? A short clip o video nga ginapakita mo ang imo sining sitwasyon or whatsoever day, no? Ka K5 Karen Badilla. Next ko pamangkot, nakita bala may date ng video kung when sa gin take mo.
2: Oh.
0: Did our police officer also stated the exact date of the video kung saan on na sa gin kuha?
2: Wala kay 5 Ray, no? Kay ang nagauyat ni isang cellphone suno sa Hepe ang pamilya kag wala naging pakuti sang pamilya ang cellphone sa kapulisan. Amo tong why sila nakapangusisa maayo kung ano ni oras kag sansan o gintake ang video kay 5 Ray.
0: Oh, actually hindi mo gimana dapat pagkutihon because number one, those recovered items is considered as a evidence for the ongoing investigation. It should be turned over to a right office to extract certain evidences. No? But damo ganig pamangkot to kay Police Captain Fresquito kung nga ato gin na matumatuhan niya to kakasang motherboard kakipayb Karen kay ginbutang sa cellphone niya? Anyways, may mga pamangkutano na, may iba na nga mga nag-raise ang sina nga question eh, no? But then, kung basiya naton ang video nga hambal mo way ni kay Santo sa Anuaw. Sa una nga nakitaan si Frank Royce Barbasa nga nagsulod sa subdivision na lasotso na siyang gabi. K5 ka rin?
2: Yes, K5 Ray.
0: Eh, klaro, hon, tabi na. Tapos may video sa nga domisyon sa nagsanag pa. Ano?
2: Nga naga-POV.
0: Advance na nagkanto dito. Nga may makita sa CCTV. Ano? Daan na tong video. Nga gin-video-videohan niya. Ano? K5 ka rin?
2: Amo man na ang i-kwanon naton sa kapulisan ta kay tik sa ila dire sa kay Captain Presquito sa pagpamangkot K5 Ray why sila nakahibalo kung ano ginto oras gintake ang video.
0: Or ba si sadag-sadag lang ang panalukan kay ti may mga suga das pliboto ay man?
2: O ang wala man K5 Ray.
0: Negative?
2: No? Oo, negative man.
0: Okay. Isa na sa mga pamangkot naton. Ikaduha, ka K5 ka rin, nakitaan sa prior to this nga nasa puwan sa you know nagakasunog na di ba nagsulod to sambal mo sa subdivision mga quarter to 8
2: yes
0: oh sa mga drabi sa 7 to 8 nga timeline diin sa dayon nagadto
2: amo na ang wala na nahibaluan dayon sang ato
0: hindi ba may information nga nag-break balik sa kuno sa gwa sa balay sa Migaya.
2: Nagpungko to siya.
0: Oh, amo na, so halin yes. Sa pagsulod ya, but silingon ng diretso sa lapit sa balay sang Nubiaya.
2: Yes, sa lapit, oo, oh. Lapit ayon sa balay ka ex-girlfriend.
0: No, nagano to sa?
2: Nagpungko-pungko lang gid kay Five Ray kay gusto yan ni Tani nga makigistorya sa babayi, pero since pagadto ni da suno sa kay Captain Presquito kag according man ni sa panaysayon sang babayi sa kapulisan ta why siya nakahibalo nga si ano itawag si Frank Royce ara gali sa subdivision sang amuto nga time K5 Ray
0: may mga collags ang cellphone sang girlfriend nakita ang pulis nga nagapamatuod nga si Frank Royce Barbasa kapila magtawag sa iya sini nga nobya.
2: Negative K5 Ray.
0: Wala sila makambal kay may pila ka mga impormasyon diri nga ika tatlo ka beses nga nagtatry tawag si ano si Frank Royce Barbasa sa Nubia tapos sabi sa iya kuno nga cellphone nga ni-cover to suno kay sa aton nga mga kapulisan. K5 Karen.
2: Kaya ang ining suno sa kay Captain Presquito ang ano lang gid ni hindi detalyado ang ginahatag sa ex-girlfriend sa ila K5 Ray.
0: Hindi what I mean sa cellphone sang ni Frank Royce gada recover ko no. May ara ko no sang ano sang
2: call.
0: History
2: call.
0: Of call.
2: Yes, may ara pero wala ni gin pa ano gid sang family sa ila K5 Ray.
0: Nga do amo ko no tong ginatawagan. Ginatawagan sang iya sini nga ano tawag ni ginatawagan ni Frank. Ginatawag ni Frank nga probably iya tong anubya pero why siya ginasabat?
2: Yes. Wow. Amo to nga wala gid siya nahatagan sang kahigayunan nga makaistorya.

0: ex-girlfriend. Amo nang rason nga nga nag-utas siya sang iya kabuhi. Doon mo na dabing ang gulo, kay tingin ang balsang pamilya nga tiwala sang foul play mo. And the last time around ka nakitaan siya is nagkabalik-balik siya sa balay sang iya sining anubya. So, ginataod-taod ang istorya nga ba? Si bala may ginadibib sa nga tao man kagrabe nga sakit sang buot, rason nga na ubraya ang pag-utas sa iya sining nga kabuhi kakipayb ka rin. Na, kung lang tawon kag ibangga naton ina sa investigasyon sang kapulisan nga nagambal sila nga pag-utas sa kugalingon sining nga kabuhi ang ginalantaw nila nga rason sa sining bangkay nga nasapuan dira sa sulod sang subdivision nga ginapatiyan bangkay ni Frank Royce Barbasa ka K5 Karen Badilla. Ang pamangkot man diri no kadalom ang relasyon ni Frank Royce sa iya sining ex-girlfriend nga hindi siya kamakamove on kay bati naton ang ining ex-girlfriend niya dumi ara naman ni siya nga bag-o nga partner.
1: Yes.
0: Kag sa una nga mga impormasyon nga nakuha naton, binaton may current girlfriend subong siya, no? Si Frank Royce Barbasa.
1: Yes.
0: Di bala, supposedly, masugat pa sa tani sa bagoya sining anubya?
1: Amo nang information nga nakuha ta kay Five Ray.
0: Oh. Tinga, anong rason nga nagbalik-balik to sa dito sa ex-girlfriend niya?
1: Mm-mm.
0: Oh, kag-aaway sa ginamit-up sa ex-girlfriend niya. Nano, ang rason sinadra. Kakipive ka rin, sang-san o sila nagbulaganay sa ex-girlfriend niya? Kakipive ka rin?
1: Sa information, oh, dere nga ginhatag sang tiya, mga ginabanta, January or February sila ang nagbulaganay sininga tuig kay Five Ray.
0: Now, ang ex-girlfriend bala, kay Kumo may bago nga partner, kaginakulit pa ni Frank Royce Barbasa, ang pamangkot balang dira, hindi bala ay han, nga base, natakan or nag-ugot-ugot or naakig ang pilag ka mga tao kay Frank Royce Barbasa tungod sa tamaan sinika kulit sa iya sininga ex-girlfriend? Kakipayb ka rin?
1: Yes, Kakipayb Ray.
0: Oh.
1: So, amo nang, ano, ang idugang man nga kwan sa investigation ni kay tigang kung ang kapulisan tapaya Kakipayb Ray inagwa dito sa autopsy sang tinalikdan nga wala sang foul play. Pero hindi diri kumbinsido ang family sa amo na iyang investigation sang apon nga kapulisan.
0: Okay. Sige. Manami ni Dabi pagid may interview tagid ang pamilya, no? Kung may suicidal instinct ining si Frank Royce Barbasa, dapat naobserbahan na nila ni prior to the incident ang mga changes sang behavior sang tawo mo, di ba? Kung kaysa ang tawo nga may plano nga magutas kabuhi ya, masami mo niya manotis nga do kahipuson, kakipayb ka rin, madalom ang ginapanumdom, di ba? Oh, amo ning mga tawo ya nga may kisa may plano blang utason ng kabuhi ya, kakipayb ka rin ba dilya? Oh, pero pamangkot dira, anong observation sang pamilya prior to the incident? Kay iniya, nakuha pagani ni Frank Royce Barbasa nga magpangayo sang inugbayad to sa ano to? Sa eskulahan niya o sa pilato ka mga kinanglanon niya sa eskulahan? Sa iya si nga tiyo nga nagapaskwila siya sa Germany, tama?
1: Yes.
0: Oh.
1: Kaya ang sa ano diri sa information nga nakuha diri naton kay Five Ray nga dugang ang nagchat ni sa iya nga tiyo alauna 42 sang kagahon sang Abril 29 naman ang ining tiyo iya dito sa Germany kay Five Ray. Then sa amo man nga inuras ulihi nga nagchat ining si Frank Royce sa iya ni nga ex-girlfriend kay Five Ray kag naga ano pa to naga hingyo man siya nga kung pwede maka video call sila kay Five Ray pero wala gid siya na sabat sang ining babayi kay Five Ray.
0: Okay. Sige. Sa ato sa diga baga ka K5 no. Amo na iya ang sa investigasyon sang aton nga mga kapulisan. Karon kadto kita karon sa pila ka mga teorya naman no sang pamilya nga ti ang iban sa mga himata hindi iya magpati nga ginutas ni Frank Royce Barbasa ang iya sinikaw galingon nga kabuhi. Ano nga mga aspeto nga masiling naton nga may posibilidad nga hindi iya pagutas sang kabuhi ang kabangdanan sang kamatayon ni Frank Royce Barbasa ka K5 Karen Badilla? Standby ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati no sa tanan nga mga nakatutok subong sila sinitag sa mga radyo and at the same time sa aton sini nga Facebook live kay dugangan ta ang mga detalye sini sa aton sini mga ka-K5 nga pagpanumbalik. Ka-K5 Karen.
1: Sa dugang

0: ni nga mga update, bantayan sa aton nga pagpanumbalik.
1: Alas 5:12 oras sa aton nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Okay, based sa investigasyon niya sang pulis, tiyan mo na iya, no? Sa aton nga mga K5, may ara iya sang tawag ni, sang ila ginasundan nga anggulo, which is pag-utas sa kogalingon sa nga kabuhi, ang ila nakitaan nga rason ni Frank Royce Barbasa because of the circumstantial evidences nga ila sa nga natipon. However, ang pamilya do hindi kumbinsido si Nidre. No? Nga mahambal naton nga hindi kumbinsido ang pamilya nga naghikog ang ila sini nga bata. Amo nang aton sini nga istoryahan sa aton sini nga pagbalik. Alas 5:12 oras diri sa balitang K5 sa umaga. Magabalik kita matapos ang pila ka mga importante nga paibalo. Standby kamo.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: good day, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
2: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
1: Masalika,
2: epektibo.
1: DTX 500.
0: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
3: Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3.
5: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
5: Yung may D3.
3: D3Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
9: Oras mga ka-K5 na 5:22 sa ato sa libro mga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Balikan naton ang pila naton sini ka mga development kag follow-up reports mga ka-K5. Upod sa aton sini nga patrol with ka-K5 Karen Badilla sa sining kaso ni Frank Royce Barbasa. Sa aton sini mga pinanangga nga makatagpalmati isa ka graduating student nga nagakuha sang kurso nga nursing sa isa ka pribado nga eskwelahan diri sa may siyudad sa Iloilo kun sa diin ginapatian nga ang bangkay nga nasapuan nga nasunog didto sa may sulod sang subdivision sa may Ungka 1 Pabia Iloilo way sang liwan bangkay ni Frank Royce Barbasa. Sa aton sini nga mga ka-K5 now kainan na istoryahan naton ang mga sirkumstansya o malin nga naghalin ini dira sa may barangay Kaingin Lapas, nagsakay sa Grab taxi pagkadto sa iya sining amigo nga nagbilin sang iya sining sling bag asta nga nagsakay naman siya sa isa ka Grab kag nagapit sa gasolinahan nagbakal sang gasolina mga ka K5 nagpanaog sa 7-Eleven asta nga ulihi nakitaan nga nagsulod ini nagalakat pasulod sa subdivision mga ka K5 dira sa may Pabia Iloilo. Asta nga ti nag-break balik sa guwa siyang balay sang iya sini nga ex-girlfriend nagpungko-pungko nga daw kasubong nga may ginahulat apang wala ini makitaan nga nakamit up sila sang iya sini nga girlfriend. Iniging kumpirmar man sang iya sini nga nubya pinagi sa pag-interview sa mga kapulisan kaginambal sini nga wala sila makakita ay sang iya sini ni Frank Royce Barbasa sa ton sini nga mga ka-K5. Ang sunod nga pamangkot diri after dito sa nakitaan siya nga nagabalik-balik dito sa guwa sang balay sang iya sini nga nubya, may pila pa bala kakuha ang mga kapulisan naton or kopya sang CCTV nga maka suporta nga ang direksyon or posible ging kadtuan ni Frank Royce Barbasa after dito sa guwa sa balay sang iya sini nga nubya is dira sa area kung saliin natabo ining sunog mga ka-K5, no? Ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen.
10: Oh, K5 Ray sa dito na sa ginpatulungan sa ni Frank Royce Barbas sa may crime scene. Wala na to CCTV kay bangod nga ang area.
9: Pero ang direksyon ka K5 Karen? Di ba sa Gwa, sa Sangbalay, sa Ianobya, ano ang last direction nga nakitaan sang pulis?
10: Ang sa Subong, wala gid ni sang limitado ni BK5 Ray ang mga CCTV gid nga napangkuha nila dito sa sulod sang subdivision, since puros private ang sa CCTV. Kay kung ang iya gid sang subdivision K5 Ray, ang ila diri nga CCTV is ara lang gid sa entrance kag exit.
9: Pero sa mga private ka lang kopya sang CCTV, kag kung may mga investigasyon nga ginasundan, well, depende man at sa pamalay, pero kung pulis ka, kag-uhaw ka sa investigasyon, kakipad ka rin Badilla, sugid lang hindi mo mapang-extract ni tanan-tanan ng mga video, halin sa mga pribado, ng mga pabalay dira sa sulod sang subdivision, di ba?
10: Oo.
9: Saton sa mga kakipad. Pero ti, base malang may ara, gidman niya sultuod sila yung kopya, that is why nga amuna ka confident ang police magambal nga suicide ang nakabo.
10: Suicide, yes.
9: Oh, kaki 5 Karen Badiliano, pasensya gid sa mga nagapamati dira ha. Palihog lang ko da kung may mga kabataan kamo nagapamati, laygay-laygay kay medyo sensitibo ining aton sining pagdulong sa inyo sa mga impormasyon kag development. Now, ano ang pahayag ni Police Captain Presquito sa iya sining statement kaging pagwa sang Sabado? May ara kita dira nga interview portion kaki 5 Karen, pabatian tanay ni bago kita maglumpat sa aton sinipila ka mga tsorya, no? Basiya naman niya sa mga malapit nga abyan ni Frank Royce Barbasa. Pabatian tanay ning in-state statement ni Police Captain Presquito.
11: So hindi ta pa sir 100% makonclude, no, nga siya nagid ni kay ang base kay sa nag-autopsy kay Doc Fuentes, nga may ara kita nga ginatawag ng mga identifiers, no. So ang first identifier, which is ang scientific nga examination, so amo na siyang DNA. So as of now, wala pa kita sang result. But ang secondary identifiers ta, or ang ginatawag nilang ordinary identifiers, so nag-match ang unidentified victim ta kay si Sir Frank, no, base sa injury niya sa left forearm nga nakita sa aton nga doktor.
12: Oh, regarding naman sa height niya, sir.
11: So positive man siya, sir, suno sa mother niya, isa 5'10 or 5'11 ang height, kag sanging sukat, no, sa aton nga doktor, 5 feet and 10 inches man ang iyang height.
13: Ano pila siya, sir?
11: So wala siya, wala may nakita, ma'am, si ano, si Doc, sang iban pagid niya mga injury bukod sa pagkasunog.
12: So confirmed sir sa Frank?
11: As of now, sir, hindi ko pa makonclude niya confirm siya, but akong basiyan ta sir ang aton nga secondary identifier, actually na ano naman, na claim naman sa family ni Frank ang unidentified victim ta. So ang ginabasiyan ta is ang ordinary identifier, which is ang injury sa left forearm niya nga nagmatch.
12: Ano
11: sa height?
12: Ano man nakita sa autopsy?
11: So sa autopsy, sir, gin-check Manila, no? Gin-check Manila ang tawag ni, ang puwak, no? Nga para mabalaan nila kung buhi pa sanging sunog or patay na sanging sunog. Kay suno to sa nag-examine kay Gina, kung buhi pa siya bago siya nasunog, but silingon, nakaklo pa siya, no, sang gasolina.
13: Ano gitsa ang cause of death?
11: So burning, ma'am. Pagkasunog din ang cause of death niya.
13: Maka-affirm kita, sir, kung may presence of foul play or wala, sir?
11: So, base, ma'am, kay Doc Fuentes, wala siya may nakita nga foul play or iban pagin nga injury bukod sa pagkasunog.
14: Ito, sir, na-mention mo kagina nga ang cellphone na open na dito sa family niya, sir. Ano itong nakita sa family niya so far?
11: So, na-open nila, but hindi nila pag-giapon pag-atag sa ito ng password, kiti narespeto, taman lang ilang gusto. May gipakita sila sa akin nga video nga wala pa nila na balaan kung ano to oras, no, ga ara si alias Frank sa sino ba crime nga ga tindog ga video sa palibot nga do ga emotional, no, kay mabatian mo sa video nga do ga ano siya, emotional siya.
14: Do iya POV, Abby, sir?
11: Yes, ma'am. Do amo nang yang pag-capture do iya POV.
14: So as of now, sir, sa ginasundan diri naton, anong motive or ano gidiri nga angulo, sir, kung ginutas ni gimang pagulingon niya ang kabuhi or ano, sir?
11: So amo na, ma'am, ang dako nga ang gulo nga ginatan-aw ta subong, ma'am, kag ang gusto ta man na ma-establish, no, kay para ma-okay na, no, kaya suno sa pamilya, ano naman sila, convince naman sila.
12: So sa karon sila no plano sa bangkay, sir, ni Alice Frank?
11: So ging claim na sir sa family. So sa ilan na na kung ano ang plano pa nila sa bangkay.
13: Makabig na natin sir nga case closed na.
11: So ano pa siya ma'am, under investigation pa siya. Eh gusto ko hindi makulangan sa amon nga investigasyon kag masuplayan pa, no? Kay as of now nagkuha pa ta sang CCTV footage eh. Kay gusto ko tanan nga statement kag investigation nga nakuha namon, gusto ko documented. Kag at least kung pamangputo na ko sa babaw, may inogsabat ako kag sa akon nga sabat, may supporting documents ako nga ipakita.
14: Sir, you made mention nga may garment or tela sa nakuha sir sa iyang
11: ako. Ayos ma'am, may nakita si Doc na daw tela sa right shoulder niya kag may gadikit, no, nga plastic nga puti. Daw sa pagka-inchindi namo namo to siya siguro ang isa ka galon naging ano niya naging paggastos niya dito sa Mayaman Duryaw.
13: Pila ka liter sir?
11: So sunod ma'am sa ano sa resibo nga nga nakita namon ma'am sa gimbakal niya daw almost 7 liters man.
13: Sir, based sa medical diga sir kaya 7 liters makasunod sa tao again completely.
11: Ano?
13: Based sa medical legal makaya yan sa 7 liters nga masunod again ang bilog sa lawas ng tao completely.
11: Actually na istorya namon ng family no, nakita nila sa cellphone nag-search siya. Nag-search siya kuno kung pila ka litro ang dapat makonsume para maging abo. No. So kitungod kulang siguro sa ano sa gamit ang nabakal niya isa 6.8 liters lang.
14: Dining receipt nga ini sir subo.
11: So ara sa amon ma'am.
14: Dinyo nakuha ba rin ni sir?
11: Dito sa gasolinan.
13: May possibility sir nga naginom sa isang bulong antes sa ginobra.
11: So wala ma'am ano wala na mention ni Doc Gina.
15: Basta nakita niyo sa puwak ni sir niya na langrap yang gasolinan.
11: Oh, may nakita ang examiner.
14: Sir, why sa Green Meadows give siya dito kung nung nagkadto sir na?
11: So, maging ano to siya, no? Maging kadtoan to siya. Nga muna ang babae, ang ex-girlfriend niya, kaga nagtambay siya, no? So, nagtambay-tambay kuno to siya. Bata ginaano niya, wala siya nagpabalo sa ex-girlfriend niya. Ngara to siya sa sulod sang subdivision. Wala siya nagpabalo. So, ang gahingyo lang to tani si Sir Frank, no? Nga makipag-istorya. Bata hindi siya natagan sang timpo. So after sina daw amon lang na ang amon nga impormasyon kaga wala pa kami may nakuha nga CCTV footage kung paano siya nakalabot sa sinubda crime.
14: But after break up sir nagakadugit siya sa gihapon ha.
11: So wala lang namon ma'am na okay. Pamangkot sa family kay kung
9: kay pay ba Karen no. Medyo nagamuhan ko to sa part nga si Frank Royce Barbasa nakit-an nga nagatambay-tambay nagapulupong ko sagwa sa balay sang iya ex-girlfriend. Ang hampal ni Police Captain Presquito why sa nagpabalo sa Nubyaya. Pero ang hampal pagid ni Police Captain Presquito nga ti ang gusto malang tani ni Frank Royce Barbasa nga makipag-istorya kag ma-meet up siya sang iya Nubya. Tama?
10: Yes, correct.
9: Sakto ang pagbati ko sa interview?
10: Yes, correct. Keep
9: amo man ang pagbati mo?
10: Oo.
9: Tigaling do ka contradicting aw. Gusto ni Frank Royce Barbasa nga ma-meet up sila kag istoryahon sa sang iya sunod nobya. Pero suno kay sa kay Police Captain Frank kay Police Captain Presquito nga way man siya nagpabalo sa iya nobya. Teno kuno pag istorya to sa nobya ko way siya nagpabalo sa nobya nga gusto iya magipag-istorya. K5 Karen?
10: Oh, kay prior sina K5 Ray sa mga tinalikdan pagid nga mga inadlaw nakakontak na ningadaan si Frank Royce sa iya nga nubya or sa ex-girlfriend niya nga kung pwede sila makaistoryahan ay then sang amuto nga time wala siya nagpahibalo sa nubya niya nga nagadto siya sa subdivision pero alauna 42 ang kaagahon suno diri sa kay Captain Presquito K5 Ray nga nag video call si Frank Royce sa iyang ex-girlfriend pero wala ginsabat sang babayi K5 Ray.
9: Iba si tulog na launa sa kagahon timo mag-video call. Temprano kapatos sa sulod sang subdivision. Bisan man oktok katos balay sang ex-girlfriend mo kay gusto mo sa istorya. Onway mo ginobra? Nagtambay-tambay ka lang tuya sa guwa ka nagi pamusi-musi ka K5 Karen Badilla? Amo na nga kun nga isa ka kadu makatingalahan bala kay Frank Royce Barbasa nga gusto yaya istorya ho no biaya kadu guys sa dito nagbalik-balik kag nagtambay-tambay ang gusto yung malanggay istoryahon, tapos why siya nagpabalo sa muna nga oras, nagtawag siya yan, nagvideo call, launa pa siyang kagahon? Antes matabo ang krimen? Kakipan ka rin?
10: Yes, yes, K5 Ray.
9: Di ba? Sa pagit, nakita ko no dito sa autopsy, based on autopsy, may injury sa kuno to sa kamot?
10: Yes, yeah, sa left forearm.
9: Anong injury to, ang classic injury? Why tumatag sa interview?
10: Yes, wala dirigin at hugs ang kapulisan ta kung ano ni ka klase sang pilas kung sa diin ni
9: gito na. Nga may injury pa sa kitig sunog yung gani bilog yung alawas. Ano prior to da sa pagkasunog may injury sa mo ng bot silingon sang pulis?
10: Yes, ang base sa autopsy nga ginpatigayon sang doktor suno sa kay Captain Presquito.
9: May injury siya pero buhi pa siya sang ginsunog.
10: Mm.
9: Base sa autopsy.
10: Yes.
9: Ni Dr. Puentes.
10: Mm-mm.
9: Okay, kaya makita ko no dito sa puwak, tapos meron ko no nga dugi na kagat yung iya sini nga dila.
10: Yes.
9: Nga it seems like kung nagakasunog lawas mo, kadton mo dila mo, para hindi ka kasinggit.
10: Mm.
9: Tama?
10: Yes, yes, K5 Ray.
9: Oh. Ang pamangkot pagid kay more than 6 liters or lapit-lapit 7 liters ang ginbakal ng gasolina. K5 Karen Badilla. Ang sunod ko nga pamangkot sa kada muon sang mangaging pangsudlanto sang gasolina nga awala sang may nakita bisan isa kabilog nga sunudlan sang gasolina dito sa area.
10: According diri sa kay Captain Presquito, K5 Ray, based man diri sa autopsy nga may nakita sa natuo nga abaga ni Frank Royce nga plastic nga puti.
9: Tipre, damo-damo. Tumutang tabi may isak bilog siya nga gina-captain nanti sa sunugon lawas siya. Pero damo-damo ito nga iban nga mga sunod natin din na to eh.
10: Yes.
9: Sumot silingon, gimparigo siya ang iya. Gimparigo siya nga daan sa isa ka lugar. Gimparigusan niya nga daan lawas siya sa isa ka lugar nanti sa magkagtotos area. Nga may bitbit sa nga isa pak bilog nga lit nga isa ka litro dabi nga sunudlan sang plastic nga may gasolina amutong gin finishing niya muna kay kung lantawon naton sa kadamuon to sang gasolina ni litro nga ginbakalya kag kay 5 Karen kag nagtuyo sang mag utas sang iya sini kogulingon nga kabuhi dira sa area titani dira man sa area gipang buboya tanan dira sa nagparigo siya di ba. Oh, given by the situation nga ti pagkantuyo na sa area buta na sa sang gasolina, mabatasan niya na iyan nga baubaho sang gasolina siya. Kakipab ka rin, pagbubuo mo na sang gasolina sa labas mo, kapag init na nalabas mo mo. Butang takon din sa itong lugar na bubuo, naglakat pa sa pagkanto na nga baubaho sa sang gasolina na tuwang ni, naantusan niya. No? Nga magkanto na sa area nga na, kagdira siya, magsindot sang iya sining nga lawas. Kakipab ka rin? Why siya may nakita nga anything material nga nag-cause ang fire, like posporo or lighter?
10: Wala. Negative K5 Ray.
9: Oh. With all due respect sa aton sining mga kapulisan, pero I think sa natabo ning sunog, tani may responde ni ang katapo sang BFP to investigate as an arson investigator kay ti may sunog mo? Kakipan ka rin? So wala di participation ang BFP?
10: Wala K5 Ray. Kay ano ni, ang mga residente dito, ang amotong si Aladdin Parcon Bala,
9: yes,
10: amotong nakapalong sang kalayo, oh, kag nakatukib nga bangkay gali ang nagakasunog.
9: Pero given sang sitwasyon nga tawo ya ang nagresponde, kag tawo ya ang nakabasya, kag nakapulong, nakapalong sang kalayo, pero ang natabo is sunog eh. No?
10: Mm-mm.
9: So wala ya, why not to ni pamangkot sa police? Why niya, ano, why ni participation ang aton sining nga katapo sang Bureau of Fire Protection to investigate really what the causes ang sining sunog? Kaya sila ni makaimbestigar mo if this ang sunog gani isa, di ba, ang arson investigator sa sunog, kung may sunog sila ni gaimbestigar based sa abo nga ila sining nga makuha ginaimbestigar na mo kakipad ka rin. Kung may substance ang gasoline, may chemicals, or ano ang kosang sunog eh. Di ba na? Kakipad ka rin, Badilla?
10: Yes, yes, correct.
9: Na. So why na participation ng BP? Pabangkot na binakaroon kay police Captain Presquito? Kakipad ka rin?
10: Yes, K5 Ray.
9: Oo. Ikaduha, amotuuna, nga away sang ibanda kung 7 liters to, more or less 7 liters to, din ang ibang mga sunudlan sa ito nga. Gawala da. So kung wala da, posibilidad, naging parigos ni Frank Royce Barbasa, ang gasolina ante sa dira magkanto. Now, ang question pagid sang iban nga mamong pamilyaway nagapati ngay kogi. Kakipaib ka rin? Di ba lang may mga post sila sa social media?
10: Yes.
9: Okay. Isa pagid ka pamangkot, kumapasok ka be, papasok ka ba na galuto, kakalukalo? Tapos pag isa mo sang ahos Bombay, na agsikan ka sang mantika ngayon init, manukaw?
10: Gahasala eh.
9: Mapisik ka be?
10: Yes, pisik.
9: Napisik ka, no?
10: Mm-mm.
9: Oh, di kung ikaw be, conscious ka pa, butsilingon, conscious ka, buhi ka ha?
10: Mm-mm.
9: Ginsulog mo kung galingon mo, kakipab ka rin?
10: Mm-mm.
9: Hindi kayhan magpalak-palak?
10: Mm.
9: Kipab ka rin?
10: Mm.
9: Di, mangkot akaw?
10: Yeah, ma, siyempre, mapalak-palak yun, K5 Ray.
9: Instinct mo lang bala, bisan grabe, mm-mm, pang imo nga mindset nga ti, utason kong kabuhi ko. Pero, nambal tagani, agsik lang sa mantika, ngayon tinid ka, pisik ka na.
10: Oo.
9: Sindutan mo pa yan, kagalingon mo?
10: Mm-mm.
9: Nga, ginambal tani, because, sunod sa pamilya, nga ako no, ang area, kung sa diin nasunog ang bangkay, sang sining lalaki, nga ginapatihan si Frank Royce Barbasa, why sang, tuwag ni, why sang traces nga makitaan, nga nagligid-ligid pa rin sa, mm-hmm, o naglalakat pa, kundi in sa, dito lang din siya nasunog.
10: Mm-mm.
9: Kakipaib ka rin?
10: Mm-mm. Wala sang mga iban nga mga kahilamunan nga na dalahig o nadala sa K5 Ray sang kalayo. Like dito lang gid naka-steady ang ining bangkay kag ang pag-ibwal sang kalayo sa may pader kung sa diin ni nasapuan ang bangkay K5 Ray.
9: Na amo na siya da ang isa sa mga pamangkutanon nga nasiling naton nga the family of the victim, they are not really convinced nga pag-utas ng kabuhi ang natabo sila sini nga bata. Ah? Pero te, at the end of the day, kung ano yung investigasyon sa police, we respect that, gahambalang kita, mga ka-K5, ka-K5 ka rin, sa sentimento naman niya sa mga abyan kagpamilya ni Frank Royce Barbasa. Nga anambal nila, nga hindi sila kumbinsido, ka-K5 ka rin? Okay. Sige. Ang isa pagid na da is, hambal ta kinaging emphasize ko gid nga Android phone atong nakita.
10: Yes.
9: Pero ang pamilya nagkumpirmar nga may iPhone 17 si Frank Royce Barbasa, di ba?
10: Yes.
9: So ang pamangkot din atong iPhone 17.
10: Mm.
9: Ikatatlo nga pamangkot kagahon nagpangayo si Frank Royce Barbasa sang kwarta sa iya nga tiyo nga sa Germany. Ging padalaan sa sang tiyo ya sang kwarta kag namangkot pa nga ipadalaan mo ko resibo kung gimbayad mo na, tama?
10: Mm-mm.
9: Oh, ang pamangkot, ang kwarta to na withdraw bala to kag diin atong kwarta.
10: Mm.
9: Naupod bala to sa sunog, diin bala to. Kay ang wallet kay nakitaan wala man to sang unod nga kwarta. Kag K5 ka rin?
10: Yes, K5 Ray. Kag ang ginakwan diri sang pamilya kay bangod nga ang bangkay ni bala nga ti nga ginaklaim na nila nga bangkay ni Frank Royce ang iya nga kagamitan K5 Ray, ang kalayoon ni sang kagamitan ni Frank Royce kung sa diin na sa puan 30 meters K5 Ray.
9: Mm.
10: Dito sa pader kung sa diin na sa puan si Frank Royce pagadto sa pihak nga pader K5 Ray kung sa diin naman nakitaan ang iya ni nga mga kagamitan.
9: So kagamitan niya sa pihak nga pader niya nakitaan?
10: Yes.
9: Hindi iya kuon nga sa dira sa bakante nga luti ko sa din sa nasunog.
10: Wala hindi K5 Ray.
9: Oh. So ano ang ginalantaw diri sa kapulisan nga pagtaklas ya nagtaklas sa posibilidad sa pader tapos nulog ang cellphone niya?
10: Ang ano pagid ni layo pagid ni K5 Ray ang nakitaan sa kagamitan.
9: So, hindi lang naya dokoon nga sa kilid lang sang pader, no?
10: Hindi, 30 meters.
9: So, kung layo sa ton sini nga mga ka K5 na no anti sa masunog, ginhaboy ya cellphone niya kag wallet para ma-identify siya nga ako ni si Franco si Barbasa kung pananglitan pangitaon ko sa pamilya ko. K5 ka rin?
10: Yes, K5 Ray. Kay ang makitaan to, di ba, may pader. Sa pihak nga pader, may suba K5 Ray, nagapaslant.
9: Hmm.
10: Dito pagid ni sa pihak, pagid K5 Ray sa tabok, ya pagid nga nagabuklod, dira na da nakita ang mga kagamitan.
9: Hmm. Okay. Sige. K5 ka rin. That is why nga tindi mo mabasol ang pamilya ko manumdom.
10: Hmm.
9: Kagapate, nga hindi iyahikog ang natabos bata nila.
10: Yes, K5 Ray.
9: But we will wait sang further investigations ini because we have certain informations nga nabaton nga ti ang pamilya nga hindi sila kumbinsido basi paididan pagid nila ni ang pag-imbestigar.
10: Yes.
9: Oh, bantayan na karon sa pila naton sini ka mga public affairs program ka K5 karen.
10: Yes, K5 Ray. Kagang isa man diri nga ginahulat sang aton nga kapulisan ang resulta gid mismo sang DNA test kay tisa na mention to kagina ni Captain Presquito nga amo gid na iya ang first identifier sa scientific examination para matumod kung bala ang atong bangkay si Frank Royce Barbasa gid man o kon indi K5 Ray. Pero sa subong gin claim na sang family ang bangkay K5 Ray.
9: Mamo ka K5 Karen, si Frank Royce Barbasa manay o kon sa hindi. Ang palaligban malang dire kung tuod nga ginutas ni ang kabuhi sa bangkay o kung may nagobra sang iban, no?
10: Kamaray
9: ang pamangkot sa mga pumuluyo.
10: Kakipay
9: Karen, sige.
10: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa klinika DTX Coffee Mix sa klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, inirma si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Kanto ta sa K5 kamustahan?
16: Plano kang diyang mga pumuluyo nga magreklamo sa concerned nga barangay officials kag LGU.
17: Sa iban pa naman nga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique sa may norte to sa Banuac kang Kolase may isara ka tiyo na bunaan kang anam lang mismo ngay na blus K5 Western Visayas. Ang biktima, 54 anyos nga tiyo ang anang suspect nga hinablos 23 pa lang ang edad. Natabo ang krimen sa isla, marayo nga isla kang Batbatan sa may Kulasi K5 Western Visayas ang ginalantaw nga rason ti hinubog. Ano abi ang tiyo nagbakal ka birjang 23 anyos nga hinablos siyang gesos ginbuno ka tiyo. Karon na inaagaw ang konsilyo, binaslan kay hinablos gindara parad sa ospital o garing ginbawian gid kang kabuhi ang diyang biktima nga 54 anyos. Mura mga balita na mo dyan sa Antike. Balik ka nimo dyan, Daddy Babes and Sir Robert.
18: Madamo gid nga salamat ang balang ni Smart sa Antike. Katuan na ton mga kakifay bang Pilar Capiz. Sir Jobert Lago Capiz.
19: Kapabuwa Sir Visaya, Sir Babes, Sir Robert. Mga magkapanguna nga balita din sa amon sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Isa ka taga probinsya kang Aklan, particularly sa mga Aklan mga ka-K5 na biktima diri sang scammer sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Ini siya matapos nga nagpakigtransaksyon sa ining isa ka ginaligar nga manog deliver kag supplier sang isda diri sa Chudoras and Trade Center. Nagpatiman si alias Bert nga taga barangay Labuan Sur Banga Aklan bangod nga kutob sa mga manog baligya isda kilala sining nasambit nga scammer. Dito nagsalig siya kag kahapon nga adlaw nagpadulong sa samay siyudad sang Rojas mga ka-K5 para nga magbayad sang iya sining nga gin-order nga isda mga ka-K5. Sunod sa report na ginhatag niya mga kapin 51,500 pesos sa nasambit nga suspitsado mga ka-K5 alas 8:20 sa TETC o Contreras Trade Center. Ah, pagbaton sang kwarta, wala na makitaan ang nasambit nga suspitsado nga kuno makuha lang sang isda nga iya ihatag sa kay alias Bert mga ka-K5. Nagtanga ining nasambit nga biktima mga ka-K5, wala yama balik ang nasambit nga suspitsado. Makilala ining si alias Bert Ducey Anyo sa niga baligya isda diri sa bahin sang Aklan kag diri man sa Capiz nagakumpra. Puro subong pa lang siya natuntuhan sang scammer mga ka-K5. Dugang pa lang mabalita, diri sa amon sa probinsyang Capiz, tayo yun ang pagpatigayon sang operasyon sa natong mga katapos ang kapulisan. Kaapo naman, oh, mayari naman nga ginpatigayon nga isa ka tricycle driver, gindakop sa natong mga katapos ang kapulisan, kag may ara sang ginatawag natong recovery sang illegal drugs matapos ang ginpatigayon nga bypass operation mga ka-K5 sa barangay Punta Tabok. Ha, suno sa report, ining nasambit nga suspitsado dugay na ginabantayan ara na sa salistahan sang aton sini mga katapos sa kapulisan because ara sa provincial priority target nga sang aton sini nga mga katapos sang Rojas City PNP. Amo na mga nagapangunang ang balita din sa amon sa probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bacolod.
18: Salamat kay Sir Jobert Lago sa Capiz mga ka-K5. Katuan na to lang Iloilo. Balikan na to Sir Ray Espia Umalay, Iloilo.
9: Mayong aga K5 Western Visayas kadamo dabi sa mga development diri sa amon ibilabi na gid sa bantayan gag trending nga balita diri nga may kang tanan kay Frank Royce Barbasa no ining graduating student nga nursing sa aton sini nga mga ka K5 nga ti ginapatian nga ang bangkay nga nakitaan dito sa sulod sang subdivision amo ang bangkay ni Frank Royce Barbasa. Labing talulpang doon manini, dira sa may probinsya sang Capiz, especially sa Rojas, kung sa diin na tumandok sang Rojas, ining biktima, mga ka-K5, no? Sa pinakalatest ka development, nga nakuha sang aton sining team, sa kay Police Captain Ritz Field Presquito, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station, sang Sabado, nga ti may pila ka mga update sa ginpatigayon nga autopsy sa bangkay sang biktima. Nakita diri nga may injury siya sa iya left o kon sa iya sining kamot sa aton sining mga ka-K5 and at the same time nakita man sa nga ginpatigayon nga autopsy nga daw kasubong nga ginakagat ya sining iya sining dila kag ang iya sini puwak wala sang indikasyon mga ka-K5 nga napatay ini or patay ini antes pa man matabo ang sunog ina suno sa investigasyon nga ginpatigayon kag sa autopsy report kag ginpatigayon sang medical legal sa aton sini nga mga ka-K5. So ginabot silingon sini nga conscious kag buhi ang ining bangkay nga ginapatian bangkay ni Frank Royce Barbasa antes pa man siya nga ginsunog or antes siya nga ginsunog ang iya kaugalingon. Kay suno sa pulis naton nga dako ang ila sini nga pagpati nga pag-utas sa kaugalingon sini nga kabuhi ang kabangdanan sang kamatayon ni Frank Royce Barbasa tungod ini sa mga circumstantial evidence nga nakuha sang aton mga kapulisan. Ang traces kung sa diin nagbakal suno sa ila si Frank Royce Barbasa sang kapin 7 ka litros nga gasolina sa isa ka gasolinahan gaging kumpirmar man sang gasoline boy sang nasambitan nga gasoline station kag ginsulod ini nila sa pila ka litro sang sulodlan sang soft drinks sa aton sini nga mga ka-K5 kay tungod nga wala sang sulodlan nga bastante ining si Frank Royce Barbasa. Pero ang dako malandri nga pamangkutanon kung si Frank Royce Barbasa gidman positively ang nagbakal didto sa gasolinahan kag hindi iban nga tawo no sa aton sini nga mga ka-K5. Ang pamangkot sang iban kung siya ang nagsunog siya kaugalingon nga ang mga sulodlan sang gasolina way makitaan didto sa area kung sa diin nagluntad ang sunog. Ang wallet kag cellphone niya nakitaan sa piyak pang pader sa aton sini nga mga ka-K5 sa piyak kamo sa kilid ni sang pader sa nasapuan mo. So ang iya sini gamit didto sa tabok, no? Sa tabok sang pader, 30 meters sa lin sa iya sini nga bangkay kung sa diin sa nasapuan. May mga speculations nga nano ni ginhaboy sang biktima antes siya gisunogon ang iya kaugalingon kag kun sigo gisunog yang kaugalingon niya nga buhi pa siya. Kung kita nagaprito kag nagagisa sang inog parakot tas kalokalo kag mabasyahan kita sang inine asang mainit nga mantika nagapisik na kita. Pero ang palaligban sang iban nga kung buhi si Frank Royce Barbasa sang insunog sining iya kaugalingon nga ang iya sining nga posisyon didto lang sa kilid sang pader kag wala nagpulok-pulok kung sa diin na posible nga naglapta pa ang kalayo. Amo nang mga keep latest development amon dire.
20: May pamangkot lang Kipe Bray.
9: Oh.
20: Kung danting nga nag-suicide siya, ano ang konsekwensya sa likod nga ang ma-suicide siya?
9: Ang dako nga pamangkutanon gidi na ka K5 Bert, tungod nga kung lantawon nato ng iya sini nga is pag-eskwela, duay kita sang may makita nga rason para maghikog siya, no? Kay number one, graduating student ini, naga-intern student pa, but silingon ko naga-OJT, ikaw ay kasang back subject, no? Sa aton sini nga mga ka K5, no? Kag,
20: ano ba matuod nga may girlfriend sa subdivision?
9: Waay saya sa problema sa pag-eskwila. Ang iya sini ex-girlfriend, taga-dira sa sina nga subdivision. Kag prior to the incident, nakitaan siya nga ara sa gwa sang balay sang iya sini nga nubya. Pero there are conflicts lang tungod nga suno sa kay Police Captain Presquito nga sang nakita sa kanagatambay-tambay sa gwa sang iya sini nga balay sang iya sini nga ex-girlfriend, no? Nagahulat kuno ini gusto ko malang kuntani ni Frank Royce Barbasa nga may istoryang iya ex-girlfriend. Pero sa isa kaduwang statement ni Presquito nga waay ini siya magpabalo si Frank Royce Barbasa nga ara sa dasagwa sa balay sang iya sini nga girlfriend. Ti mo malani nga ton sini dire. Kung ikaw gusto mo magistorya sa imumiga, nga waay kay gapabalo. Nga pwede ka malang gani ka panuktok. Nagtawag ko no si Frank Royce Barbasa para mag-video call sa iya nobya ala una sang kagahon. antes matabo ang pag kasapos ang sining pagkasunog sang bangkaya. Tila una kagahon kung ayaw ang imo sining kapaminsaron. Yup.
20: Ang cellphone makasugid gito kung anong mga conversation dito?
9: Ang cellphone nga nakitaan, it's an Android phone. Ginemphasize na muna diri sa K5 News FM because ang K5 News FM ang una nakapagwa sa sugilanon nga may isa pagin ini ka cellphone si Frank Royce Barbasa. Ang isa yaka ni ka cellphone is iPhone. Pero missing. Why makita nang iya sini nga iPhone 17? Ang
20: kita.
9: Android phone amo tong na-recover mga ka K5 sang aton nga mga otoridad. K5 ba, Bert Pacardo?
20: Salamat, Kid K5 Ray. Masunod kami sa development.
18: Sige, salamat, Kid K5 Ray. Spiha umalay. Katuan na ito, mga K5, ha? Dako nga development yung matabo ni sa Iloilo, mga K5. Si K5, Michael Silorio sa Kalibaw, Sir Michael.
2: Morning, Liwat K5, Sir Visayas, Negros Island Region, patayang isa ka 15 anyos nga binatilyo kahapon. Matapos nga malumos ini diri sa barangay Navita sa Banwasang duman siya nakita ini siya nga nagakaway-kaway pa samtang nagapaligo alas 4 sang hapon pero makaligad ang pila ka inor ang pila ka minuto wala na siya makita no dahil sila nga nagpangayo sang bulig sa mga rescuer nagresponde ang MD Harimo naman siya kag PD Harimo Aklan gagagindala pa ini sa provincial hospital pero samtang ginarevive K5 Eastern Visayas napatay ang nasambitan nga minor de edad. Dugan naton nga mga balita ang madumduman nito ma-report naton nga mga ati sa isla sang Boracay nga ginsulod ang ila dutang ang ginhatag sa ila sang gobyerno tapos ginbawi man nagapasaka sila sang kaso kay nagsang ligad nga bulan sang Pebrero mga ka-K5 ginsulod naman sa mga private security ang ila dutang nga ginhatag sa ila pagi sa certificate of land ownership diri sa station 3 sa isla sang Boracay no kaga according sa ila tribal chief nga si Delsa Hosto ginpanghadlok sila kagin kudala ng ila duta no nagfile sila sa forcible entry kag injunction para man nga mapahalin ang mga gwardiya nagokupar sa ila duta K5 Western Visayas. Amo na mga kampiyon balita sa Aklan kag Banos ang Kalibo balik sa imo Bacolod.
18: Salamat kay Sir Michael Kalibo mga ka-K5 diri sa amon ang pila ka mga dalag ko nga mga balita mga ka-K5 aristado ang isa ka lalaki sa may Banwasang Kantone. Angot sa paghupot sang armas nga wala sang gakaigo nga papilis mga ka-K5. Sa ulihi, sa pila ka mga pagpisa-pisa sang atong sinimang kapulisan, nagtuad nga inisya ang nagpatay sa 13 anyos nga nasapan sang Abril 27. Sa panaysayon sang suspect mga ka-K5, ginako ini sang krimen o ginako sini ang krimen kagsunod sa iya, ginhagad niya si Rica nga magsakay sa iya sa tricycle agod idolong sa Changi bangod na malayo ini. Gindala sang sospetsado ang bata sa lugar kundi ini nasapan kag ginhagad niya ini nga magpakighilawas apang wala nagpasugot ang biktima kag naghambal ini nga magsugid o kung magmanugid sa iya sini nga amay. Bangod sini, ginkuga sang sospek ang bata kag sang nalipungan iya pa ini ginalamposan sang bato nga nangin raso naman sang iya sing kamatayon sang minor di edad subo mano
20: subo sa pihak kabahin mga ka-K5 ang aton nga mga kauturan diri sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ginapandaman kay ginalaga subong sang pulis ining notorious may kaso sa pagpanghold up pagpangawat karnaping kag involvement sa illegal drugs ginraid ang iya balay apang madanlugid dira sa barangay 35 ining si alias J apang may na-recover nga revolver kon 38 caliber revolver kag pagapasakaan man ni sa sang kaso dugang naman niya kaso ang Republic Act number 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act along gid kita diri sa siyudad kay wala madakpan ining si alias J.
18: Maraming mga balita alam mo diri sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Di ko na pagibalik sa inyo Iloilo Ruasan Tiki kay Kalibo. Maraming mga salamat.
9: Oras alas 5:58 mga kakipay sa ito sa inyong pagpanalag na batian ng mga balita sa bilog na Western Visayas kag Negros Island Region. Kwanta oras kag Chimpo sa ito sa inyong pagpanalag mga kabyanan kita ay kita buwas ng adlaw same time same station Leo Lacson Espera Grad Gran Gerah Hernarde nagapamati dira sa may dapitan pototan kag kay 2 is Shock Elisan sang barangay salamat Juan Potota nagapamatigid sa ato sini nga pagpangalagad. Sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman si KK5 Reyes Peo Malay, nagapabilin sa mga tinagang nagasiling. The voice of the people is the voice of God. Bantayan ang mga development sa kaso ni Frank Royce Barbasa diri lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM Iloilo. Mayong aga and God bless you all.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mabasa ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
29: Gabasa na naman bala ang imo.
30: Ay, gabasa na naman?
29: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
31: Always nagabasa?
29: Kag nagabaho ang kilikili?
31: Mag-Clinica Deo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Clinica Deo Fresh.
30: Nagabasa na naman balaga.
29: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
31: Clinica Deo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
34: Bakal na sa mga butika.
35: Nestor, ang sinaing!
36: Luto na!
35: Ang labahan!
36: Nakasampay na!
35: Ang uniform ko!
36: Naplansa na!
37: Ganito ako!
36: Tigasi!
37: Tigalaba!
36: Tigasay!
37: Tigaplansa!
36: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
37: Sa gabi!
36: Ako ang bossing!
37: Dahil kasangga ko!
36: Ang extend!
37: Supplement for men!
36: Lourdes!
37: Tapos ka ng maligo!
38: Yes, darling! Come to mama!
36: X10 Food Supplement for Men.
37: May maca at lavawaska
36: na nagpapataas ng energy at stamina
37: para sa tigasing performance.
36: X10 Food Supplement for Men.
37: Para sa matilo na dugo.
36: DTX 500.
37: Para sa healthy gatay.
36: DTX 500.
37: Ang DTX 500.
36: Ang may mataas ka antioxidant.
37: Nga amo naman
36: ang nagatilo sa imo atay.
37: Basta tilo ang atay.
36: Happy kanunay.
37: DTX 500.
36: Masalikat.
37: Epektibo.
36: DTX 500.
37: Mataas pala ang imo blood sugar.
36: DTX 500.
37: Ikaw pala ang may diabetes.
36: DTX 500.
37: Ang DTX 500.
36: Ang may powerful compounds.
37: Nga nagapanupo.
36: Kagakontrolar.
37: Sa imo blood sugar.
36: DTX 500.
37: Masalikat.
36: Epektibo.
37: DTX 500.
36: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
36: D3 Bio.
37: Ang D3 Bio.
36: Yung may PCO.
37: Ang PCO.
36: Yung may D3.
37: Matatas mga butika.
36: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
36: D3 Bio.
37: Ang D3 Bio.
36: Yung may PCO.
37: Ang PCO.
36: Yung may D3.
37: Matatas mga butika. D3 Bio with PCO.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
36: D3 Bio.
37: Ang D3 Bio.
36: Yung may PCO.
37: Ang PCO.
36: Yung may D3.
37: Matatas mga butika.
36: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
36: D3 Bio.
37: Ang D3 Bio.
36: Yung may PCO.
37: Ang PCO.
36: Yung may D3.
37: Matatas mga butika.
36: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
37: Mag DTX 500 ka!
36: Mataas ba na ang imo blood sugar?
37: Mag DTX 500 ka na!
36: Ang DTX 500!
37: Ang may powerful compounds!
36: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
37: DTX 500!
36: Garantisado!
37: Epektibo!
36: Aramis!
37: DTX 500!
36: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
37: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
36: Masami nagapangihi!
37: Masami ginauha!
36: Masi may diabetes ka na!
37: Mag DTX 500 na!
36: Ang DTX 500!
37: Ang may powerful compounds!
36: Nga nagapanubo
37: sang imo blood sugar!
36: DTX 500!
37: Garantisado!
36: DTX 500!
37: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
36: DTX Coffee Mix!
37: Mabaka mga butika.
36: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
36: DTX Coffee Mix.
37: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
36: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang

0: Biote, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biote, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadunong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
7: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Mayo 4, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 30 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
9: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia.
9: Kag ako naman ang inyo alaga, dini si K5 Kim Montaño Calio.
7: Sa headlines, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant.
10: The story of the day. The story of the day.
7: Bulkan Mayo, nagbugasang abo, madamo nga. Lugar sa Albay, apektado. Sa balita lokal, 250 pesos weight petition, pinaduso. Samtang malapit 1,000 ka taxi drivers magabaton sang subsidy sumong si Mana.
9: Pamilya Barbasa hindi pa kumbensido nga nagutas ang kabuwi ang nasapuan nga sunog nga bangkay.
7: Sa balita regional, sa Atlan, duta sa mga ati sa Boracay, inaagaw sang private company.
9: Sa K5 Network News, mag-utod nga rider na aksidente sa Aburlan, Palawan, isa patay.
7: Balita National, full government response sa Mayon Volcano Ash Fall. Inmando.

0: Usang presidente.
1: Sa dugang nga balita nasyonal, posible nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte mahimo mag-umpisa sa Hunyo suro kay Senador Ping Lacson.
0: Balita international, NATO hindi pabor sa pagbawi sang US sang ilang mga soldado sa Germany.
1: Sa balita sa negosyo, crypto market, maluya bangod sa tensyon sa Middle East.
0: Sports news, Sixers, kinluto sa ang Celtics sa Game 7.
1: Sa balita sa showbiz, kalad Karen, gindepensahan si Marina Summers angot sa iyang pag-ho sa nangin coronation night sa Miss Universe Philippines 2026.
0: Bungsod Russia, magtukod sa power plant sa bulan. Nasa stress na sa aga sa Pilipinas. Managa pamahawi, padalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
2: The story of the day.

0: Ang top story of the day na dulongsang Clinica Spore Biotics. 52 ka mga barangay sa Albay ang affected sa ashfall. Tugas ang padayon niya pagtaas ang aktibidad sa vulkan Mayon, sunod sa Office of the Civil Defense. Base sa reports ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, magkasunod nga volcanic activity ang nagtugas sa madamol nga abo na nagtabon sa madamo nga bayin sa Albay. Alas 4:28 sa hapon, nagluntad ang lava collapse sa summit sang vulkan nga na-generate sang pyroclastic density currents ilabi na sa Misi Gully sa west southwestern slopes. Inabanta naglabot sa 4 ka kilometro ang ginpagwa nga pyroclastic density currents nga ginakabig pinakadako humalin sang ulihi nga naglupok ang Mayon Volcano. Sunod kay Feebox Director Dr. Teresito Bacolcol, nagpabilin sa alert level 3 ang vulkan patimaan sang magmatic unrest kaga possibilities ang mas peligroso nga paglupok. Bangod diri hugot nga ginadumlian ang pagsulod sa 6 kilometer permanent danger zone ukon PDZ. Lasay skin sana sa aga. Subong adlaw Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch. Alas 9:30 sa aga, tub-tub alas 3:30 sa hapon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Ang balita lokal ginatulong sang Mighty C. Dunaan sang maayos ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang in-filing wage hike petition sa United Labor Panay ampis ang pagsaulog sang Labor Day. Ang otoriya petition among pasakaan sang 250 pesos ang minimum wage sang mga empleyado sa private sector sa Western Visayas. Suno kay RTWPB 6 Chairman Attorney Sixto Rodriguez Jr. ilang ginakilala kagina respeto ang kinamatarong para magpanawagan sang wage increase apang sa ilabayin kinanglanon ini nga istoryan anay padumduman nga una nang ginpahayag ni United Labor Panay spokesperson Elmer Foro nga petition ang bangod sa energy crisis kag pagsakas presyo ang mga balaklon.
2: Sa dugang balita lokal, protesta nga ginpatigayon sa Western Visayas kadungan sang Labor Day nangin matawhay suno sa Police Regional Office 6. K5 Karen Badilla sa report.
1: Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Nangin matawhay ang ginpatigayon ng mga rally sa Western Visayas kadungan sang Labor Day sa tung Mayo 1 base sa nangin assessment o kon monitoring sang Police Regional Office 6. Suno kay PRO 6 Director Brigadier General Josefino Ligan na 685 karaliyista ang nagpasakop sa nagkalain-lain nga aktibidad sa siyudad sang Iloilo, Capiz kag Aklan sa dintuman kadisiplinado ang mga ini samtang ginapabutyag ang ila sentimyento. Ginsiguro sang PRO 6 ang maximum police visibility kag strategic deployment sa mga personnel agud mapabilin ang katawhay kag safety sang publiko. Gindayaw naman ni Ligan ang tanan nga stakeholders kag kapulisan sa pagpabilin sang peace and order sa tion sang protesta. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa SGSE 7 sa aga, sa iban pang balita lokal, ang balita ang natulong sang D3 Bayo. Malapit 1,000 ka taxi drivers magabaton sang fuel subsidy gikan sa city government subong nga semana. Jenny Kaoyonan sa report.
4: Malapit 1,000 ka mga taxi drivers nga residente sa Iloilo City ang makabaton sang 1,000 pesos nga balor sang fuel subsidy coupon sa Mayo 8, 2026 sa Quintinsalas Gym humalin alas 8 sang aga tubtub alas 11 sang aga. Mahimo naman nga maklaim ang coupon alas 4 sang hapon tubtub alas 5 sang gabi sa mga ginpili nga gas station. Sunod sa Iloilo City Government, padayon ang bulig sa transport sector bangon sa pagsaka sang presyo sang petrolyo. Kun madumduman na nauna na ginbuligan sa city government ang tricycle drivers at jeepney drivers kagin pasalig man sa city government nga may mga masunod pa nga ayuda.
3: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si KA5 Jenny Kauhunan para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa dugang balita lokal, luyag nga padalman sang pamilya Barbasa ang pagkasapos sang sunog nga bangkay sa isa ka subdivision nga sakop na sang barangay Ungka 1 Pavia Iloilo sang Abril 29 ini ang rapatihan nga amo ang ilahimata nga isa ka graduating nursing student nga si Franca. Inibangod indi sila kumbensido nga nagautas sang kabuhi ang ilang nga himata. Madamo sila sa mga palamangkutanon kaangay na gid lamang kun nga wala nakitaan ang mga lighter posporo sa crime scene, ang apat ka mga botelya nga ginaligar nga ginsudlan sang gasolina kag ang pila ka mga sirkumstansya kaangay na gid lamang sang pagpangayo ni Frank sang allowance sa iya tiyo antes may nasapuan nga sunog nga bangkay sa subdivision.
0: Lasay sa just in 9 sa aga, oras kinatulong sang extend food supplement for men. Sa Haro, naubos tupok sang kalayo ang rest house sa Zone 7, Barangay Sambag, Haro, Siyudad sang Iloilo, alauna kahapon sang hapon. Sino kay Barangay Kagawa, Droy Parian Fama, sa nagabotin ni sa lugar, dako na ang kalayo. Magluwas nga na lamon sang kalayo ang rest house, nagkamang man ang kalayo sa Hilamon. Kalayo naman nga natapna sang Bureau of Fire Protection ang kalayo.
2: Sa piyak na bahin, ginaimbestigaran sa New Lucena Municipal Police Station ang ginaaligar pagpalupok sang armas ni Kapitan Alfredo Bunyol sa Barangay Hilikon Weste kadungan sa Basketball League Sabado ang gabi Mayo 2. Kung madumduman niya base sa video nga ginpadala sa K5 News FM Iloilo, nagkinagamo ang duha ka grupo sa basketball sa diin ginpangsaway na ang mga involved apang wala sa gihapon naguntat sa pagpatupa sang inumol sa isa kag isa. Bangod sini ginaaligar nga napilitan ang punong barangay nga si Bunyol nga magpalupok sang iya armas dotang bilang warning shot rason nga naguntat ang kinagamo. Suno naman kay Police Captain John Ray Laruan, ang hepe sang New Lucena Municipal Police Station, ginpanginwala ni Kapitan Bunyol ang natabo rason nga ginaimbestigaran ini subong sang kapolisan. Lisensyado na naman o kon license naman ang pusil sang opisyal. Samtang ginpahayag naman sang hepe nga pananglitan mapamatud-an nga nagpalupok sang pusil si Kapitan Bunyol ila ini nga pasakaan sang kaso nga illegal discharge or firearms.
0: Lasay 21 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea sa San Dionisio, Iloilo. Madamo nga mga tao nagkalalipong sa mass dance competition. Reggie Di Mayo sa report.
3: Mga ka-K5, yara na sa stable kag hilway nga kondisyon ang 45 ka mga dancers nga kadam-an mga minor de edad matapos nga makabatyag sang mabudlay nga paginhawa kag malain nga pamatyag nga nagresulta sang ila pagkalipong sa tion sang ilang pagpasundayag sa Illumination Street and Mass Dance Competition kadungan sang opening sang Seaweed Festival kag panaad sa San Dionisio sang Mayo 1, 2026.
1: ITC para todo resistensya. MyTC.
4: Ini ang ginkumpirmar sang San Dionisio Rural Health Unit sa pagpakigangot sang K5 News FM Sara. Nahibaluan nga isa sa mga kabangdanan sang natabo amo ang kakapoy kag stress sa mga participants kag posible man nga may kangtanan ini sa ginatawag nga mass psychogenic illness o kun MPI. Sa piyak sini antes paginhiwat ang aktibidad nagpatuma na sang safety measures sang LGU pareho sang pagbalhin sang event sa gabi para malikawan ang tuman ka init pag-deploy sang medical teams kag ambulansya kag pagpasiguro sang mas maayong ventilation sa venue. Natigayo naman nga ginrespondihan sa mga personnel gikan sa Municipal Health Office o kun MHO, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kun MDRRMO kag Bureau of Fire Protection o kun BFE ang mga naapektuhan. Sa karon, ang mga dancers ang yara na sa ilatag sa kabalay kag maayo na ang ila kondisyon. Samtang hugot na ginapalig-on sang LGU San Dionisio ang health tag safety protocols para sa masunod nga mga aktibidad sa Banua.
3: Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Samtang natapos na ang investigation sa Saraga Bureau of Fire Protection o BFP angot sa ginapahayag pagsunog sang service truck sa diin nalakip sa sunog amo si Johnson Mico Brillo, 19 anyos sa barangay Inagdangan Sentro, Saraga, Iloilo. Siropa kay Fire Officer 1 Christian Riapusaga, ang arson investigator sang Saraga BFP. Hindi pa sila mahimo makapagwa sang findings sa publiko. Nakigangot naman sila sa Saraga Municipal Police Station kag naghatag sang summary sang findings. Hindi pa matumod ni Apusaga kung saan o sila makapagwa sang findings sa investigasyon. Bangod niya nagasunod lang sila sa instructions sang ilang abogado. Ginatugyan naman sini sa kapulisan ang investigasyon angot sa ginapahayag hungod nga pagsunog sang nasampit nga truck.
0: 6:24 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500 sa Lapos. Guba ang gate kag Tsangge sang pamilya Giharno sa Lapos Norte, Lapas matapos binungguan sang dipasahero nga jeep. Suno kay Erlin Giharno, tagiasang balay, nga wala sila sa Ilapuloyan sa natabo ang aksidente. Kailangan bato na lamang sang tawag alin sa Ilakasilingan. Dugang pa sa natungdan nga magluwas sa Tsangge, ay arapagit sila sa ang mga gamit sa balay, naging pagwa nga nagkalaguba. Ubog ang driver sang jeep sa matabo ang aksidente.
2: Sa dugang balita lokal, na-turn over na sa ginikanan sang 15 anyos nga babayi ang iya isa katuig nga anak matapos siya nadakpan sa drug by bus operation sang Iloilo City Police Station 10 sa Barangay Airport Mandurriao, Iloilo City, gabi sang Mayo 2. Suno pa kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge kun IC kun OIC sang ICPS 10, yara na sa luyo sang ginikanan ni Alias Gamay ang iya anak matapos gindala niya sang gintransaksyon sila sang pulis sa operasyon. Nadakpan man ang iya bayaw nga si Alias Toto, 15 anyos, nga pareho sa iyang manugdulong sang Shabu. Pareho sila nga residente sang Arevalo, Iloilo City. Kun madumnuman, nakuhaan sila sang 27,200 pesos nga balor sang ginapatihan Shabu.
0: 6:25 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Ipakita sa publiko pagi sa social media sang Miss Iloilo Organization hanggaw nga suksukon kuntani ni Miss Iloilo Representative Sesta Kapauan Espinosa sa Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026. Naibaluan ngang evening gown kuntani nga suksukon ni Espinosa sa Coronation Night ang nagahimo ni Joe Rubio sa post sa Miss Iloilo. Nagapangayo ini sa pasaylo sa designer sang gown nga si Joe Rubio kag stylist nga si Francis Chi. Naibaluan nga nanarisari ang komento sa netizens sa social media bangod nangin evening gown Espinosa sa Miss Universe Philippines 2026 Coronation Night kag ipatigayon sang Sabado May 2. Samtang gitpatag naman sang kampo ni Espinosa kun nga awala nila nagamit ang gown nga gin-design ni Rubio bangod late na nga nakabot ang gown. Rason nga napilitan ang ila team nga magpangita sang alternatibo nga gown. 6:27 sa aga, hingaliti ang free consultation sa mga adlaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
1: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional ginadulong sang Mighty Sea. Sa Aklan, duta sa mga ati sa Boracay Island, ginagaw sang private company. Leonard Viray sa report.
5: Nagpasaka sang civil ka criminal case ang mga miyembro sang Boracay Ati Tribal Organization o Konbato kontra sa kompanya nga Jeco Development Corporation bangod sindi makatarungan nga pag-agaw sang ilang aduta sisla sang Boracay. Ginpangunahan ni Tribal Chief Del Sa Justo ang formal nga pagpasaka sang reklamo sa Department of Justice, Office of the Provincial Prosecutor sa Kalibo, Aklan. Upod sini si former Ifugao Congressman Teddy Bagilate, ang second nominee kag presidente sang ML Party List nga nagabulig karon sa nasambit nga grupo samtang ginapilar na ang kaso sa presidente. Nagpasaka sila sang kaso nga trespassing kag coercion batok sa mga security guards kag sa ilang nga mga amo nga nagbarikada sa nasambit nga kadutaan kag nagpugong sa mga ate nga magpananom sa nasambit nga lugar. Giningan yung Manila ang publiko nga hatagan sang atensyon kag suporta ang ila kausagod makaangkon sang mas malapad nga bulig para sa mga ATCs isla sang Boracay. Madumdumane nga sa tung March 16 nagpaligayon sang rally ang grupo sang Bato sa guwa sang opisina sang Department of Agrarian Reform kon Daraklan agod nga ipanawagan ang gilayon nga aksyon kag solusyon sa ilang nga mga reklamo. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: Sa dugang balita regional, tricycle kag motorsiklo nagbungguan ay sasagay. Isa pilason, yari ang report ni K5 Ariel Apasa.
6: Pilaso ng isa ka rider matapos ang nagluntad niya aksidente sa dalan sa Marañón Street, Barangay Poblacion do Ciudad sa Sagay. Mayo 3, 2026, base sa inisyal nga impormasyon, madasig ang nag-agaw sa walang abahin sa kalsada ang isa ka motorsingle samtang nagahana nga mag-pick up sa pasahero ang isa ka tricycle sa higad sa National Highway. Bangod sini, hinali nga paglusod sa motor, wala na malikawan ang pagbungguanay nga nagresulta sa pagkabali sa tiil sa driver sang motorsingle. Dilayo naman nga nagipadulong sa pinakamalapit nga ospital ang bitima agud matapatan ang iya seryoso nga pilas sa batiis. Sa karon yara na sa idalom sa imbestigasyon sang mga otoridad ang nasambit nga aksidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
0: Na 6:30 na sa aga, oras sulong sang Mighty Sea. Sa K5 Network News, sa Aborlan, Palawan, magutod aksidente sa motorsiklo, isa patay, Grace Bilostrino sa report.
7: Sugatan ang magkapatid na rider matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Iraan, Aborlan, Palawan, alas 10:25 ng umaga ng Sabado. Ayon sa ulat ng Palawan Provincial Police Office, ang mga sangkot ay magkapatid at kapwa residente ng lungsod ng Puerto Princesa. Tinangka umano ng nakababatang kapatid na mag-overtake, ngunit habang ginagawa ito ay mabilis na sumunod ang isa pang motorsiklo at nabangga ang likurang bahagi nito dahilan para kapwa sila tumilapon. Isinugod sa ospital ang 60-anyos na rider na nagtamo ng mga sugat sa katawan na kalaunan ay binawian din ang buhay habang nakaligtas naman ang kanyang nakababatang kapatid. Ako si K5 Grace Bilostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, tatlo ka Chinese nationals arestado sa online scam kag money laundering sa Pampanga. Aileen Cuevas Sanchez sa report.
8: Arestado ang tatlong Chinese nationals sa Angeles, Pampanga dahil sa umano'y pagkakasangkot sa online scamming at money laundering ayon sa Bureau of Immigration o BI. Ang mga naaresto ay aktwal na nahuling gumagamit ng mga computer equipment na pinaniniwalaang para sa paninilang sa mga dayuhang biktima. Nagawa ang operasyon sa loob ng isang residential property sa Pulo Am 6 Subdivision sa pangunguna ng BI Fugitive Search Unit, katuwang ang National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crimes Division. Nagmula ang operasyon sa intelligence report ng NBI hinggil sa ilegal na aktibidad ng grupo. Ayon sa Bureau of Immigration, ang mga suspect ay bahagi umano ng tinatawag na breakaway scam hubs, mga grupong binubuo ng dating Philippine Offshore Gaming Operator o POGO World na naglipat ng operasyon sa mga residential area upang makaiwas sa mga otoridad. Sa beripikasyon, lumabas na ang isa sa mga suspect ay may valid working visa. Ang isa ay expired na ang visa at ang isa naman ay permanent resident. Gayunman, nabigo silang magpakita ng pasaporte o anumang valid immigration documents sa oras ng pag-aresto. Kasalukuyan silang nakakulong sa BI Warden Facility habang inaharap ang deportation proceedings. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: Lasays 93 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Inmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang madasig nga deployment sa government assistance sa mga komunidad nga affected sa ashfall gikan sa paggagurob sa bulkan Mayon, hilabi na sa Ginobatan kagkamalig Albay. Kasunod sa direktiba ni Presidente Marcos Jr., yara na sa full swing ang response operations agud mapangapinan ay kayong lawas ang publiko kag masiguro ang kaluwasan kag mapabili nga accessible ang mga dalan kag importante nga serbisyo sa affected nga mga lugar. Ginamanduan sa presidente ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH nga hawanan kag kuhaon ang mga abo sa mga mayor nga dalan kag siguraduhon nga tayuyon ang hiluway nga biyahe sa mga pumuluyo kag emergency responders. Suno naman kay DPWH Secretary Vivencio Bringas Dizon nga kinahanglan nga kuhaon ang mga abo nga nagatabon sa mga dalan agud indi magtika kag magtugas ang huol sa mga salakyan.
2: Sa dugang nga balita nasyonal, posible sa Hunyo pa mag-aumpisa ang trial sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Bisan pa nga gilayon nga mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa diyon nga mabaton ang articles of impeachment gikan sa Kamara. Suro kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kinahanglan pa sa ngini maglubo sa tatlo ka semana nga preparasyon antes nga lubos nga magsugod ang trial. Dugang pa ni Lacson nga kalakip sa proseso nga kinahanglan nga himuon amo ang pagpadala sang summons, pagbaton sang sabat sang depensa, kag paghiwat sang preliminary conference o kon pre-trial, agud maathaga ang mga issue nga pagatalakayon o kon iga-discuss, kag iga-presentar nga mga ebidensya. Ginataga naman pagtamod sang senador ang kaimportante o kon importansya sang temprano nga pre-trial, agud malikawan ang pagsaligmato kasubong sa natabo nga impeachment trial ni Anay Chief Justice Renato Corona.
0: 6:35 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo. Ginpahanugutan sa korte ang Anday TV host nga si Jason sa pagbayad sang 10,000 ka pesos nga piyansa kasunod sa pag-aresto sa iya sa nagligad nga si Manang. Niyang gin-confirm sang National Bureau of Investigation o kan NBI, sino kay NBI Director Melvin Matibag, nakakuha sila sang bagong mando gikan sa RTC sang Pasay nga napitsahan Mayo 2 kung saliin gintalana ang piyansa ni Sonsa sa 10,000 pesos. Dugang pa ni Matibag, dalon sa maoperatiba sang NBI si Sonsa sa korte alas 8 subong aga Mayo 4. Madumduman nga ginaresto si Sonsa sang Huwebes ng gabi sa kaso nga ginatubang sini angot sa pagpalapta sang salang information tuwi sa ikaayong lawas ni Presidente Marcos Jr.
2: Sa dugang balita nasyonal, nagpanawagan si Senator Amy Marcos sa gobyerno nga gilayon nga magpatuban sang direktang government-to-government oil procurement agud mahabuhinan ang epekto sang padayon nga pagtaas ang presyo sang langis sa world market. Suno pa sa senadora, dapat direktang nga magbakal ang gobyerno sang langis sa mga pungsod nga supplier kag ibaligya ini sa kontrolado nga presyo agud makabulig sa mga sektor nga labi nga naigo sang oil price hikes kasubong sa mga drivers, mga manguma kag manugpang isda. Yin pamilit naman sang senadora nga kaangay nga mahinay ang pag-akto sang administrasyon sa krisis nga tugas ang tensyon sa Middle East nga panayon nga nagapataas sa presyo sang langis sa world market.
0: Nasa 6:37 sa aga, kung nagkakurap-kurap ang imong mata, magtumar sa ang D3 Bio kag Mighty C. Available sa Klinika Outlets, Pasi, Kalinog, Niagao, Kagharo, Iloilo City Branch.
1: DTX 500 Morning Newscast Balita International. International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Padayon nga ginatunaan sang North Atlantic Treaty Organization o NATO ang pagbawi sang Estados Unidos sa ilang mga soldado sa Germany. Sino kay NATO spokesperson Alison Hart, nagkakuha pa sila sang pila ka detalye kung ano ang nagtulod sa US nga bawion ang 5,000 ka mga soldado nila sa mga pungsod. Ang pag-withdraw o kon pagbawi sang Amerika ang tugas ang indi pagsuporta sa Europe sa Europe sa US kag Israel sa giyera sa Iran. Itawag man ni US President Donald Trump ang NATO bilang paper tiger kag wala sang pulos.
2: Sa dugang balita sa luwas ang pungsod, nagapadayon ang mga miyembro sa World Health Organization o kung WHO sa pagtutok sa trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o kung PABS Abnex sa Annex ang kakabayan sa WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, natapos ang pagpadayon sa session sa ika-anum nga meeting sa Intergovernmental Working Group nga nakasentro sa POB system. Ang resulta sa pag-istoryahan ay ang iga-presentar sa 79th World Health Assembly o kung WHA subong nga bulan.
0: Alas 6:38 sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Beverly Berte, Ma'am Anik Berte sa Libon Panay Capiz, SB member Bebot Bunyi Baez, Sir Inante Palek, Winifreda Sarmiento, Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine, Supi Calvo, kaya Sir Alan and Ma'am Terry Grace, Sir Benny Hermano, kaya Provincial Guard 2, Sir Oliver Baria, kag SK Kagawad Glyza Lois, Panga Dular Barya kay SK Kagawad Panga Dular Barya sa PD Monfort North Dumangas. Provincial Guard 2 Sir Oliver Barya, Manong Boy Berhamin, CJ Castro sa Iberna Street, Delgado City proper, Gerald Burgos Sanangonan, Ma'am Susan Gabion Galan, Ma'am Emilita Posadas Kasipe, Marivon Hawood, magapangape, DTX Premium Coffee.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Ang business news ginadulong sa ang Mighty Sea. Gusto mong healthy, Sir Oliver Barya. Kagawad pangga dolar Barya, dira sa Pilimon 4th North Dumangas, magatumar sa ang Mighty Sea. Kinalauman ang padayon nga pagluya sang hulag sang cryptocurrency market sa tunga sa nagapadayon nga tension sa Middle East. Sino sa isa ka crypto trader kag market analyst nga si Christian J. Azucena, mahinay ang trading activity sa karon bangod nagkapabilin nga mahinalungon ang traders kag investors kag mahimo makabalik lamang ang kapagsik sang merkado kun matapos na ang tension sa riyon. Affected man sa nosaya ang local crypto trader sa Pilipinas bangod sa direction nga ginausoy sa global cryptocurrency market. Sa reference rate, 159 pesos and 45 centavos ang Omani Rial, 162 pesos and 29 centavos ang Bahraini Dinar, 199 pesos and 54 centavos ang Kuwaiti Dinar, 86 pesos and 84 centavos ang Jordanian Dinar, 61 pesos and 29 centavos ang US Dollar, 71 pesos and 92 centavos ang Euro, 83 pesos and 25 centavos ang British Pound Sterling, 16 pesos and 34 centavos ang Saudi Rial, kag 20 pesos and 81 centavos ang Israeli New Shekel.
2: Kag sa ato naman balita sa showbiz, kaladkaren gindepensahan ang drag queen nga si Marina Summers angot sa iya nangin pag-host sa Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026. K5 Keisha Marie Hanaysay sa report.
9: Gindepensahan sang TV host kag anchor nga si kaladkaren ang kaangay sininga transgender nga si Marina Summers matapos ginbatiko sang iya hosting style sa Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026. Madumduman nga sa pag-umpisa sang finals night sang pageant kagabi Mayo 2, 2026 sa Mall of Asia Arena, may mga netizens nga nagpabutyag nga manubo kag kulang ang energy sang RuPaul's Drag Race UK versus The World Season 2 contestant. Mayara man sa mga tao nga nagkumpara sa iya sa mga nagliligan ng mga hosts na Sunday Alden Richards, Robbie Domingo, Cian Lim, Gabby Garcia. Apang, may pilaman ka mga netizens nga nag-cheer kay Marina sa iya pag-host na nasambit ng kompetisyon. Para sa showbiz balita, inis ka kay 5 kay Shamar Hinaysay para sa kampiyon ng balita sa Resyo Publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Kung ikaw ginatrangkaso, magtumar sang D3 Bio. Ang health news o kanang sports news nadulong sang Clinica Spore Biotics sa NBA National Basketball Association. Philadelphia 76ers ilutos ang Boston Celtics sa Game 7 sang Round 1 sang Playoffs. Enrico Sorita sa report.
10: Naglabot sa 44 katuig ang pagulap antes na luto sang Philadelphia 76ers ang Boston Celtics sa playoff series. Ang Sixers ay ika-14 nga team sa NBA history nga nakabalik sa 3-1 deficit agud nga dag-on ang best of 7 series. Gipangunahan ni Joel Embiid ang Sixers na may 34 ka puntos, 12 ka rebounds kag 6 ka assist. Nagdugang man si Tyrese Maxey na may 30 ka puntos kag 11 ka rebounds. Wala naman kahampang si Jason Tatum matapos nga may ginbatsag ini sa iya tuhod. Si Jaylen Brown ang may 33 ka puntos agud gipangunahan ang Celtics pag-utubang sa Sixers ang New York Knicks sa Eastern Conference semifinals. Ang ini nga balita ni dulong sa inyosan, Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupas Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Mighty C, morning Sir Romeo Pasquin Jr. kay April Joy Novilla Plana, Arsenio Manate Malyo, Nene San Presa, kay Mama Marie Thalia Metzelina, Mami Asun Pineda, Ma'am Laura Sumagaysay, Tagoy Kalawod, Glory Blanco Cero Nagalyo, Marivic Gresa, Sir Eric Gose, Biroy Gose, and Ma'am Lori Gose sa Dabong Haliway, magpangapena, DTX Premium Coffee. Ang balitang extra special ginatulong sang Klinika Sporbiotics. Kita ambing bias kapasak, manong Boy Beramin, Ma'am Anik Berte, Mighty C, morning. Sa Russia, plano sang Russia nga magtukod sang power plant sa bulan. Antes ang tuig 2036, agud suportara ng Lunar Space Program kag ang Russian-Chinese Research Station. Katuyan sang project nga maghatag sang kuryente sa mga rover, observatory kag iban pang mga facility sa bulan bilang kabayan sa ila long year exploration. Nahibaluan ang plano sang Russia ang kabayan sang paggatingwa nga pabaskogon ang papel sang space exploration matapos mapaslawan ang Luna 25 mission sa tung 2023 kag sa tunga sang hugot nga competition ikan sa Estados Unidos kag China. La 6:45 na sa aga. Kung nagkutoy-kutoy ang tsan mo, Serbong Paskin, Vice Mayor Pangga Lamas at Bikso, Noy Nilo Serbas, Manong Boy Berhamin, Gerald Borgos Sanangonan, CJ Castro, dira sa Iberna City Proper, Ma'am Nene San Presa, kay Ma'am Linda Velete. Para safe na lang, Linda na lang ang gamiton ko kay Galibog Ulota. May Merlinda, may Erlinda, may Rosalinda. Ano ginman bala? Marivon Hawood, Oliver Barya, SK Kagawad Panga, Dolar Barya sa BD Monforth North Dumangas, Jesus Aralios sa Bakay Dumangas, Kumarna D3 Bayo, Papabong Sapanta, Mamaginging Rance and Angel, good morning. La 6:46 na sa aga, oras kinatulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500.
11: DTX 500 Morning Newscast.
0: Magpamati sa health alert kag Foro de los Pueblos. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
2: Kag ako naman ang inyo alagad, inisika K5, Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
2: K5, K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio,
12: a Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: Detribio, ang Detribio, may BCO. BCO, may Detribio.
14: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa Detribio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa Detribio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
15: Mga bad cholesterol.
14: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
15: Di mo tambay.
14: Sa, di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa Detribio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom Detribio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
16: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
14: Mm-hmm.
16: So ang Detribio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang Detribio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
14: Wow.
16: Magnesium sa
14: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
16: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
14: Mm-hmm.
16: Kag kung may Detribio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
13: Detribio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa Detribio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: Detribio, ang Detribio, yung may Physio. Ang Physio, yung may Detribio. Detribio.
18: Ang Detribio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo. So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka Detribio. Ang Detribio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
14: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga Detribio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
15: nitric acid mo,
14: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
15: Uy,
14: meaning
15: ba
14: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya Detribio.
15: Kampiyon.
14: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
15: May turbo boost na lapad pang highway, no?
14: By turbo.
15: By turbo.
14: Nga by turbo, Sir Boy. Detribio plus extend.
15: Kampiyon. Sa rurot gina.
14: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa Detribio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag Detribio na.
13: Detribio, Detribio, Detribio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang Detribio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Detribio.
13: Detribio, ang Detribio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. Detribio. Health
20: News, D3 Bio, D3 Bio.
21: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
23: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay.
26: Happy kanunay.
23: DTX 500.
26: Masaligan.
23: Epektibo.
26: DTX 500.
23: Mahigro bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
23: Masamig ka bala gina allergy.
26: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
26: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
26: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
23: Masalika.
26: DTX 500.
23: E3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
23: D3 Bio. Ang D3.
26: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
26: Yung may D3.
23: D3 Bio.
26: E3 Bio
23: with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa nagsulat. Sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
23: D3 Bio,
26: ang D3,
23: yung may Physio,
26: ang Physio,
23: yung may D3,
26: D3 Bio.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una, problema. Gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga
5: ta. DTX 500.
9: DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
5: Ang D3. Yung
9: may Physio.
5: Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
9: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: D3 Bio.
14: O si Karen, nandamo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
9: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidants.
9: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: May ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
5: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
9: Masalikan.
5: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
18: Mabasa butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Sali si Jake, sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. One capsule 310 after 1 week. Nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
18: Mabaka nga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalaba!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasang ako
27: ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
27: May maca
26: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men
27: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino nga tayo.
26: Happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligat.
27: Epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw pala
26: ang may diabetes.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
27: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Masalikat.
27: Epektibo.
26: DTX 500.
27: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Mabakas mga butika. D3 Bio with PCO.
30: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
31: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Mabakas mga butika.
26: My family history ba na kamuusong diabetes?
27: Mag-DDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-DDX 500 ka na!
26: Ang DTX 500!
27: Ang may powerful compounds!
26: Nga nagapanubo sang
0: imo blood sugar.
6: TDX 500 garantisado epektibo.
8: Aramis TDX 500
9: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
14: TDX 500 na.
16: Ang TDX 500
22: ang may powerful compound
25: nga nagapanubo
32: sang imo blood sugar.
33: TDX 500
34: garantisado
35: TDX 500
36: TDX coffee mix.
37: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TDX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
38: TDX coffee mix.
39: TDX Coffee Mix.
40: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.

0: tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty Shake!
2: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Ang oras sa Pilipinas, slash 7:13 sa aga. Oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kagontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes, Mayo 4, 2026. Partly sunny ang kawaan sa syudad sang Iloilo, 30 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Ilonggo abroad, Filipinas abroad, mga sukita sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Naghahatag kita katahuran, kortesiya sa inyo. Mighty C Morning! Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinaandan, Ted Agujero Francia.
3: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Sa ibang nga pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Marlene Antiquera, kay Ma'am Dorothy Bacalanco, Jack Mateo, kay Ma'am Bebeng Mateo sa San Juan Molo, Ma'am Rose Cabangalimbagi, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C. Harvest season na, pero ang presyo sang humay sa pungsod Manobo. Gobyerno wala pa sang solusyon sa problema. Latest development sa pagpatay sa fourth year nursing student sang University of San Agustin, Iloilo, nga si Frank Royce Apelo Barbasa, nga taga Punta Tabok, Roa City, nga nasapuan ng bangkay, sunog ga bangkay sa Green Meadow Subdivision sa Ungka 1, Pavia, Iloilo. Naghikugin man bala, ano mga circumstances sa likod sini? Hambal sang pulits, nga nagambalang pamilya, nga kumbinsido sila nga naghikog. Pero hambal sa pamilya, why tamo nagambal? Sino gini ang nagasugid sa matuod? Ang pulis? Or ang pamilya? Sinong nagahimo-imo man sa istorya? Kag-update sining controversial nga white is the new blue. Ang duag blue, nangin puti! Sang aton kandidata, alin sa Iloilo, Miss Universe Iloilo, Miss Iloilo Universe, Zesta Shalom Kapauan Espinosa. Ay, ano yun natabo sa anang nga gown? Blue ya, gin design, kagin plano, ya nagwa, fute. Ano yan at abo kadaya, Ma'am Betty Solosyo? Saan ba? Sa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Harvest season na, pero ang baklanay sang humay, tamaan ka barato. Kulang-kulang sa pangayo. Blad, away na respeto sa mga manguma. May balok ka mo kung why ang manguma nga nagapatial sa bukid. Why kita kaunon nga bugas diri sa sudad. Amuman ang mga mangingista. Amun silang backbone sa atong ekonomiya mo. Kaya ginabaliwala sa gobyerno. Tabla ka gawin pasapayan lang. So hindi natin pag-underestimate. Hindi natin pag-lantahon ng mga manobo ang mga manguma ka mga mangingista. Kaya pataaso natin sila. Kaya amoy ini sila. Naghatag sa aton sang establing pagkaon.
0: Foro de los Pueblos.
2: Subong ginapanasig sa Department of Agriculture ang pagtingwa nga maproteheran ang mga manguma sa naganubo nga preso sa humay sa pila ka dalagko nga producing provinces. Sa meeting upod sa rice industry leaders, gin-report sang Department of Agriculture nga 77% nga nakompletong harvest nang dubo sa 16 pesos, tubtub 17 pesos ang preso sang wet palay sa Nueva Ecija, Pampanga, Isabela, Cagayan. Apang inatag sang agency nga wala ini natabo sa iban nga bayan sang pungsod, kaangay na lamang sang 23 pesos, tubtub 24 pesos ka preso sa Palawan. Ini nagapakita nga localized ang issue. Sa statement, gilpahayag sang DA, Department of Agriculture, nga nagabakal ang National Food Authority sang dry palay ining mga na bulad na bala tubtub 30 pesos 30 pesos kada kilo kag pabaskugon pa ang procurement sa mga lugar nga may pagnubo sa presyo agud mabuligan ang pagstabilize sang palay market.
0: Foro de los Pueblos.
2: Yan sa uma, kumusta? Iban abtan sa ulan, no? Nagkagpasalamat kita sa Dios nga nag-ulan, ha? Kagabi nagulan. Well, sa nagligad pag ito nga Sabado nagulan man. Pero iba na kay ngagaw na harvest. Kumusta ka modra? Saludo kita sa mga manguma, ha. Ang aton program ini subong gina dedicate aton sa inyo kamo nga mga manguma. Hindi nyo pagkabigon nga kubos kamo ka manubo inyo nga kulingon. Hindi kamo mag self pity. Kay kami nga mga nagadepende sa inyo nga trabaho sa bukid para makakaon sang extra rice. Kag only rice diri sa Iloilo City. Hindi ini mahimo kun wala kamo dira sa bukid. Diba? Why nyo na ma appreciate ang importance sa mga manguma. Ti during harvest season, amo man lang tani ining mga tinion, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot, nga makadawa-dawa ang mga manguma. Ken Señor ka, Mercy Cordoba, Ma'am Charlene Serra, Sir Andy Serra. Pero ti anong katabo nga nagnubo pag inang baklanay? Ti ining rice producing provinces, nga ba siya mo giling pinakadako una sa tanan. Sa una kita ning Iloilo mo. So isa kita sa may pinakadako nga production sang humay sa pungsod. Nga ba siya, Iloilo, Pampanga, Isabela, Cagayan. Pero kami feedback dira sa bukid, sa kauman, tagapila ang baklanay sang wet palay. Ining mo ay problema, huwag pa malayang, huwag pa mabulad. Kag ang mga nabulad na sa feedback ka mo din sa atong program.
0: Foro de los Pueblos.
2: Kasi 21 sa aga, ang presyo sang diesel kag gasolina mag-asaka buwas Martes alas 6 ang aga. Ginapananaw ang mixed oil price movements. Inibangod sa nagapadayon nga tension sa Middle East nga naka-apekto sa global oil market. Ang diesel, ginapaabot mag-asaka piso tubtub 2 pesos kada litro. Ang gasolina masaka sa 3 pesos tubtub 4 pesos kada litro. Ang kerosene maganubo sa 2 pesos and 50 centavos tubtub 3 pesos and 50 centavos kada litro.
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 7:22 na sa aga, Philippine Standard Time, ginsugura na ang pag-deploy sang 7,300 ka mga pulis bilang kabayan sang pagpanghanda sa nagahilapit nga ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Ang mga pulis nagikan sa Government Security kag Emergency Response Agencies sa Central Visayas. Gipangunahan ni PNP Chief Jose Melencio Corpus Nartates ang send-off ceremony sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City, Cebu. ang ASEAN Summit 2026 hiwaton ini sa Mayo 7 kag 8 sa Huwebes kag Biyernes ng adlaw.
3: Foro de los Pueblos.
2: Sa 7:23 na sa aga sa Pilipinas. Kundi damo sa mga Filipino nga nagpauli diri napilitan nga magpauli bangod sang tension sa Middle East. Pero subong suno sa Overseas Workers Welfare Administration nga 70% sa mga Filipino nga nagpauli diri sa Pilipinas bangod sa giyera sa Middle East ang luya gihapon magtrabaho sa abroad. Suno kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan nga nagapadayon ng ila upskilling sa repatriated overseas Filipino workers para masiguro nga makasulod gihapon ang maini sa obra sa iba niya pungsod. Sa karon may 8,000 ka mga Filipino gikan sa Middle East ang nagpauli diri sa Pilipinas.
3: Kinatag
2: naman ni Kaunan nga padayon ang nga nagakabuhinan ang numero sa mga Pilipino sa Middle East nga luyag magpauli. Inibangod sa matamat kapag improve sa sitwasyon, masobra 2,000 pa ka Pinoy sa riyon ang natalanan nga magpauli diri sa Pilipinas.
3: Foro de los Pueblos.
2: Sa mga taga-probinsa sang Iloilo, Vice Mayor Pangga Lamasan Bixio Vice, good morning, bawo salamat, giga pangapin sa subong DTX Premium Coffee, kay Lele, kay Kapid, dira sa Tipulo Dueñas. Sa mga residente sa probinsa sang Iloilo, kung kamo repatriated bangod sang gira sa iba nga lugar, parisening tension subong sa Middle East, you can avail sang Bulig Ilonggo Program sang Iloilo Provincial Government. May ordinance sa dira nga ginsulat si 4th District Board Member Rolando Rolly Biacadistura, si RBD, nga subong isa na ordinansa nga kung ikaw taga probinsya sang Iloilo, residente sa probinsya sang Iloilo, mayara nga bulig daw 10,000 pesos mo ang provincial government bilang startup capital. Isa paano makadugang-dugang man? Kapo ini nga bulig ang ordinansa nga ginpasar ni Board Member Distura.
3: Foro de los Pueblos.
2: We have Engineer Leonor Porras Silvestre aton weather forecaster sa linya naton na ma'am si Ted diri sa K5. Good morning.
4: Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa buong adlaw sa Lunes, May 4, 2026. It's currently sa kadayon nga nag-aapekto sa bilog ng pungsod. Diri naman sa Western Visayas, mag-experience siya kapag sa magal-unong na kalangitan na may mga taglap-talap-tong mga pag-ulang pangilapit na nag-uod tugas ang Estelis. Mahina at pumakasarang naman ang hangin natin na mag-ahalin sa direksyon east to northeast na magadalas ang makanay at pumakasarang pagbalod sa ating dalagatan. Forecast temperature natin generally na sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5.31 kaginang aga, kag magatunod ini alas 6.3 karon sa hapon. Kag ang atin nga forecasted maximum heat index para sa dakaroon nga adlaw ay posible magalabot 40 degrees Celsius. Kag muna ang atin latest
2: update. Engineer yes, Nicole, ma'am, kagabi nag-uran. Diya sa Iloilo City kag sa province salin sang weekend nagulan man. Anong rason nga nag-uran na Engineer Silvestre?
4: Ang anong sir, tuga na sang easterly sir. So expect natin may mga possibility mga pag-ulan kita ma-experiencean especially sa hapon or sa gabi sir.
2: Do karon nga adlaw expected may pag-uran mga ad?
4: Yes sir, possible sir.
2: So the whole week or all the day, butang tabi 3-day weather forecast niyo from Monday until Wednesday, anong forecast mangin mapaang yapon bisan nga magalumon na Engineer Silvestre?
4: Yes sir, especially sir sa aga kag sa udto sir maka-experience kata sa mga mapaang panyampo and then may pagkahapon or ganang gabi may mga possibility kita ma-experience yung mga pag-ulan sir.
2: Nami ang ulan sa bukid kun hapon kay mahumot bla no ang duta bla ma'am Leonor.
4: Yes sir, mga kagapon grabe mga pag-ulan dito sa may Antique nga area sir, mga copies
2: sa lista nyo area. Sa lista nyo da sa pag-asa kagahapon baskog uran sa Antique.
4: Yes sir, copies. Grabe yung mga pag-ulan dito sir.
2: Di pagid Antique copies ka ano pa Engineer?
4: So may mga apartments ang Aklan sir nga mga pag-ulan then pagkahapon na pun pagkat sa may mga nagros accidental sir kasi mga pag-ulan.
2: Oo man at least makipot-kipot man niya bangag sa lupa ta?
4: Yes sir.
2: Oo okay. Mo manangin na pangamuyo ta nga bisan paano maulanan man parang ang aton nga supply sang tubig blas sa duta mag magkuhan man ah, ma-regain man na engineer, no?
4: Yes sir.
2: Oh, Engineer Leonor Silvestre, si Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso bla, taga Duenas ka pamati kanimo, napamugnugid. Dokoron nga adlaw, National Weather Observers Day, recognizing those who report on weather conditions. Pareho kanimo. So, kami diri sa K5, gina-acknowledge namon kamo sa nation ng ganing mga imaw mo dyan, si Sir Charlie Deprano, si Sir John Baron, si sino pa isa? Si Sir Ferdinand Rubin.
4: Sir Rolly, sir.
2: Si Sir Rolly Cuenca. Ang adlaw nga daya, inyo daya adlaw, National Weather Observers Day, recognizing those who report on weather conditions. So subong nga oras sa Mamyonor, allow us sa pagpabalakpak para sa inyo kay Sir Rolly, kay Sir John Baron, kay Sir Ferds Rubin, kag sa imo ma'am.
4: Oh, thank you sir. Thank
2: batian,
4: you.
2: Batian mo pa malakpak na munduro pa yo.
4: Yes sir.
2: Ano ang fulfillment sang isa ka weather observer, ma'am? Himuan na mo ni K5 Balira subong sa balita kay ti National Weather Observers Day para unique man blood sa atong program. Ano ang fulfillment bilang isa ka weather observer o weather forecaster, Engineer Silvestre?
4: Well, ano lang, happy lang man sir makabulig sa in terms of forecasting sir sa mga kung mag-plan sa mga activities sir makabulig yung mga forecast.
2: Si duro gamang ko duro man nga trabaho insa nga pagka weather forecaster kita na imo nga ginsadlan engineer Nicole.
4: Ano sir ado hambal sa tagipasoon ko daw amo dirigit ko
2: yaman. Kwan, you follow your heart gid jagali ah. Ginsunod mo gin ang imo pasun dapat lang gid. Pero man sa amo nabi diri mo para sa akon bla. I've been in radio for 18 years. Nag-stop na ko, himba ko, hindi na ko, nako, burn out na ko. Pero once a broadcaster, always a broadcaster, nasa dugo na namin ito eh. So, kung ako daw, hindi giguguro magsala ang imong ginahanga agad nga weather forecaster, si Ernie Baron, giguro mo. Nabtan mo si Ernie Baron?
4: Na batean ka na mga ngalan niya, sir, pero si Kuya Kim na yan.
2: Ah, si Kuya Kim, ito na imo, no? Oh, iti si Ernie Baron medyo may edad dito tanay mo timo ti bataon pa timo. Di mo ganyan. National Weather Observers Day, gina-recognize namon kamo diri sa K5 ma'am. Sa inyo nga bulig ka matagad lang atan at least may baluan sang mga mangunguma, kumustang sitwasyon sa mga kontraktor, sang mga panday, may baluan ni SB Bebot baes to sa Iskof Dingli kon sige ang ilang obra subong or maulan. Kag may baluan man sa mga nanay nga nagapanglaba at the same time may baluan man sa mga tatay nga under the saya nga silang nagapanglaba kun hindi. Di ba? May punto no?
4: Yes, sir.
2: Sige mama, Ma'am Leonor Poras Silvestre si parinti mo Ma'am Betty Poras Aklarason Soloso. Gapamati si mo. Last na lang Ma'am Leonor, mamalakpak kami liwat sa inyo bilang pag-recognize sa inyo. Anong mahambal mo, ma'am?
4: Ano, sir?
2: Anong mahambal mo in response?
4: Oh, thank you, sir. Thank you sa pag-recognize sa effort naman din sa forecasting, mag-forecast.
2: Nalipay man ka mo nga na-appreciate man ang inyong trabaho, o?
4: Yes, sir. Nalipay man kami, sa pag-recognize.
2: Thank you, Ma'am Leonor. Mighty C morning sa imo, ha? Thank you.
4: Yes, sir.
3: Foro de los Pueblos.
2: Mighty C, kag D3 Bayou Morning na lang, Sir Paul. Para iwas sa traffic. 7:32 na sa aga. Kay Sir Bambu Durendes na ba? Sir Bams, nagpasingit si Houston Rockets sa kay Roy Hachimura, no? Nagtanay sang kamot si Roy Hachimura kay natumbang taga Houston Rockets agintape kay isa. Kay nagpasingit sa diaper ni Houston Rockets sa La Lakers ni Sir Bambu na ba? Kag La Lakers ni Toto Israel Verdejo. To, congratulations to! Kampiyon ng puti nga salakyan kapon, garagotong eh. Ang uwa may assistance man 20,000 basta di mo matapos ang kontrata. Ambali Ma'am Laura. Thank you Ma'am Laura sa mga message diri ah. Pangga Lamasan Pixo sa bata ko, Crisel Llorca sa Pulau Dumangas. Kay number one kagawad, Rami Ramos sa Pulau Dumangas, Iloilo. Kay SK kagawad, Glaisa Pangga Dolar Barya. Ang anak ni Provincial Guard 2, Oliver Barya, dira sa PD Monforth, North Dumangas. Good morning. Kay barangay kagaw, kay barangay punong barangay Estela Di Vinagrasa Linga, kag barangay council dira sa PD Monforth South Dumangas. Good morning, kapamatigid sa ilang barangay hall.
0: Foro de los Pueblos.
2: 7:33 sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta, balikan tining istorya sa ginkoronahan nga Miss Philippines, Miss Universe Philippines, Beatriz Milian Widorski. Anong ising background? Kag ang istorya sang white is the new blue. Ang gawin ni Miss Iloilo, Sesta Shalom Kapauan Espinosa. Ang original, pakita ta please. Ang original nga ang design, ang plano, Sir Bamboo Durendes Nava, kung bebot, Ma'am Betty. Ang anang nga gown, evening gown, dapat blue. Huh? Jaya lang tawa nyo, bla. Amo na yung design, ha? Ni Joe Rubio. Amo nang design. Ha? Ti, anong tabo? Nga, ya blue, nangin fute? White is the new blue? Ano man? Why ka mo yan nag-helino? No, da sa Miss Universe, Miss Iloilo Organization? Te, kune, nakatilaw naman kamo piti kay Iloy nyo. Amin nga, chipi, payang gown sang kandidata nyo. Ano pinasoksokan, ano pinutos black papel? La 7:35 na. Kag chronology of events sa ining pagpatay sa nursing student nga si Frank Royce Apelo Barbasa nga taga Punta Tabok, Roa City, Capiz. Ka hapon sang kasi Sidmon, personally, upod sa friend naton nga Rich Kid. Nag-ocular inspection kita dito sa Green Meadow, Sir Paul. Ilan tao tagidang lugar kung anong setup bala. No? Tuod gin man nga nahimo sang victim ngayon nga magikog paagi sa pagsunog sa iyang kogalingon or may frame up nga natabo.
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 7:35 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio. Sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga, mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
8: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
9: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
24: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: 500.
1: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikan.
1: Epic
0: tipo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio with VCO.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
21: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
28: Oras, alas 7.43 na sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
29: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
28: Public advisory ha, sang Biyernes nalawag man naton ini, parte bla sa reopening sang ginretrofit nga buhang flyover dira sa buhang haro nga sa diin gin-inspect ini ni DPWH Secretary Vivencio Bringas Dizon. Kaya nakita ito bla Sir Arnel Brito, Bings PSJ, Sir Jesse Amole Sr. Nga may mga nagkahulog bla nga mga simento. So delikado. Sa Biyernes, nakita nyo naman to nga gin-check naton kung bala allowed na ina for public use. Again, sa managapamati, ha, ga-drive ka da transit mixer, truck, ga-drive ka sang fire truck, kung ano madang nga mga mabugat nga salakyan, ga-drive ka e-bike, tricycle, hindi ka pwede makalosot sa ibabaw, hindi ka pwede makalabay sa buhang flyover. Tiyan pamangkot, ano na lang ang ipagyo nila sinadra? Tikin retrofit nyo malang na dahil tapos hindi nyo man pagpagyatan ni kunway na lang otro o sika kwarta. Kagway may baluan kung pila ang katidad ma'am na dilin sa utong nga gingamit, nga gindugang sa pagkaayo silang way pagani magamit ha? Nga buhang flyover. Imagine Sir Bamboo na ba, Sir Jindray Siman, 315 million pesos ang budget sa pagpatindog sina F. Guria Construction ng kontraktor. And then, nakita ito nga may mga nagkakahulog ng mga tinipik sang simento. Nga delikado, tikon galabay ka ito karoon kang mahulugan itong imo nga windshield. Ako ni naglitik, Sir William Sapanta, Ma'am Gingging. Ti, parang magtahuay ang panuna sang pumuluyo nga gini magwaras. Gin retrofit nila, gin konsaton, gin make a panbla. Ti, tapos, abisang tanan, Ma'am Laura, Ma'am Ans Casabuena Lemos, Ma'am Rosa Estaris, dyan sa poblasyon di Dueñas, Vice Mayor Pangkalamas at Piksonoy ni Lucerbas Bambinga Sir, nga magamit na, nga hindi nila pagpagamit, but silingon, nga substandard. Kay base magloko, ha? Base maghapa, ang buhang flyover. Tigin retrofit mo, tapos hindi mo magpagyan, kuni, taniway na lang, kung giniklear nyo na lang iningati, this is hazard for public use. We will condemn this project. Sang sa i-retrofit, tani kayo hindi maghapon ng puslan. Di ang matabo sina. Pagamitan nyo na lang na sa dalaganan sa mga atleta at nga mag-atiglawas ang Western Visayas, halindri sa Iloilo, sa palarong pamansato sa prosperidad Agusan del Sura. Para nga daw may pasalamatan, mamla. Kita nyo ng kwanda ang ungka flyover sa nagligad tong tuig. regional meet, kag iban pa nga mga sporting events, ang mga players star from Iloilo, sang palaro na ligay niya tuig. Dito sila dinalagan to mga atleta nga taga Pabiyabla. Alas 7:46 na saga.
3: Foro de los Pueblos.
28: Puntot ang flyover sa Buhang, Hayman, Ginkapo ng budget. Naman ni Ma'am Laura. Sabi nyo, makapalagyo ka mo sa mitikulosong mata ni Ma'am Laura. Daw sobra pa ni sa gilam. 7:47 na saga. Anong natabo sa gown ni Kwan? Ni Sesta? By the way, a little of trivia. Excuse me po. A little of trivia, si Zesta, Z-E-S-T-A-H, Zesta Shalom, Kapauan Espinosa, among ining Miss Universe Iloilo. Ang alan niya was derived sa kilala lang na juice drink nga Zest-O. Zest-O. Nagdako siya sa iyang lolo kag lola. Mga kapauan, no? Dara sa may, I think daw Rizal, basta dara na sa may city proper ng area. So, ti daw pa unique, unique sa ngalan, Ma'am Cynthia Botero, Pamilya Botero, kag de la Cruz sa Banate, Gemini, amo na ang ginpangalanan nila kay Zesta. Z-E-S-T-A-H. Pero actually, ang ngalan niya kita ni sini si Kwan, si Zest-O. No? Dumduman niya sa una, dumduman ko pa sa elementary ko. Akon balon, lipay-lipay ko na akon mabaklan ko ni nanay ko, Corning, kang ni tatay ko, isaw. Sang, kwan, may lunchbox ko kay 5 Valera mo. No? May lunchbox ko, kwan pa na color niya, orange. And then, ang akon sinang balon, sandwich. No? Sandwich. And my Zest-O. Kung hindi Zest-O, High C. sa kamada. Di ang Zest-O, lawig na niyong matini, o ay ka muna nga, dari kinuha ng alam ni Zesta. Guay man niya, kuna, in fairness to her, nag-intra man sa iya sa pageantry sa Iloilo. Karoon kayo siya na pilian. Pero ang suporta sa iya ay ahay. Amo na ni Subong ang kuan? Amo na niyong makita mo sa color wheel? White is the new blue? Doon! Hey, daw ay skandalo ah. Hey, ginakadawa sa bongsang netizen. Pero direk tanay, sino ining si Beatrice Milian Widorski ang ginkoronahan nga Miss Miss Philippines Universe.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
28: K5 Alura.
6: K510 naging koronahan bilang Miss Universe Philippines 2026 si Beatrice Rebecca Milian Widorski sang La Union. Actually K510 no sang Mayo 2 ini siya ginkoronahan sa diin siya ang magarepresentar sang Pilipinas sa palabuton ng Miss Universe 2026 pageant no which is international stage na sa Puerto Rico sini nga tuig. Angot sini K510 no ang nadala sa actually K510 sang una top 5 na sila mo ambot nga asubong naging top 7 antes nga i-anunsyo na bala ang winner gid o kunang ginkoronahan. So ang top 7 naton K510 amo si of course si Miss La Union no si Miss Bea Milian Widorski sunod si Miss Sultan Kudarat nga si Miss Jen Rose Javier si Cebu City nga si Miss April Smith si Miss Tarlac nga si Miss Marian Arellano kag si Miss Tagig si Miss Bea Ismael kag si Miss Cebu Province Nicole Borromeo kag si Miss Pampanga nga si Miss Allison Hitland.
28: May Ismael to si Pastor G Ismael sa San Miguel Iloilo si Pastor Radyo Gapamati. Ano nga lugar tong Ismael nga to?
6: Tagig City.
28: Tagig. Kuntin ni Pastor G Ismael. Mm. Ah, okay mga beauty queen manggali ang lineage ni Pastor G ah. sige okay. Si na yun si Beatrice Milian Windorski si Ma'am Neldy Bidan Gapamati. Sabong Ma'am Neldy. Mighty C morning, ma'am. Kakay Sir Jun Bidansa sa Lihid, Barotac Nuevo. Sino ini sa pila edad niya? Kag ano ini sa half-breed?
6: Half-breed na siya, K5-Ted. Actually, ang mother niya is nag-work sa US as a nurse. Ginbata ini siya sa Agosto 15, 2022. Pero dumas na una kita yan na lubok kaysa sa iya. No?
28: Magurang ka balik na?
6: Magurang ako, isa katuig ni sa iya. So, Filipino-American ini siya, K5-Ted. Nga ginbata sa Milwaukee, Wisconsin. USA. Ang iyang father, si ni K5-Ted, may blood nga, may ancestry nga German kag Polish. Amo na nga do ang iya nga itsura, no? Do nagsirimpo na ang Pinoy, ang German kag ang Polish.
28: Pila-pilang height niya? Taas yung manggin, no?
6: Taas ini siya, K5-Ted, pero hindi lang kita sigurado kung pilagin sini ang iya nga
28: height. So may mga enhancement na ni sa iabiding dughan? May enhancement na na iyan, wala?
6: Siguro kay 5-Ted, why, no?
28: Kahit
6: mabalaan taman kung ang
28: kung
6: difference,
28: nila silicone?
6: No? Kung may silicone na ina, perfect na iya nga, ano, nga circle. K5-Ted.
28: Pero kay Rabia Mateo, nagpa-enhance na siya mo.
6: Nagpa-enhance
28: kahit dito siya. Kahit ikatitiya ang bata ni si Rabia, isang una din sa may doctors sa college. So. Okay. So, praning si Beatrice Miliano Windorsky, Miss Universe Philippines 2026. Daw ka, no? Daw natural beauty ni?
6: K5-Ted.
28: What was her question? And ano to ang iyang winning answer, K5 Alira?
6: So, ang iyang question, nga question, K5-Ted, amo ang many Filipinos are
28: a
6: getting...
28: A common question na ni.
6: Bali, pito na sila.
28: Tapos daw ginatabunan na ng ilat na Dulunga, no?
6: Sa una, K5-Ted, mag-top 10 na sila. May do initial nga Q&A. Subong niya, after sina no sa pulo nga na sila pilio na da ang apat or lima nga maga paindis-indis sa final Q&A. Apang sa siniya nga batch K5-Ted, pito sila K5-Ted sa isa lang ka question tapos dira naging determine kung sino na ang koronahan.
28: Okay. Kaya may bagos lang format. So anong pamangkot sa iya?
6: Ang pamangkot sa iya, K5-Ted, sa ila, many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is still worth it to represent Philippines in the global stage?
28: Kung sa aton, ay may mayunta ni sa komong tao, abis sa mga pamati, damo na sang mga Pilipino nga akig na sa pungsod, daway na sang gana sa pungsod, bangod sang korupsyon, ag iban pagid niya problema. Ano, para sa imo, ano ang nagahawid sa imo nga nga itiglawas mo gihapon ang Pilipinas nga may bugal sa bilog nga kalibutan? Do something amo na ang gist sang iya ang pamangkot, no?
6: Yes, K5-Ted.
28: So what was her answer, K5 Alira?
6: So ang sabat niya, K5-Ted, no, the Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life. Growing up in a predominantly
28: non-diverse
6: part of the United States, I was identified as a Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on the map to my peers and always felt a sense of belonging and home. I chose to pack my life into balikbayan boxes and suitcases because I believe in the limitless potential of the Filipino people and the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to survive and thrive. If I were given the title of Miss Universe Philippines, I promise to be a public servant for all.
28: I promise to be a public servant for all. Na kanya man ah, kon malantaw mo sa iyang dalagan sa iyang sabat nga indeed ang iyang sabat halin sa tagipusoon niya
6: from the roots
28: niya kay tikwan sa mo
6: halin siya sa gwa.
28: So kita maglantaw sini K5 Valera, mga muni nga mga itsura makabato ni sa international stage.
6: Kay ti sa Puerto Rico ihiwaton ang ang Miss Universe 2026 which is international pageant na. Ang iyang nga beauty K5-Ted makabato sa mga Latina man. Actually K5-Ted si Windorsky nga ni nag-pageantry na ni sayang adaan sa US. Sang 2024, nagdaog ini siya bilang Miss Earth USA. And then, nagdaog man ini sang Miss Earth, nga kabilugan, ang international pageant na. sang 2024 man as Miss Earth Water o kon second place. Mm-hmm.
28: So kuan ni sa gali batid na ni sa kuan hanas na ni sa modeling sa pageantry.
6: Mm.
28: Okay, so at least high hopes kita that this time around she can best represent sang Pilipinas ngayon ni K5 Alira.
6: Mm.
28: Dari kita sa kontrobersiya sa likod. Ang aton kandidata from Iloilo, Dua, di ba? Dua to
6: province.
28: Ang province, si Angeline, si, ano to? Inang Nicklin Hutay,
6: Nicklin Hutay
28: from Tigbawan
6: mm.
28: Nga nagtiglawas ang Iloilo province kag ang Iloilo City. Sir Paul, please. Ang si Kwan, si Sesta Shalom Kapawan Espinosa.
6: Mm.
28: Okay. So asa din lang sa klabot? Si ang si Nicklin niya wagi ka labot sa top 15.
6: Wa well, IK510 as talang sa top 30.
28: Oo.
6: Si Miss Sesta Shalom Espinosa yati nakalabot siya sa top 15.
28: Top 15.
6: Mm. Okay. Bago nag-cut off sa tunga.
28: Oo. Much as we wanted nga siya madaog kay siyempre kita ya may kwang kita, may bias kita kay 5 Alira. Mm. Siyempre, manok ta ina.
6: Mm.
28: Pero, personally ha, with no offense meant, abis sa pamilya ni Sesta, kay Sesta mismo, kita sa paglantaw ko kay 5 Alira, comparing to other candidates, sama ko, daw layo ako. Daw layo siya, layo.
6: Mm.
28: And like sa managliligad, ang mga kandidata nga, Alexi May Brooks, Rabia Matiyo, garagotong ang agi kay 5 Alira. May kwan bla daw, may hatak bla, no? May konsaton bla, may konsakanta, may LSS. This time around, I don't know kung paano ng selection process nila, sinari kay Kipagi Manila. Pamangkot, nga nag-amugin na ka-nobo ng na, nagdagdagan sang Iloilo. So, ang issue there is, ang iyang evening gown.
6: Ang iya gown.
28: Anong arada sa evening gown?
6: Actually, K5 Ted, ang nagpagwa, no, sang sabat, no?
28: Ang original nga design, nga suksok niya tani is?
6: Ang color blue.
28: Color blue.
6: Mm. May gipagwa ng picture ang Miss...
28: Blue?
6: Oo.
28: Blue.
6: Ang Miss Iloilo.
28: Sino ang nag-design?
6: Si John Rub...
28: si Jo Rubio.
6: Si Jo Rubio.
28: Si Jo Rubio... Is si Anilongo?
6: No.
28: Lalaki o babae ni?
6: Hindi kita sigurado si K510, no? But Manila-based na siya nga designer.
28: Mm-hmm.
6: Which then? Is amo na ang ginakuha sang team sang Miss Iloilo.
28: Oh.
6: And then ang ginasuksok ya ni Miss Sesta Shalom Espinosa is ginhimo ni Mr. Desamparados, no? Which is a local Ilonggo designer. No, dere base derya sa Iloilo. Kaite ang rason sang kampo ni K5 Ted, sang kampo ni Sesta, siya mismo ang nagpili nga amo to ang suksoko niya because ang natabosin na ang gown nga ina nga color blue is wala bala na
28: natapos.
6: Natapos siya kay 5 Ted pero ginhatag siya sa kampo ni sa glam team abi ni ano ni Sesta no sa adlaw na mismo sang ano no sang
28: competition
6: ti syempre may
28: suksok mo pa na
6: may fitting may amon
28: fitting may rehearsal ka oh
6: ti syempre na kulbaan man bala ang ano no ang kampo ni Sesta kag of course si Sesta nga hala ba si hindi matapos do amo sina bala ti syempre nangita sila ya sang ano man no sang ilang initiative para lang may suksokon si Sesta.
28: So the original color was blue and the design lain man tani.
6: Mm. Kag isa pa kay 510 ang sa ano abi ang sa pagsulunda no sang Miss Universe Philippines dapat wala sang beadwork sa suksokon sang mga kandidata.
28: Do walang plain lang gid.
6: Mm-mm.
28: Walang gid sang damong
6: borderline. Patterns, silhouettes.
28: Okay. No. So para ma-project ang imo body figure. Amo na tani. Tawom gyud man tani no ang ang blue nga inang naging design. Di, ang ibang din ng kampanya, si Sista, na pinotos ka ban paper. Di, puti ah. Oo. Di, ang lalpagon, di, ang glam team niya. And then, ang Miss Iloilo organization that's spearheaded sang campaign sang kandidatang ini kay 5 Alira. Kaya, titani, a week before may final rehearsal na or 3 days before, okay? Makuha kita, ma-rehearse kita how you will wear that, paano mo na dalon ang imong gown ina with matching sapatos, matching matching libot-libot na sa entablado. Kuwain nila ma-prepare na.
6: Only ang sketch hambal sang kampo ni Zesta K510, only ang sketch ang ginpakita lamang sa ila.
28: Tingaway nila nagid pursa nga oh, tatlo na lang kadlaway yung gapon no, hindi
6: And the gown was never shown to us prior to the event.
28: Tingati sinong may rights na dang mamir. Sabi nga din natong amon gown kay pa fit namo di sa kay Sistao kun kay gukon hindi alo kun gutok. Ay ipa-practice namo ni saya diyan, ipa-rehearse namo para nga maglibot-libot sa this stage. So, nibla? K5 lira. So, ang panaman ko tanong sa buong sanay, sino ang naga-comprise? Kabog ko sa Miss Iloilo organization. Check ko na karon kay K5 Jenny, kaya mo nang iyang report. Kay Nuyan kita? Nibla? Abi nila ko riyan ng Miss Interbarangay, blang ha? Nabisan paano, nag-away ka rin, no? Blang color combination sang bayo, sang spatos, halang paglakat, no? Ay bago lang sakit anay sang gown pag saka niya, may mga sibit pa.
6: Actually K5 tag ako maglantaw ah. Namian gid ako, naka-color pa ano ni sila guro, naka-color theory man ni sila guro kay Sesta. Manami si Sesta tulokon sa puti. Kay ti ilumon siya.
28: Oo.
6: O galing ang nalaw ayan ko is ang back part sang